0: kailang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
1: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
0: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
2: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
4: Sa dumang nagkakita
0: nila. Inspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
4: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
5: Nung natutunan ko po yung paggawa.
6: Sino nagturo sa?
5: Nag-training po kami sa DOST.
6: Sa DOST rin.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
8: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.

0: Nariyan ang gurong tumatawid ng ilog at umaakyat ng bundok upang makapagbigay ng kaalaman at magandang kinabukasan sa kanyang mga estudyante. Nariyan ang mga healthcare worker sa kabila ng hirap at layo ay nagbibigay aruga sa mga may sakit na kapuspalan. Nariyan ang mga ama at ina o kaya naman mga tumatayong padre de pamilya na walang tigil ang pagtatrabaho upang mabigyan ng mas maginhawang buhay ang kanilang minamahal sa buhay. Nariyan ang Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kasama ang ating mga mangingisda na nasa unahan ng pagproprotekta sa ating mga karapatan, kabuhayan at pambansang interes sa West Philippine Sea. Ilang lamang sila sa maraming muka ng kabayanihan sa ating panahon. Sapagkat sa iba't ibang paraan at sa bawat pagkakataon, may mga Pilipinong patuloy na nagsasakripisyo, naglilingkod at gumagawa ng kabutihan para sa kapwa, para sa bayan. This is especially meaningful as we confront the challenges before our nation today. In my recent State of the Nation address, I reaffirm that our duty to the people extends to protecting the country's interests, upholding the rule of law, and securing the resources upon which our communities depend. This is timely, as 2026 marks a decade since the 2016 arbitral award affirmed the Philippines' maritime entitlements under the UNCLOS. Ipaglalaban natin ang ating mga karapatan sa paraang mapayapa, naaayon sa batas, at naaayon sa ating mga prinsipyo. But defending our territory is a responsibility shared by the entire nation. It calls on each of us to understand our history, to know our rights, and to take part in protecting the national interest. We begin by educating the youth where our maritime rights come from and why they matter. Across every platform available to us, we shall champion truth, counter disinformation, and encourage responsible discourse. Our fisher folk too deserve our unconditional support. Their continued presence in our waters strengthens our connection to our maritime territory. Above all, we have a duty to uphold the integrity of our institutions by demanding transparency, accountability, and a standard of service worthy of the Filipino people. Sapagkat ang tibay ng ating panindigan bilang bansa ay nagsisimula sa lalim ng ating kaalaman at lakas ng ating pagkakabuklod bilang isang bayan. Magkakaiba man ang ating pamamaraan, iisa ang mensahe ng mga ito. Ang Pilipinas ay karapat-dapat na ipaglaban. Ang bawat Pilipino ay karapat-dapat na paglingkuran. Ang ating soberanya ay karapat-dapat na ipagtanggol. Ganito natin binibigyan ng muka ang kabayanihan sa ating panahon. Sa pagkikilala sa ating bayan, sa pagtataguyod sa mga karapatan nito, at sa paggawa ng ating responsibilidad upang manatiling matatag, malaya, at nagkakaisa ang Pilipinas. Together, let us shape a bagong Pilipinas whose people stand firm against all form of pressure, where institutions serve with integrity, and where sovereignty remains secure for generations to come. Maraming salamat po. Mabuhay ang mga bayaning Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Marami pong salamat sa Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa iyong pananalita.
2: Ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Inyo pong napakinggan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang panguna sa paggunita ng National Heroes Day. Yan po ay ginaganap sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Magbabalik po ang programang Headline Sports dito lamang sa Sports Radio 918.
2: Sa usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
3: Muli naming ibabahagi at ating pong ipagpapatuloy ang post-match or post-game interview kina Coach Tim Cone at Kai Soto matapos nga ang napakaganda na panalo ng Gilas Pilipinas laban sa Iran dito sa FIBA Asia World.

0: World Cup qualifiers. Muli, narito po ang nasabing interview.
1: Really special moments for the program. Coach, your thoughts about first this window, the two victories were huge. I think you now control your destiny in terms of qualifying to the World Cup. Coach, what's your thoughts about that?
2: Well, yeah, I think we do. I don't know if we actually do, but I think we have some control. You know, we at this point we were relying on Australia and New Zealand to continue to win their games so that we could elevate ourselves into the standings. But we got through just in the locker room saying that this was really a special moment, but this wasn't our goal. Our goal is to make the World Cup, and all this did was give us a big step forward. And so the job is not done. We still got work to do. But again, this was a nice step forward, and hopefully we continue to take steps forward. I mean, how special would it be for us to make the World Cup again and then have a chance to, from there, to go to the Olympics? And that's really the ultimate goal.
1: Coach, how do you plan to fill the void left by Junmar in the next window?
2: Well, I mean, QMB is on the horizon. Mike Phillips is around. We still got guys that can step into the program and give us some size and athleticism. So, but again, you just don't know the availability. Like right now, QMB was injured, so that was really, and we weren't sure about Kai Early. So, you know, the appearance of Junmar was really crucial for us to be able to compete. And and then Mike had to beg off because of his wedding. You just don't know those things are going to happen in the next window. So the depth that you have is actually very crucial to the success that you have.
3: One last call for questions. And if there will be no additional questions, that will be the end of this press conference. Once again, thank you, Coach Tim. Thank you, Kai. And congratulations for the win. Enjoy your one-day break.
4: Headline sports interviews. Fresh and straight. Fresh and straight from the source. Ginignod na dito sa Sports Radio 918.
0: So inyo pong napakinggan si Coach Tim Cone kasama si Kai Soto patungkol nga doon sa back-to-back wins ng Pilipinas, particularly yung laban sa koponan ng Iran kagabi. No? So all praises si Coach Tim Cone kay Kai Soto. Sabi niya, hindi magagawa talaga ng Pilipinas yung panalo na yon kung wala si Kai Soto. So all praises and thankful si Coach. Tapos, yung kay Junmar Fajardo, mukhang si Coach Tim Cone and the rest, ayaw pa raw nilang payagan na mag-retiro na si Junmar Fajardo. So parang di pa talaga, no? Hindi pa convincing na talaga nga siya ay mag-retiro na. Sa kanya, gusto niya mag-retiro, but the rest of the team, especially si Coach Tim Cone, ayaw pa siyang payagan. Baka may balak pa. Baka may hirit pa si Coach Tim Cone. Lalo na, may Asian Games, di ba? Kailangan natin, lalo na nga, kung hindi naman sigurado si Justin Brownlee, di ba? Hindi na, ang daming hindi available for the team. So, kailangan natin yung mga dependable, di ba, na mga mama at sino bang may height na katulad ni Fajardo at husay ni Fajardo. So, hoping for the best. Hindi sila nagtanong tungkol sa Asian Games. Surely, sinabihan na definitely it's about the FIBA World Cup qualifier ang topic. Kasi nga, in the coming days pa, doon naman tututok ngayon si Coach Tim Cone. But definitely, yung panalo na yan ng Gilas, ang laki ding build up momentum para po dun sa paglahok natin sa Asian Games in Japan. Tayo ang defending champion, kaya syempre lahat nakamata sa atin, lahat nakatutok, and alam natin na yung mga inaayos na papeles pa, lalo na sa ating reinforcement o yung naturalized player natin, hindi pa, di ba, naaayos. pwede pa kayang makahabol yun, di ba, sa Asian Games. So, in the coming days, Asian Games naman talaga ang haharapin ni Coach Tim Cone and the rest of our Gilas Pilipinas. But for the meantime, di ba, i-enjoy muna natin yung panalo ng Gilas Pilipinas at sila rin na mga miyembro ng Gilas mismo, the coaching staff, and the rest behind the success of our team, kahit nga samahang basketball ng Pilipinas, ay hayaan natin mag-celebrate for a day or two bago talaga pumunta sa susunod na assignment. At yan ang Asian Games. How many days to go? 19 days to go before the Asian Games. Okay, babalik po tayo dito lamang sa Headline Sports.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
5: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
8: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin, dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
9: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
10: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
11: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
10: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
11: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
10: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
7: Philippine Standard Time, it's 8:54 AM. Good morning, here is the news. Some 8.4 million individuals have been affected by widespread flooding due to heavy rainfall from southwest monsoon and recent storms. According to the Office of Civil Defense, these individuals are from the following regions: Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, and Metro Manila. The OCD said that the confirmed death toll from the calamities remains at 32. 19 others were injured while 3 remain missing. In news overseas, Nepal says it is intensifying efforts to free hundreds of people trapped in a tunnel at the country's Trishuli 3, a hydropower site following Wednesday's flash floods. Officials said crews, including experts from China and India, have been attempting to make contact but have so far received no response from inside the tunnel. Hundreds of the 2,500 people reported missing are believed to be employees of Nepal's hydropower sites. Local officials said last Wednesday's disaster has killed at least 794 people. In Tibet, Chinese state media said the official death toll is 16, while 546 people reported to be missing. The state media also said the rescuers are struggling to find survivors. In sports news, Gilas Pilipinas kept the 2027 FIBA World Cup within reach after finishing the Asian qualifiers' fourth window in style with a 68-56 victory over Iran on Sunday at the SM All of Asia Arena. The Philippines shrugged off in their slow start, with Juan Gomez de Leano and Dwight Ramos catching fire in the second half to finish with 16 points each and helped the Filipinos to beat the Iranians in a FIBA-level tournament for the first time in 11 years or since the second round of the 2015 FIBA Asia Championship. Kai Soto had 13 points and 15 rebounds plus 3 steals, while AJ Edu chipped in 8 points and 3 blocks as both big men made their presence felt in the shaded lane against a much taller Iranian team. The essential was also served as a perfect follow-up Gilas quarterfinal conquest of Iran in the Asian Games 3 years ago. De Leano hit a booming three and a fearless floater that delivered the Philippines to a 47-40 lead in the third before Ramos and Edu made consecutive drives to the basket to make it 68-56 in the final 45 seconds for the ice cream on the cake. Jun Marfardo dropped all 6 points in the second period to conclude his 13-year Gilas stint victorious, combining 15 points with Ramos' turn a 7-8 first quarter deficit to a 36-34 advantage at the half. Mobin Shecky made 5 three-pointers to wind up Iran's lone double-digit scorer with 21 markers. Philippines, however, remains outside Pool E's top 4 qualifying spots for next year's Global Basketball Showcase with a home sweep. Philippine Standard Time, it's 8:57 in the morning. Matili nga tutok sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Balik po sa Mito Palace at isang magandang umaga sa inyong lahat.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: This is a public service announcement.
16: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
15: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
18: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
19: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
18: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
20: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
21: Pati bamboo?
18: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
22: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
23: Nung natutunan ko po yung paggawa,
24: sino nagturo
23: sa nag-training po kami sa DOST.
24: Sa DOST.
18: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
25: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
14: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: Okay, it's 9:02. Balik po tayo dito lamang sa Headline Sports. Kanina, Gilas Pilipinas ang ating pinaka-pangunahin na balita. Bago tayo pumunta sa ating tampok na panayam, we go to EJ Obiena. Yes, ang ating Asian Games bound, isa pang defending champion para sa Team Philippines, ay muling nanalo. At ito sa staff Berlin, 5.82 meters ang naitala na talon. Hindi masyadong ganun kataasan, pero sapat para sa gold medal dito nga po sa Germany yan, ano? Olympia Stadium sa Germany, ang nasabing venue. So, eto na yung pang-siyam na gold medal para kay EJ. Okay, nag-post na siya sa Instagram, may video pa siya sa Facebook, thank you. Papasalamat din siya. Okay, ang kanyang tinalo, ito na yung kanya ding ika-pang-apat na gold medal dito sa Staff Berlin Tournament. Nanalo siya 2023-2024. Pero parang at the end, hindi siya masyado pa rin kontento kasi meron siyang gustong matalon para mag-qualify siya para sa World Athletics Ultimate Championship this September 11-13 sa Hungary. Pero di niya nakuha yung 5.97 meters. Okay, so sabi naman niya, okay, meron pa siyang competition sa Brussels, tapos may training pa din siya, tapos isa pa na tournament, okay, bago yung Asian Games, September 20, dyan nga po sa Aichi, Nagoya. Okay, last week, may 5.90 meters siya sa Diamond League sa Zurich, Switzerland on August 27. At yun naman na nagbigay sa kanya ng qualification slot para nga sa World Championship 2027. So, he is on the right track. Still, sabi niya, sabi pa rin niya ay a bit tricky pa rin ang competition para sa kanya. Tapos, alam naman na nag-change siya ng, nagbago siya ng coaches in June. Ang kanyang coach na ngayon ay yung father ni Emmanuel Karalis, yung Greek na world number 2. Nasa Athens na rin siya, yung kanyang training camp. So, he is getting into his jumping right now. Yun ang assessment mismo ni EJ sa kanya. And we quote, "I am getting into my jumping right now." But we believe in EJ. Come the Asian Games, syempre, isa pa rin po siya sa top bets ng Team Philippines.
1: Headline Sports Interviews. Fresh and straight. Fresh and straight from the source. Ginignod na dito sa Sports Radio 918.
0: Tunay na bumandera sa ating mga balita nung nakaraang linggo ang patungkol sa ating Philippine Women's Baseball Team na gumawa ng makasaysayang mga panalo sa WBSC Women's Baseball World Cup ginanap po dyan sa Taipei. Ang kapitan ng ating koponan, Veronica Nika Velasco, kausap po natin sa umaga na ito. Hi Nika, magandang araw, congrats!
2: Thank you po, good morning po.
0: Magandang araw. Wow. Grabe naman. Very proud kami sa inyo sa mga panalo na naitala nyo at sa overall performance na inyong ginawa dyan nga sa World Cup. Pero ikaw mismo, ano ba ang pakiramdam na nasa World Cup at nanalo ng dalawang beses over highly ranked opponents?
2: Ayun, sobrang saya po eh. Nung pumunta po kami doon, talagang tinaasan namin yung pangarap namin. Kaya kahit papaano, naging maganda yung resulta nung pag-uwi namin.
0: Nika, okay, siya po yung kapitan ng ating Philippine team dito nga sa ating Philippine Women's Baseball Team. Okay, so napakasaya. Wala tayong expectation nung pumunta doon. Paano natin nagawa ang napakalaking panalo over world number 7 Cuba, number 14 o 15 na Great Britain?
2: Ayun, ano lang po, nag-focus lang kami sa goal namin, one inning at a time, tapos nilabas lang namin yung pinaghirapan namin doon. Ayun, in-enjoy lang po namin yung laro, tapos ayun, maganda po yung resulta, nagbunga po yung mga paghihirap namin.
0: Yes, gaano ba kahirap yung laro? Maybe you can recall what happened doon sa Venezuela, parang morning or early game yon bago dumiretso doon sa isa pang laban sa Great Britain. Ano lang natandaan mo?
2: Bali nangyari po doon, nagkanda delay po kasi yung game dahil po sa weather.
0: Cuba, world number 7 Cuba, di ba?
2: Yes po, yun po yung una namin tinalo, yung second day po ng tournament, morning and then the following game po yung Great Britain. Tinalo din po namin sila the same day.
0: So, very close. Paano naging composed yung team? Paano tayo gumawa ng ganung maganda back-to-back wins after that nil 3 na pagkatalo sa kupo na naman ng Japan sa simula ng tournament?
2: Ayun po, sila po yung first game namin, no? Pero para sa akin po, yun po yung pinaka naging magandang laro para sa amin kasi kami lang po yung team na dumikit sa Japan na parang 3-run deficit lang po. Parang kami na po yung pinakamaliit na score against them sa buong tournament.
0: Yes, may panghihinayang ba na kinapos tayo? What happened dun sa last two games natin, Nika?
2: Opo, nanghihinayang po kasi alam po namin na kaya eh. Pero, ayun, kinapos lang ng konti. Pero, for sure naman, mas makakabalik po kami ng mas malakas sa susunod po namin sila na makakaharap.
0: Okay, Captain Nika, tell us, in that game against Great Britain number 15, meron kang ilang hits, di ba? Nakatulong ka talaga dun sa 6-2 na panalo in terms of offense. Kwento mo nga kung ano mga usapan among teammates, kung gaano kaganda rin yung pakiramdam while on the pitch or doon sa field, Nika.
2: Sa game po namin sa Great Britain, mataas po yung confidence ng team na kayang-kaya po namin kalabanin yung tamaan yung pitcher kasi yung mga kinakalaban po namin dito sa Pilipinas, yung pinagtrainingan po namin, talagang mabibilis po yung bola. Eh pagdating yung Great Britain naman po, kitang-kita naman po ng kayang-kaya po kalabanin niya yung pitcher. Sabi nga po ng coach namin, ang unang-unang kalaban namin dyan is pitcher. Kailangan namin umiscore. Kung hindi kami i-score, kahit gano'ng kaganda yung depensa namin, hindi kami mananalo. Pero ayun, nagdugtong-dugtong po yung hits namin, tulong-tulong po kami. Ayun, nanalo po kami.
0: Describe to us yung mga hits na nagawa mo during that game.
2: Mayroon po isang single hit, tapos isang infield hit po.
0: So, big game, big result. Napagod ba? O masyado na bang mataas ang kumbaga ang emotion ng team going to the last day? Anong masasabi mo sa naging game sa Taipei?
2: Sa Taipei, yung game po namin sa Taipei, ano naman po, ready naman po kami nun eh. Medyo kinapos lang po talaga. Medyo hindi po nag-connect-connect yung hits, may counting errors. Pero sa tingin ko, nagbigay na pa naman din po kami ng magandang laban sa kanila.
0: And then yung sa Venezuela, knowing na napaka-crucial, kasi going to the last day, di ba, may chance talaga tayo, katabla tayo sa second, sa standings, against Venezuela.
2: Sa Venezuela po, naunahan po tayo na iskora ng madami nung first 3 innings, tapos hindi rin po nag-connect-connect yung hits natin, at medyo nag-struggle din po tayo sa depensa, kaya medyo lumaki po yung lamang nila hanggang huli.
0: So, anong usapan nyo sa team after the victories and of course the competition? Tayo, we finished number 4, almost made it to top 3 at almost qualified dun sa final stage ng World Cup. Anong usapan ninyo mga teammates and also with the coaches?
2: Ayun nga po, malaki po yung panghihinayang namin kasi kahit isa lang po dun matalo namin sa dalawa, may chance po talaga kami mag-qualify. Pero, at ititake po namin to as a bigger challenge para mas pumalik po ng mas malakas next tournament. Tsaka, hindi rin daw po yung biro yung nagawa namin at gumawa kami ng history na first ever win ng baseball team sa Pilipinas ay gawa ng mga babae.
0: Oo. Sa World Cup nakapanalo, no, considering na wild card entry lamang kayo, di ba? Hindi talaga kayo din qualified. Anong mindset ng koponan going to that game talaga, going to the tournament nung bago kayo umalis dito? Ano lang ang mga usapan with the coaches, likewise with PABA officials?
2: Ang usapan po namin talaga, kung kaya po talunin lahat, tatalunin po namin lahat. Umalis po kami dito sa Pilipinas ng preparado at gagawin lahat ng makakaya. pagdating po dun sa Taiwan.
0: At ginawa niyo naman ano na na-implement niyo kung ano talaga yung mga pinag-usapan bilang kapitan ng koponan. Ano naman talaga yung role mo doon sa team lalo na dito sa World Championship? Share with us.
2: Sa pagiging kapitan po dito sa team na to ay hindi po naging mahirap kasi lahat po ng teammates ko ay may leadership din sa isa sa bawat isa. Tsaka madami po akong kasama mga senior sa team na tulong-tulong po kami na magpatakbo, na i-guide yung mga bata sa amin na para patakbuhin yung team ng mas smooth, ng mas maayos. Yan po.
0: Ikaw ay isa sa mga veterans ba? Pang ilang taon mo na ba sa ating Philippine baseball team?
2: Nag-start po ako sa baseball. Ay, kasama po ako sa Pioneers sa noong 2019 po.
0: Bale, ilan na lang kayo?
2: Ramos, ako, Georgie. Mga nasa 6.
0: Anim lang kayo na pioneer of that 2019 SEA Games. So, the rest, ano na, mga baguhan. So, paano nga yung, ano mo, ang camaraderie, papaano talaga nagkakausap? Kasi di ba yung baseball, talagang yung ano nyo, yung dapat yung mga senyales nyo and everything, dapat kabisado nyo ng isa't isa kapag nandun na kayo sa field.
2: Opo, minsan, ano, may mga plays kami na dapat tinginan pa lang, alam na namin, nagkakaamuyan na kami ng mga dapat gawin. Kasi nga, sa baseball, more on signals eh, more on signs, gano'n. Tapos sa dugout naman, as a captain, kailangan i-boost natin yung energy, kailangan palagi nag-cheer, ayun. Kaya, tsaka hindi na rin po naging mahirap yun kasi yung buong team po, uupo talaga kami. Kaya, ayun, tinitire namin yung bawat isa.
0: Tahimik kayo sa inyong preparation. Paano nga ba kayo naghanda para dito sa World Cup? Kasi yung mga una kong palibasa, nauna din yung World Cup, ano, nag-softball ako eh, yung Blue Girls, bago kasi kayo huli na umeksena dahil nga katatapos lang ng iyong tournament. Paano naghanda ang Philippine Women's Baseball para sa World Cup?
2: Nagkaroon po kami ng one-week training camp sa Clark, Pampanga. Parang 2 weeks before po kami umalis. Tapos before po noon, hindi naman po natigil yung training namin dito sa Manila. May baseball field po sa UP, sa Taguig. Mayroon pong bullpen na salit-salit po. Ayan, minsan field, minsan bullpen. Doon po kami naghanda.
0: Tapos yung mga naka-scrimmage nyo na team, mga taga saan yon o anong team yon?
2: Kadalasan po dito sa Manila, ano po, Taguig. Yung boys nila, minsan 16U, 15U. Tapos nung nasa Clark naman po kami, nakalaban po namin yung Tarlac team po. Boys po ng Tarlac. Tapos kapag kami lang po, minsan nag-scrimmage po kami ng ano, hinahati po kami sa dalawang groups. Tapos kakalabanin po namin yung isa't isa.
0: Okay, so ang galing ano. So ano ang nakita mo na meron sa mga koponan katulad nga ng Japan, ng Chinese Taipei, ng Venezuela, gaano pa ba kalayo ang dapat natin na gugulin siguro o ano pa ang kulang sa ating Philippine Women's Team para talagang matalo na natin yung mga teams na yan?
2: Siguro lamang po talaga sila sa exposure. Since sa Japan, sa Taipei, alam ko po meron po sila mga professional leagues ng women's baseball sa kanila. Unlike sa atin po, kami lang po talaga yung players ng women's baseball. So, yun po yung isang challenge sa amin kasi limited lang po din yung pag-alis ng bansa namin. Kaya looking forward po kami sa programa ng PABA kung paano papalakasin pa po yung women's baseball ng Pilipinas.
0: Talk about your coaches. Gaano ka husay yung mga coaches? Ano mga instructions sa inyo, lalo na kapag crucial yung game na nangyari nga dun sa World Cup?
2: Ayun po, yung coaches po namin no, na hindi po nagsawang maniwala sa mga kakayahan namin. Talagang sobrang hands-on po nila, sobrang kada play, kada game, pinag-iisipan po nila talaga kung ano yung mga dapat ipagawa sa amin. Talagang buong-buo din po yung tiwala nila sa mga sa kakayahan ng mga players nila para ano eh, lumaban at makipagsabayan sa mga top caliber teams ng mundo.
0: Pinakamahalaga yung tiwala di ba? Meron yung mga coaches sa inyo. Si Coach Isaac Bacarizas, di ba ang pinaka-head coach?
3: Coach Acme. Ay, Coach. Coach Isaac Bacarizas po.
0: Oh, and the rest, ano, ang galing-galing, ano. So, what now? Anong susunod para sa Philippine Women's Baseball team natin? Tuloy ba ang training nyo? Meron pa bang tournament this year?
3: This year po, wala na po kaming tournament. Pero next year po, expected po namin yung Asia Cup. Asia Cup po ulit.
0: Asia Cup na qualifying ulit to the next World Cup, ganun ba yun?
3: Next World Cup group stage, yes po.
0: Ala ko nga, kasama yung women baseball sa ano eh, sa Asian Games, pero hindi pala?
3: Opo, wala pa po. Hopefully po, sana po sa mga susunod pa pong tournament, magkaroon po.
0: Kumusta yung feedback na narinig ng Philippine team doon sa, nung nandoon kayo sa World Cup, ano kaya yung mga komento ng ibang team? Okay, ibang bansa, dito nga sa surprise talaga na performance ng Pilipinas.
3: Ayun nga, sabi po nila kami daw po yung crowd favorite doon eh. Ayun talaga, pagpunta po namin doon, hindi po nila, parang wala po silang expectation sa laro namin. Ganun. Kasi hindi po nila alam kung ano ba yung team ng Philippines kasi first time lang namin sa World Cup. Ayun, tas nung tinalo namin yung Cuba at Great Britain, ayun, nagulat po sila at tsaka mas madami pong suporta na naririnig po doon.
0: May mga Pilipino sa Taiwan, so marami din ba nag-cheer sa inyo during the World Cup?
3: Opo, madami po. Yung mga sumisigap, "Oy, kabayan, galingan mo!" Mga ganun mga naririnig po namin habang naglaro. Tapos, pagtapos ng game, may parang magbabaw, dahil pong kumapalakpak sa amin kahit mga hindi Pilipino.
0: So, Captain Nika, saan kaya kayo dadalhin pa nitong achievement niyo sa World Cup? Ano pa ang pwede talaga na pangarapin ng ating Philippine Women's Baseball?
3: Hopefully po, more tournaments po. Tsaka, yung suporta po, alaman po namin na nandyan na po yung suporta sa amin eh. Tuloy na lang po may magpapalakas para sa susunod na qualifiers at sa susunod pa na World Cup namin eh. Mas malami pa po kaming talunin.
0: Noon bang huling Asia Cup, ano ang placing nyo?
3: Fifth. Noong huling Asia Cup po, fifth.
0: Sinong mga nasa unahan?
3: Japan, Chinese Taipei, Korean, Hong Kong po.
0: Hindi natin kalaban dito yung Korea at Hong Kong, ano?
3: World Cup? Yung Korea po. Ay, nasa kabilang ano po sila group stage.
0: Kabila, ano? So, grabe. Yung at least yung Chinese Taipei na kalaban nyo dito. At saka ngayon Japan, yung 0-3, ano? Kamusta yung koponan doon noong mga first days? Paano pa kayo nakapag-training? Dahil katulad dito sa Pilipinas, bagyo, di ba? Umuulan din doon, masama ang panahon. Akala ko nga mag-i-indoor game kayo, pero hindi pala natuloy yung indoor. Kaya after 2 days yata, formal na nag-umpisa yung laban.
3: Ayun po, nung pagdating po namin doon, nakapag-training pa po kami ng isang araw. Kasi parang 3 days prior na tournament kami nakarating para makapag-training pa po kami. Ma-feel namin yung ground. Yung isang araw po, okay pa po yung panahon. Tapos kinabukasan, ayun na po, wala na pong tigil yung ulan. Pero may indoor facility po yung Taiwan eh. Sobrang laking parang batting cage. Tapos ang daming mga parang mga facilities na pwede mo siyang magamit kapag umuulan. Eh, nakapag-training po kami doon ng mga 2 days pa bago nag-start yung tournament po.
0: Nakatulong ba na parang hindi ka agad nag-start yung tournament? At least parang mas na-feel nyo yung venue kahit papano, na-feel nyo talaga yung competition. Kasi kung di ba sa labas nakikita nyo yung mga makakalaban nyo, sa tingin mo, Nika?
3: Siyempre po, kahit papano nakapaghanda pa po kami ng konti. Bago mag-start yung tournament. Tsaka mainit na po kami. Mainit na po pag-start. Kasi ilang araw na po kami naka-standby gawa ng ulan. Postpone yung game namin. Kaya nung pagdating po ng game, ayun, talagang eager na kami maglaro kasi yun yung pinunta namin dun eh.
0: Aman. Okay, share with us some about your teammates. Gaano kahusay ang mga teammates? Yung ilan sa mga talagang gumawa ng hits o kaya RBIs or even yung depensa natin?
3: Ayun po, siguro po kaya naging close game kami ng Japan dahil po sa magandang depensa po natin. Hindi naman po magiging ganun ka-close yung kasi Japan is known for hitting talaga. Grabe, ang gagaling nila pumalo. Pero nadepensahan po yun ng Pilipinas. Tapos, confident naman po ako sa team na sa team namin na talagang ayun, maganda po yung depensa tsaka kaya po talagang makipagsabayan sa mga malalakas na team.
0: How about yung pitching? Yung kakayahan natin sa pitching. Anong masasabi mo?
3: Ayun po, ang dami po nating pitchers no na kaya pong i-hold yung mga batter. May mga na-strike out po tayo na malalaking batter sa Japan, sa taga Venezuela. Ayun po kaya ang laking tulong din po ng pitching staff sa atin kaya patuloy po yung pag-develop natin sa ano sa kanila.
0: Okay, so baka at alam ko marami kang gustong i-acknowledge, pasalamatan dahil gumawa ng kasaysayan ng ating Philippine Women's Baseball Team diyan nga sa Taiwan. Baka yung mga iba mo ring teammates, gusto mo silang i-acknowledge. Please, anong gustong mensahe ni Kapitan Veronica Nica Velasco?
3: Thank you po sa ano sa PABA, sa lahat ng suporta, sa PSC, sa coaches namin, sa teammates ko, salamat kasi ginawa niyong memorable yung World Cup para sa akin. Shoutout din sa family ko. Hello po.
0: Taga saan si Nica? Anong lugar mo?
3: Taga Caloocan po.
0: Caloocan. Tapos anong school mo? Yung kung saan ka nag-graduate?
3: Sa DLSU po.
0: Yun. So, ganun din. UAAP baseball, no?
3: Softball po, UAAP. Softball. Wala
0: softball
3: pong baseball.
0: Pala. Okay. Bago napunta sa ano, dito sa women's baseball team natin. So, we wish you all the best and congratulations. Hoping na one of these days, isa sa mga training, madalaw din ng sports radio. But salamat dahil the past thank days, binigyan nyo ng magandang balita at syempre karangalan ng ating bansa. And hoping the next time around, World Cup final stage na ng ating Philippine Women's Baseball Team. Congratulations!
3: Thank you po. Thank you.
0: Si Captain Veronica Nica Velasco dito po sa Sports Radio. Okay, so hindi expected ang panalo. Pero yun na nga, dahilan sa buo yung team. Talaga naman, umpisa pa lang, para pa lang ano eh, naging inspirasyon sa kanila yung 0-3 na pagkatalo sa Japan. Bago nagdire-diretso na, with back-to-back wins, okay, over world number 7 Cuba, world number 15 Great Britain, tapos natalo lang dun sa huling dalawang laban. At yan ay sakupanan ng Chinese Taipei at saka Chinese Taipei world number 4 ba? And yung world number 6, okay, or baliktad. 5-6 ata yung Venezuela at saka yung Chinese Taipei. Okay? So, magbabalik po kami. Makaraan ng ilang paalala dahil isa pang member ng team naging player of the day. Okay? Si Martin Francisco ang makakausap natin dito lamang sa Sports Radio. Marami pang kwento.
5: Pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World League Service.
6: Ang taginting ng FM.
5: At lakas ng AM.
6: Sa iisang himpila.
5: Pinagsanib na puwersa.
6: Para sa mas malawak.
5: Mas maraming mararating.
6: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
5: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
17: World News in 5.
21: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
24: Di papahuli
26: sa mahahalagang kaganapan.
27: 66 Informasyon.
28: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
29: Sports Radio. 918.
30: Radyo Magazine. 1278.
31: At Radyo Pilipinas World Service.
32: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
33: Mapapakinggan na
34: sa Capital 104.3 FM.
35: Capital 104.3.
36: Radyo Pilipinas World Service.
37: Sports Radio.
38: Radyo Magazine.
39: Serbisyo Publiko.
40: The AM and FM collab.
41: Sa Capital 104.3 FM.
42: Radyo Pilipinas.
43: Radyo Pilipinas.
44: And Capital 104.3 collab.
45: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
1: Sports Radio 918 AM.
4: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: Okay, salamat muli kay Kapitana. Sabi nga nila, Kapitana Nika Velasco. Uy, may mga naka-tune in pala kanina. Sorry, hindi ko kaagad kayo na-acknowledge. Romel Borja, Kapitana Nika Velasco, salute! Okay, ganun din po kanina at sana nanonood pa rin ngayon June Pagula. Okay, si John Edward Muñoz, magandang umaga. At yun na nga, si Romel at si Mike Lim, astig ang women's team ng baseball. Oo, talaga namang humanga tayo at tunay na proud tayo. Unexpected history for the Philippine women's baseball team. First timer sa WBSC, that's World Baseball Softball Confederation, Women's Baseball World Cup. Tapos hindi lang isang panalo ang naitala, kundi dalawang panalo. Diba? At laban pa sa mas matataas na mga ranking sa buong mundo. World number 21 lang ang Pilipinas, pero yung tinalo nandun sa top 10, diba? O top 15, ang Cuba at ito nga ang Great Britain. Actually, sa pagtatapos, we were number 4, just behind nga dun sa tatlong qualifiers, Japan, Chinese Taipei and Venezuela, tapos Philippines na, tapos nasa likuran pa natin yung bansa na Cuba at saka yung Great Britain. What a finish at nakaka-proud. At syempre, congratulations sa ating Philippine Amateur Baseball Association headed by Sir Mike Asuncion. Okay, mabuhay po. Kauupo pa lang nila, ikalawang taon. Ikalawang taon. Tapos mukhang ang mga programa fully supported. And then may mga bago ding programa. Tapos ngayon, syempre, yung Philippine Sports Commission, nakasuporta din dyan. Si Professor Kiko Diaz, isa rin pala sa officials ng ating PABA. No? So, all out support, yung team, men, pupunta ng Asian Games, yung women, katatapos pa nga sa World Cup. Meron pa tayong hosting ng Baseball Federation Asia. Okay, BFA East Asia this November or October, kaya tinatapos, minamadali yung paggawa dyan sa loob ng Rizal Memorial Sports Complex sa makasaysayan nating baseball stadium. Okay, so sabi ko, isa pa na bumandera para sa Philippine Women's Baseball Team ang ating makakausap.
1: Headline Sports Interviews, fresh and straight from the source. Ginignod na dito sa Sports Radio 918.
0: Okay, congratulations sa ating Philippine Women's Baseball Team. Si Martin Francisco naman ang ating kaugnay. Hello? Yes, congrats.
7: Hi, good morning.
0: Okay, magandang araw. Wow! 2 wins at the World Cup. A historic campaign for the Philippine Women's Baseball Team. Anong take mo dyan, Martin?
7: Oh, it just feels amazing. It was so heartwarming to receive all the messages of support to people in the Philippines na hindi ko naman expect na sumusunod sa baseball at sumusunod sa namin, journey namin sa World Cup. It was just so heartwarming po talaga.
0: Okay, definitely unexpected the results because our program through Dennis Hilanga, diba, talked to you just days before you left for Taiwan. So, how was it? Anong key ng napaka makasaysayan na kampanya ng Philippine team sa World Cup?
7: I think the key was just, trusting each other and pinakita lang talaga namin kung anong pinaghandaan namin. I think a perfect example of that would be our first game against Japan. Throughout, I'm proud to say talaga na throughout the whole tournament, kami lang talagang nakahawak sa Japan ng 3-0. At kami lang talagang naka-stop defensively ng Japan. And I think it's a perfect example of how far we've come in baseball and how much we've really improved. And I think, well, in highlights, you can really see our team captain, Nika Velasco in second base. You can really see her amazing defensive plays, and that's an example of what we've been working so hard for leading up to this tournament.
0: Yeah. We were talking to Nika earlier, but she's so humble, very general yung description niya about the game and about the performance of the team. Siya pala, isa rin sa napakaganda ng defense on that particular base. Aside from that, how was yung mga pitchers natin, especially that in that opening game against Japan?
7: I think, because our opening pitcher that day was si Joji Lim, and Georgie is somebody who, in my opinion lang naman, somebody who is always so calm and composed na parang she doesn't let the pressure phase her, and I think that's an amazing mindset and an amazing attribute to have in a pitcher, especially a starting pitcher against such a big team. I think that Georgie held herself so well, and as I mentioned to Dennis when he interviewed me, was that the pitcher is really the heartbeat and the light of the team. So I think Joji was a perfect heartbeat for that team, and she really steered the defense into that amazing defense that we had against Japan.
0: I think there were some parang stoppage muna doon sa game against Japan. Ano ba nangyari? Nag-brown out ba on that particular game? What happened?
7: So, parang nag-black out the whole stadium. Parang namatayan. Parang kala namin, ano nangyari? Hindi pa nagpayad ng kuryente or what? But I think it was a technical thing na the whole facility talaga blacked out. Tapos when the electricity came back on, yung right field, all the lights were off. So one of the poles didn't have light. So we could technically still continue to play, but then the technical committee said that it would be a safety hazard, and they'd rather, because it was already the last inning na rin, so they'd rather stop the game na and call it a whole game than make sugal on that last inning. So yeah.
0: Ang ba sa inyo yung decision na yon, Martin?
7: We were also ready to hit na against that closer of Japan. Lahat kami palong-palo na talaga. We are ready for it. But you know, we can't do anything eh. Ganun.
0: Para sa amin sayang yon. But Martin, so what was the mindset of the team going to the second day? And that's another big day against Cuba, world number 7, and world number 15, Great Britain.
7: So mindset na namin was, we were coming from a high. Even though natalo kami sa Japan, we were coming from a high because we were so amazed. Because it was our first application namin ng training namin against women talaga. We were so amazed. We were so kaliante talaga because, you know, we came from 3-0 against Japan, world number 1. Nobody held them at 3-0 in the succeeding game. So we were also excited. We were also hyped for the next two games. And we really knew, we also had the pressure, of course, in ourselves na these two are big games. This is where, you know, we really have to show them talaga kung anong kaya natin. And we did that. So it was all just the atmosphere, the positivity, and us just, you know, just excited to really play.
0: So what can you recall on that game, the first game against Cuba?
7: So against
0: shutout win.
7: Against Cuba, we were kind of ano pa eh, parang, because against Japan, we were hitting first, so we were the away team. Against Cuba, we are the home team. And so, home team, you always have to hold them at zero to give yourself like lightness and positivity when you're hitting. Para, you know, motivated ka when you're hitting, you did nice, good defensively. And the first out, if I recall correctly, the first out was by our shortstop, a diving catch. So that put the team in good spirits, and then we did a 1-2-3 out, no one got on base, so then that really motivated us and put us in such good spirits. Now when we were hitting, we just felt so light and so positive. So yeah, that was such, I know I've been saying, but it was just such an amazing feeling because, you know, first time in history, women in World Cup, first time in history, one of my teammates first hit. You can't do anything but just cheer on your teammates talaga because this is history in the making. Eh? We were part of history. And just seeing that, you can't take that away from anyone. You just have to support and you have to be there and just live in the moment. And that's what we were doing that the first game against Cuba.
0: Meron ka bang hits that time, in that particular game against Cuba?
7: Oh yeah, I had one hit.

0: Magandang magandang araw, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports Star of Yesteryears. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. At makakasama po natin ngayong hapon. Napakapalad po natin dahil makakapiling po natin at makakakwentuhan isa sa ating mga former Filipina marathoners. The only Filipina to win 2 Southeast Asian Games marathon titles. At hanggang ngayon po ay hindi pa nababasag yung kanyang record sa 10,000 meter run. Kamustahin po natin ang ating tampok ngayong hapon. Si Coach Cristabel Martes. Magandang araw po, Coach. Welcome sa Sports Radio.
1: Yes, thank you Miss Ria. Magandang hapon po. Magandang hapon sa lahat. Salamat po sa pagpaunlak ninyo dito sa akin sa programa niyo para po ay maibahagi ko din po yung aking karanasan pagdating sa larangan ng takbuhan, specifically sa marathon po. Sa
0: pangmalayo. Maraming salamat. Alam ko po very busy rin kayo sa pagiging coach at napaunlakan niyo po ang ating programang Sports Star of Yesteryears. Naku, marami tayong aalamin kay Coach Cristabel dahil napakakulay ng kanyang naging karera as a long distance runner. At katulad nga na nabanggit natin, dalawang gold medals po ang kanyang nasungkit sa Southeast Asian Games. Parehong marathon event yan. Ako, napakahirap na nga nung event. Napakahirap pa i-maintain or i-duplicate yung pagiging champion, di ba, sa Southeast Asia, sa sport na yan. Pero syempre, kamustahin muna natin si Coach. Sa ngayon, Coach, di ba kayo po ay isa sa mga coaches natin sa Philippine Athletics?
1: Yes, ma'am. Opo.
0: Kamusta po? Sino po yung mga atleta ninyo?
1: Bali po ang aking ginagabayan po ngayon ay si Arlan Arboys po.
0: Ah, si Arlan Arboys. Parang kamakailan lang nanalo rin siya ng medalya, di ba? Sa isang Asian tournament ba yun, Coach?
1: Yung recent po na tinakbuhan niya is yung Manila Marathon po.
0: Ah, okay. Manila Marathon. Pero sa international, ano yung pinakahuling nilahukan niya? Nung 2025 SEA Games, di ba nakamedalya siya?
1: Yes, ma'am. Ano po siya doon? Silver. And then naglaro din po siya sa Tokyo, which is a good thing na ikatlong beses na niyang na-break yung kanyang personal record po.
0: Ayun, nag-i-improve. And yes, of course, marami pang aabangan tayo, no, sa panig ng Phil Athletics. Pero Coach, noong 2024, doon ka lang naging bahagi, no, ng Patafa as coach.
1: Yes, ma'am. But galing po ako sa Pilipinas Obstacle Sports Federation po.
0: Ah, nag-ano ka rin pala, yeah. Obstacle course racing.
1: Yes, 2 years po ako doon.
0: Oh, wow. Ang galing ha. Kina, ano yan, Attorney Al Agra.
1: Attorney Al, yes.
0: Okay. Yes, so, wow, napakarami. Hindi lang pala long distance running ang naging sport ni Coach Cristabel, pati OCR. Parang mas mahirap yata yun ha.
1: Mas may kanya-kanya pong difficulty. Pero, ayun nga po, may kanya-kanyang difficulty siya. So, kailangan yung training nila is akma din sa sa every sport po.
0: Pero doon is bahagi kayo as coach or athlete?
1: Playing coach, ma'am.
0: Wow, grabe, ibang klase. So, playing coach. Pero ngayon, focus na kayo sa pagiging coach talaga full-time na.
1: Yes. Yes, ma'am. Kailangan ko din po mag-develop, ma'am, from the youth. So, nag-start na po ako na gumabay sa mga programa ng mga like itong sa University of Baguio. So, andyan po ako as a volunteer sa middle long distance and at the same time sa long distance women's team ng FEU po.
0: Ayun, kaya pala talagang busy-busy si Coach Cristabel. Pero balikan natin, Coach, yung iyong karera sa pagiging atleta. Pero before that, yung simulang-simula pa, taga saan ba ang pamilya nyo?
1: Okay. Ma'am, ano po, ang family, father side namin po is originally from Sagada Mountain Province. But yung father ko is lumaki sa Lipay, San Gabriel, La Union. Then my mother's side is half Tagalog and Ilocana po. Pantabangan, and Nueva Ecija, and then La Union po. But ito, dito po kami sa Trinidad po talaga na lagi po.
0: Ah, dyan na kayo nagstay, pero La Union ang parents mo pala, Coach.
1: And Sagada Mountain Province.
0: Okay, sa norte talaga. Pero nung bata po ba kayo talagang yun na yung nakahiligan nyo, tumakbo? At yun na talaga yung sport na una ninyong, kumbaga, nilaro?
1: Hindi po eh, kasi nung elementary, yung kapatid ko po yung talagang tumatakbo. Tapos tagasabi lang ako, pag sinabi ng teacher, sabihan mo yung kapatid mo na may laro, may takbo sa ganito. So ako lang po tagasabi that nung nasa high school na po ako dun sa ano sa university, dun po ako nag-start na ano na kasi kilala yung older sister ko na runner, so sinabihan ako nung teacher namin na try mo din magano magtumakbo baka sakali. So then ano na po, the rest was history.
0: Nako, si teacher pala yung ano, dapat nating pasalamatan kasi nahikayat si coach na tumakbo. Ilan po ba kayo magkakapatid?
1: 14, ma'am.
0: 14?
1: Yes.
0: Ang dami.
1: Ang dami po.
0: Yung older sister nyo, pang ilan ka at saka pang ilan siya?
1: The first yung nag-run po is ano siya, ika-apat. So ako ika-sampo po. Pero yung ibang yung other siblings ko po na into karate, into chess, into dance sport. So ano po, talagang family of ano sa sports and recreation.
0: Ayun naman pala, talagang lahat pala kayo into sports. Pero yun nga, pagdating ng high school, doon ka na nahikayat na tumakbo. Talaga bang long distance kagad or nag-start ka muna sa sprint?
1: Yes, nag-start ako ma'am sa sprint. So, ito si ano si Teacher Diego Dumapis, siya po yung nag-guide since start ng training namin. Then nilagay po ako sa 400 meters and then sa 400 low hurdles and then sa middle distance.
0: Oh, nag-ano ka rin pala hurdles. Eh bakit
1: yes,
0: coach? Eventually, ano ba, nakahiligan mo ba yung long distance running?
1: Opo, nung 1998 po yung last na laro ko po sa hurdles, sa palarong pambansa, nag-bronze po ako noon. Then nung 99, meron kasing isang event dito po sa Baguio na yung Baguio Flower Festival na
0: Panagbenga.
1: Sponsored by CJH. Then nag-try po ako sa half marathon. So very grabe po yung naramdaman ko doon. Sobrang yung sakit ng ulo kasi under-trained po eh. Then after, sabi ko, okay pa lang long distance. So apart from yung training, meron pang ano yung consolation, yung prizes. So naenganyo din po ako doon.
0: Oh, added motivation talaga 'yun, 'di ba? Yung
1: yes,
0: prize.
1: Po, yes.
0: At saka yung prestige kapag ikaw yung nag-champion. So doon na po nag-start na mag-focus na lang kayo sa ano, long distance.
1: Yes, ma'am. Then that year po, 99, ay nakilala ko po si coach the late coach, late Mario Castro. So doon po nag-start na yung training ko under him. Then tuloy-tuloy na po hanggang sa yung goal namin was to win the SEA Games like that and then yung mga ibang races po international.
0: Bago tayo dumako dun sa SEA Games, before that coach nag ano rin kayo, National Open, mga ganun.
1: Opo, yung from 98 no sprint pa ako, then Come 2000 ay 1999 nagulat po yung mga katunggali ko po sa sprint, bakit andun agad ako sa 5000 at 10000. So I was both second po doon, ma'am. Then yun, yun po yung naging parang ticket ko to to be included in the training pool.
0: Okay. Sa sprint 400 meters lang talaga, hindi ka nag 100.
1: Yeah, pag intramurals po, nag mga halos lahat po kasi nalalaro pag intramurals po eh.
0: Mm-mm.
1: Yes.
0: Okay.
1: Pero pag regional, national, and yun po, nagfo-focus ako sa 400 at saka 400 low hurdles.
0: Okay. So, dahil din siguro doon kaya kayo na-discover, no? Ni Coach
1: yes, ma.
0: Mario.
1: And, yes po. And way back po yung from our humble beginnings, siyempre mabundok itong ating lugar, sa aming lugar.
0: Mm-hmm.
1: So sanay po talaga ako sa hilly route like those. So talagang doon po is naging foundation po ko po na yung nangangahoy kami po eh, pumunta kami sa bundok, kumukuha ng mga panggatong. So those mileage po na lakad ganyan, takbo nung bata, yun na na accumulate as mileage po. Lifetime mileage.
0: Oo, makakatulong pala 'yon, no? Nahubog
1: yes.
0: ka nung
1: yes.
0: mga ginagawa niyo na pangangahoy at saka yung terrain diyan sa
1: yes,
0: lugar
1: so,
0: ninyo para mas maging matibay yung endurance, uh-huh. no?
1: Actually, ma'am, it's like the same case sa sa Kenya. Diba, those kids na they run from school to home to school. So ang haba ng so yun nakatulong po talaga.
0: Okay. So kaya pala pagdating sa long distance sa matibay si Coach
1: yes.
0: Cristabel.
1: Opo.
0: Tama po ba, Coach? Nauna kayong lumahok sa Asian level bago Southeast Asian?
1: My first international po as naglaro sa 42 was nung Hong Kong Standard Chartered Marathon. That was 2000.
0: Mm-hmm.
1: And then, ayan po yung pinakauna. Then, Southeast Asian Games 2001.
0: Okay. Ayan. So, nung 2000, naka-international competition ka na kagad. Pero, meron ka na bang placing nun, Coach?
1: I think parang nag-place ako number 9 po yata, ma'am, sa Hong Kong. So, my time there was, I think, 3:01. Yun po yung
0: 3 hours.
1: Oo po.
0: May nakita tayo sa research yung sa Pattaya Asian Marathon.
1: Yes. That was my second 2000, ma'am. Second place po ako doon sa Asian Marathon. Sinabay po kasi yung yung parang dual meet siya eh. Asian Marathon at the same time Pattaya Marathon.
0: Okay, so doon pa lang naka-silver na kayo. Kaya pagdating ng
1: yes.
0: 2001 SEA Games, napasama na kayo sa national team.
1: 99 pa po, ma'am. Nandun na ako sa team then.
0: Ah,
1: yun.
0: Okay.
1: Yeah. So, yung mga events before the 2001, naging ticket ko na po yun. Parang naging time trial for the SEA Games po.
0: So, ibig sabihin, nag-start po kayo, national team, what year? 99?
1: Yes, ma'am.
0: Okay. 99 for SEA Games, and then 2001. Saan ba yung SEA Games nun? Malaysia?
1: Tama Malaysia. Ba? Malaysia po.
0: So, Kuala doon Lumpur. Ninyo nakuha yung una ninyong gintong medalya. Naalala
1: yes,
0: mo pa, Coach, kung paano mo na endure yon at kumbaga, nanggulat ka that time.
1: But I trusted the process na, alam niyo ma'am, nung una kasi 2 years before that, nung 99, sinabi na ni Coach, former, our late coach na, our goal is to get the gold in the marathon. Pero sabi ko parang imposible. Kasi, di ba, so parang ang imposible lang po na naabutin. But then I trusted his training. Ayun po, nagbunga.
0: Naalala mo pa, Coach, kung anong oras mo nun?
1: I think 2:57.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Something like that.
0: Okay.
1: Mainit po kasi, ma'am. Tapos nung before po ng marathon, nag-10,000 pa po ako nun.
0: Ah, dalawa events
1: pero,
0: mo?
1: Yes, pero parang na-frustrate po ako doon kasi nung una, ang ganda ng condition ko nung warm up, no? Maagaan, sabi ko, okay to. But then pagdating nung mga ilang ikot na parang bumigat, tapos ang taas ng hangin ko, sabi ko. Tapos 'yun, parang number 5 or number 6 po yata ako sa 10,000. So
0: Okay.
1: 'yun. So na-frustrate po ako doon, pero itong si teammate ko si Alan Ballester, sabi niya, hindi naman 'yan yung pinagandaan natin, yung 42 kilometers. So oo nga no, sabi ko. So I was cheered up. So 'yun, maganda ulit yung naging yung mindset ko doon sa marathon. So 'yun po.
0: Okay, so 2001 gold medalist Southeast Asian Games. After that, kamusta coach? Syempre, yung pressure mas tumaas, 'di ba? Dahil gold medalist ka. Next SEA Games 2003.
1: 2003, I skipped, ma'am, kasi na-injury ako, may major injury nun.
0: Oh, okay.
1: So, months before, nag-ano na ako, nagsabi na ako sa association na hindi ko kaya. So, nag-rehab po ako for 1 year. Then, I came back ulit, 2004 training, then 2005,
0: Dito
1: maganda
0: sa
1: na
0: atin
1: naman po
0: yung SEA
1: yung
0: Games.
1: Yes, ma'am.
0: Oo. Paano ka bumangon nun, coach? Kasi ang hirap, 'di ba, na
1: Yes.
0: from injury, tapos babalik ka sa training, tapos minsan sa ano pa 'yan, yung psychological
1: Psychological.
0: din, 'di ba? Parang alalay ka, baka ma-injure ka uli. Paano mo na-overcome 'yon para makuha yung ginto?
1: Noong 2004 po, so ano talaga po yung halos buong taon na yun, rehab, therapy, strengthening. I was only, yung pinakatakbo ko ma'am is pool running. So I bought yung floaters belt. So sa pool lang po talaga ako nagra-run. Then yun po, strengthening ng PT. Sinunod ko lang po yung kanilang pinapagawa sa akin. Tapos naka-recover naman po. But then before SEA Games 2005, naglaro po ako ng Manila Marathon. So maganda yung performance ko doon. Okay to, sabi ko. Then yun po. Naging maganda ulit yung resulta ng 2005.
0: So, dun sa Manila Marathon, medyo na, ano mo na, naramdaman mo na na, po, pwede. Kaya to, kaya makuha yung ginto. Paano yung experience nun, coach? Kasi, may pressure na makuha yung ginto. Doble pa yon dahil dito mismo sa, ano natin, sa
1: Home
0: country natin gagawin.
1: Oh, ma'am, mas pressured po kasi home court eh. Though may sabi nilang home court advantage, pero parang mas nakakakaba po kasi sariling lugar natin. Pero nag-focus po ako, kaya ko to, sabi ko. Ito, pinaghandaan ko. Pare-pareho lang. Ang mindset ko is pare-pareho nag-ensayo, ganun po. Then, during along the yung sa competition, may mga hindi ka nais-nais din na experience ko, pero mas matibay yung isip ko po eh. So parang naging mind over matter. Nagkaroon po kasi ako nung early part ng race, mga 5K, nagbumuo yung blister
0: Ah, paltos.
1: Yes po, sa ball ng right foot ko. So sabi ko, para siyang pebble nung una eh. So I stopped, then inano ko yung shoes ko. Hindi pala, parang yung medyas na ginamit ko. So yun, pero tinuloy-tuloy ko po hanggang sa lumaki yung pero sige.
0: Tiniis mo
1: Laban ko
0: na
1: pa
0: lang,
1: rin po.
0: coach, para makuha lang yung ginto.
1: Yes po. Tapos din, parang nare-relieve yung nararamdaman na ganun. Kasi yung mga teammates nandun every water station, sila yung may more yung moral support nila nandun, nagbibigay ng gels, ng special drinks. So yun po. Then yung mga cheer ng mga ating mga kababayan
0: Oo, yun
1: nakatulong
0: nga yung
1: po.
0: advantage ng home court, di ba? Saan ba umikot yung ruta nun dito sa...
1: So it started po sa Rizal Memorial Sports Complex. Mga ilang ikot doon, then lumabas, going Quirino, kilometer zero, Luneta, then Rojas Boulevard, going to Buendia, then I think pumunta pa kami ng BGC po eh, then balik. Ayun
0: Wow.
1: po, Samoa, Ayan, umikot doon. Then back to Rizal Memorial po.
0: Okay. So I'm sure napakasaya nating lahat noon dahil syempre gold, another gold for the Philippines sa marathon. Kamusta yung ano, yung reception sa inyo noon?
1: Masaya po kasi madaming gold po noon. I think that I was the last ano, parang 100 pang 109 ba ako noon or 118. Namin, hindi ko na po recall yung ano, but I was the last gold po eh, kasi marathon, last day. Yun po. Then yung parang naging consolation prize namin dun kay First Gentleman, dinala kami sa Hong Kong sa Disney, nagmasyal sa ano. Yun po.
0: Ay, oo nga, si First Gentleman.
1: Yes, lahat ng gold po.
0: Oo, si President Arroyo.
1: Yeah, si First Gentleman po.
0: Okay, so kita mo naman no, ng mga reward pa, ano lang no, trip to Hong Kong na may mga cash incentive na ba nun, coach?
1: Meron po, meron.
0: Ah, meron naman pa.
1: Pero hindi ganun kalaki as now, but there is.
0: Talagang ano lang eh, para sa bayan na paglalaro.
1: Opo, mas matimbang po kasi doon pagka yung nandun po yung passion mo, yung ano yung kasiyahan mo na i-represent yung ating flag sa ano sa ibang bansa. So very fulfilling po.
0: Pero syempre aside from the SEA Games, 'di ba ko-compete ka rin coach sa mga Milo Marathon, yung iba pang mga marathon events. No, yes, sa Milo Marathon na napakarami mong mga ano diyan titulo eh.
1: Oo nga po eh. Yung ano na kukulang yung stante ng paglagyan.
0: Talaga?
1: Yes.
0: Hindi mo na mabilang
1: hindi pa,
0: coach.
1: Na. Hindi na mabilang ma'am, eh. Nakatambak na po yung.
0: So consecutive grounds 1999 to 2001 and then after that, talagang continuous lang yung pag-compete mo sa marathon, Milo.
1: Mm-hmm. Parang kasi para sa amin ma'am, kaya ang laki ng ano nung agwat no. 2009 ata yung ano ko ika-apat. Mm-hmm. Kasi we prioritize yung ano, yung events na ito sabihin ng association, lalaro kayo dito. So yun po yung priority namin. So na-skip yung ano yung Milo finals noon na nasalihan.
0: Okay, backtrack lang tayo ng konti. Mm-hmm. So after 2005, 2007 SEA Games coach sa ano yun eh sa Thailand. Yun yung first
1: yes,
0: SEA Games
1: ako.
0: Coverage ko eh. Kaya naalala ko. Nag-compete ka ba doon, coach?
1: Yes, ma'am. But sadly, ano siya, nagkaroon ako ng navicular stress fracture. So DNS ako nun. I did DNF pala.
0: Ah, did not finish.
1: Yes. Masakit na kasi ma'am. Isa yung stress fracture. So, yun.
0: Yun yung
1: two
0: mga
1: consecutive SEA Games. Actually, apat na SEA Games. But yung dalawa, yun dun ako nanalo. Then the rest, the two, hindi maganda. So, ayun yung parang naging reason ko, sabi ko, layoff na siguro ako. Ayun po.
0: So after 2007, nag-compete ka pa. 2009. Mm-hmm. SEA
1: 2009.
0: Games.
1: Yeah.
0: Sa Laos yun, no?
1: Laos, opo.
0: So yun na yung huli mong Southeast Asian Games.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: So after pagiging atleta, talagang doon ka na nag-decide, coach, na ano, na hindi ka na tatakbo sa national team ba? Tama ba?
1: Mm-hmm. As after po ng SEA Games, so nag-layoff na ako ng 2010. Pero nung kinuha ako ni Rio na mag-work dun sa company niya, parang nung nakikita ko yung parang gusto ko ulit. Nag-join ako, ma'am. Na, parang sa fun run, as ano na lang, parang officiating na lang siya. So sabi ko, tinitingnan ko yung mga runners, parang nag-iingganyo ulit ako. So while in private coaching, nag-training ulit ako. Oh, okay naman ulit, but hindi na ganun ka-intense yung training as nung nasa national team po kasi kailangan i-balance din yung work and training, yung turo. Pero lumalaban pa rin naman po.
0: Oo, pag ano talaga runner, eh for any age naman yung running, di ba coach?
1: Yes. Opo.
0: Tsaka pag dati kang atleta, para talagang hahanap-hanapin ang katawan mo, di ba?
1: Opo. Totoo po yun.
0: Kaya naman, after your career as a national athlete, nagko-compete ka pa rin sa mga ano, 'di ba, tournaments. And I think bumalik ka sa nag-compete ka sa ano, sa National Games, Philippine National Games.
1: Yes, yes ma'am. Yes po.
0: 2018 ba 'yon? Tama ba? Or yes, meron pang okay. Earlier?
1: Yung mga masters po na events.
0: Ah, oo nga, 2015 yeah. Hanggang 2019. So
1: 2016. In, ano? 2016 po. Yet. 35 so, na ako na eh.
0: Oo. So representing the country pa rin 'yun, 'di ba, coach? Mm-hmm. Although sa mga ano lang mas mataas
1: Masters
0: na
1: level.
0: Age level.
1: Yes, opo.
0: Kamusta naman yung experience doon, coach? Kasi syempre doon mo makikita yung minsan may mga mas matanda pa sa iyo pero grabe rin yung ano, conditioning, 'di ba? Yung fitness.
1: Yeah, yung mga ano ma'am sa nasa masters po, so yun din yung mga dating national team, mga Olympian, yung mga ganun po. So the younger po na ano na age bracket, para pa rin ano very competitive pa rin po yung ano eh, yung intensity nung ano eh, nung laban. But ako ma'am, sa experience ko po is parang namangha ako lalo. Nagkaroon po ng more respect sa higher age, like yung mga nasa 80, 80, 90, grabe po eh. So parang dun lalong nakakaano yun po, lift ng spirit kasi at their age, ang lalakas pa po nilang ano, maglaro.
0: Tsaka talagang nagko-compete pa rin.
1: Mm-hmm.
0: So, nagsisilbing inspirasyon, di ba?
1: Yes,
0: at syempre, yes, at the same time, ano pa rin eh, nagdadala ka pa rin ng karangalan sa bansa natin kasi hindi lang naman, di ba, pangalan ng Pilipinas din ang dinadala ng mga master ano natin, representatives. So, hanggang anong taon ka nag-compete sa Athletics Masters, coach?
1: Skip siya ma'am, hindi siya talaga ano, continuous. So yung last ko na Asian Masters was in Borneo sa may Kuching ma'am. So yun po yung last, 2019 po.
0: Ah, 2019.
1: So then after yung mga after those, yun yung dito na lang sa Pilipinas yung mga ano natin pa-event ng Masters po.
0: At least nandun pa rin yung ano, kumbaga, nako-condition ka pa rin, 'di ba? Sa personal ano mo, fitness. Napapanatili.
1: Opo.
0: Pero during that time ba nung nasa nagko-compete ka sa mga masters, coach, ano ka na rin, nagko-coach ka na rin sa mga younger na mga atleta?
1: Yes, ma'am. Opo.
0: Okay. So, but not involved pa sa national team.
1: Hindi pa po. Dito yung mga nasa youth po.
0: Ay, sa youth level. Yung mga nagko-compete sa ano, sa Batang Pinoy, mga ganyan
1: Batang
0: ba,
1: Pinoy,
0: coach?
1: Batang Pinoy, opo.
0: PNG. Oh. And yes. Nagbalik ka sa national team 2024.
1: Yeah, sa athletics. But I was absorbed nung 2022 sa POSF po.
0: So before being a coach sa Patafa, yun nga naging ano kabahagi ka naman ng Philippine OSF. Tama
1: POSF.
0: POSF. Okay. Opo. Yung sa obstacle course racing natin, nag-compete ka rin.
1: Competing and while as a coach sa running part, kasi meron po kasi silang coach for the strength and conditioning, coach for the obstacles. Ako po sa run program nila. Sa middle and long distance po.
0: Ay, oo nga, no. Meron nga palang running part doon. So, kamusta naman, coach? Paano mo ma-differentiate din? Or ano ba mas mahirap? Yung obstacle racing or marathon?
1: Pareho, ma'am, eh. May mahirap na party po, eh.
0: Uh-huh.
1: But then, yung adjustments po sa training is, of course, yun nga, specific sa sport. So, kailangan hindi lang puro takbuhan, no? Meron ding part ng may takbo, then obstacle, then run, may mga ganun po. So, na-incorporate talaga po yung, ano, in between ng run nila is yung mga strengthening ng obstacle like that. Yung mga kung ano po yung pwedeng i-workout sa ano nila, sa program po.
0: Coach, meron din ba diyang ano strategy, 'di ba, sa marathon or long distance running at saka sa obstacle racing?
1: Strategy, same lang po yung you start the ano yung conventionally no, hindi mo dapat ibuhos pag gun off po, so kailangan parang i-hold back mo po muna yung ano eh, yung self mo na i anto yung rumatrat sa ano, sa
0: may pacing
1: as you, yeah, yung pacing po, so kailangan guided po pa rin po yung ano mo, yung pacing mo po.
0: Okay, so talagang para kailangan ano, whole no, iba-ibang facets ma-develop din eh. Dahil hindi pala takbuhan lang yan. Kailangan may smarts din.
1: Okay. Kailangan din kasi, ma'am, ano, i-reserve mo yung energy mo po eh. Kasi kung ubos na dito pa lang sa start, maaga mong na-burn yung reserve mo. At the end, wala na. Wala namang i-ano, ma'am. Wala nang
0: mailalabas.
1: Yeah.
0: So, nung 2009 last SEA Games mo or last time na naging bahagi ka ng national team tapos bumalik ka sa, naglaro ka sa Masters, meron bang sumagi sa isip mo, coach, na magbalik? No, kasi kung, di ba, medyo gusto pa ng katawan tapos nakakapag-compete ka pa rin naman. So, meron bang mga pumasok sa isip mo na baka kaya pa?
1: I've tried, ma'am, pero sa 10,000, pero ano na kasi po eh, iba na yung, alam nyo, as we age, iba na yung, alam nyo po, magbabago yung speed, ganyan, yung length of recovery, so hindi na pag,

0: hour, 'di ba? Mas maibaba yung oras na 'yan. Sa lalaki ba, hindi ko na maalala sino may hawak ng record sa 10,000.
1: 10,000 si Coach Eduardo po.
0: Ah, si Vertec pa rin. Di ang tagal na rin pala nung record na yun.
1: Yes. We came from one coach kasi po eh.
0: Oh, si Coach Mario din ba?
1: Yes po.
0: Wow, so hopefully in the near future, 'di ba, makita natin yung mga magse-set ng bagong record na 'yan sa 10,000 meter. Mm-hmm. Eh mabalik lang ako, coach. Since nag-compete ka naman sa SEA Games, sa Asian Games ba nag-compete ka?
1: I did, ma'am, 2002 sa Busan.
0: Sa Korea.
1: Opo.
0: Sa world.
1: Hindi ko na-try.
0: And Olympics, hindi ka ba nang hinayang na sana
1: nakapag-compete? Mm-hmm. There was a chance, 2000, but mas matimbang, ma'am, yung performance nung isang athlete natin from different event. So, siya po yung naging kasama ni Coach Eduardo sa 2000 Olympics.
0: Ah, oo, kasi nga, kung di mo ma-meet yung standard, yung time, merong, ang tawag nga ba doon, universality na spot, tama ba?
1: Yeah, I did hit the standard, pero mas marami pong, parang yung criteria, mas maraming parang performance like that. So, ang napili is yung isa pong atleta natin.
0: So, dalawa lang talaga yung ipapadala natin. Kaya nalimitahan din.
1: Yeah, but now is basta maka-hit sa standard, even two or more pwede po yan.
0: Pero hindi ka naman nang hinayang, coach?
1: Nang hinayang naman, ma'am, kasi grabe yung training. Grabe po yung training namin nun po.
0: Sakripisyo, tapos yung sa pagkain din, ako, limitado kayo for sure.
1: Opo, yung tulog, kailangan maaga po.
0: Pero siguro talagang yan ang nakasulat sa destiny mo, coach. Baka naman yung atleta mo
1: yeah, na. Yan ako eh. Hopefully, in God's will. Kung hindi man nakapunta sa Olympics as an athlete, maybe. As a coach.
0: Yes, tama.
1: In the future.
0: Sa LA. Yan, ipagdasal natin yan, i-manifest natin yan, Coach Cristabel.
1: Yes, ma'am.
0: Pero aside from running sa track, no, meron ka ring tinahak eh, coaching sa trail running. Naging atleta ka rin, 'di ba? Trail running.
1: Yeah, playing coach. Playing coach din.
0: Parang ano ka na dito eh, gamay ka na rito kasi katulad ng sinabi mo kanina, di ba tumatakbo kayo sa mga bundok, so ganito rin ba yon?
1: Mm-hmm. Yes po. Yung weakness ko lang, ma'am, sa trail is yung downhill. Malakas po yung paa ko sa ahon. Mm-hmm. Tsaka yung baga. But yung weakness ko was during sa first year po was the downhill. But then nung mga pangalawa, tatlong taon na parang nagamay ko na, naka-adapt ako, mas mobilis naman konti. Ayan.
0: Nag-compete ka rin sa mga tournaments sa trail running, no?
1: Yeah, in Austria, World Championship. Then sa Asian Championship sa Korea. Yan po.
0: Wow, grabe. Ang saya rin. At saka personal milestone para sa'yo, di ba? Para ma-reach mo yung mga ganyang tournaments. So, aside from being an athlete, naging coach ka rin. Ilang taon yun tumagal, coach, yung sa trail running?
1: Sa trail running po, kinuha ako mag-assist along with the program of Mile 27 is...
0: Kasabay ba yan sa OCR?
1: Oh, 2003 pala, ma'am. 2003.
0: Oh, mga ilang taon din?
1: 2003, 2004, 2005. 3 years. Mm-mm.
0: So, at least you had a taste of that sport din. Paano mo ba ma-differentiate? Although, talagang sa terrain pa lang, sa course, iba eh.
1: Iba po, ma'am. It's like sa road run is pwede mong takbuhin po all the way, but in trail running you have to be also be mindful sa mga yung elevation, ganyan po yung terrain, so hindi din po basta-basta, may mga lateral movements, yun po yung difference niya kasi uneven surface, so
0: mas delikado.
1: Yes, mas delikado, man, prone to tapilok, ganyan. Prone to hulog kung may mabangin.
0: Ay, oo nga, no. Sa hiking nga lang, hirap na eh. Pag ahon eh, paano pa kaya trail running?
1: Yeah. So, believe din ako, ma'am, sa mga trail runners natin na Pinoy-Pinay kasi parang grabe ang bibilis nila sa ano eh.
0: Ang bibilis nila. Parang recently lang, di ba, may napanalunan silang tournament.
1: Yes po, yung sa Indonesia po. Asian, ano, Southeast Asia Trail, ano po. Championship.
0: Okay. So at least naging bahagi ka rin nung grupong 'yon, no? At I'm sure yung mga tinuro mo din nakatulong din sa kanila para makuha yung title.
1: Yeah, very thankful din sila, ma'am, eh, kasi 'yun nga po. Nakita nila may napatunguhan yung naibahaging kaalaman sa kanila.
0: So, sa lahat ng to, coach, anong sa palagay mo masasabi mong talagang binago ng sport na running ang buhay mo, no?
1: Mm-hmm. Yes po. Apart from yun, yung from estudyante, naging national team. So, most of my life is sa sports na po eh.
0: Mm-hmm.
1: So, na-develop dyan po yung discipline sa pagkain, sa rest. Sa also madami pong factors na naitulong sa buhay, financially also.
0: Okay, kasi yan na talaga yung kumbaga source of income mo rin, yung pagiging coach, no? But more than that is the knowledge na naipapasa mo sa mga future or current athletes natin.
1: Yes, very big factor po yung experience na naituturo sa mga younger generation, and at the same time, ma'am, yung theory. So very important din na i-balance natin na yung pagkuha ng mga seminars. So yung mga kailangan, yung mga kasi diyan natututunan natin kung bakit yung mga ating yung experience noon, bakit ganun dito sa araw na ito yung load, sa ganung araw yung load na yon. So pag naka-take ka na nung mga levels, international levels of coaching, dun nyo po parang okay, you will have the idea na bakit ganito yung systems na nakalagay sa bawat araw ng training po. So very important po yon to also have the eligibility in the theory part of sports science. Very important po yan, di ba?
0: So hindi lang basta sa experience as an athlete, kailangan continuous yung knowledge mo by taking, yes, that courses din.
1: Yes, kasi ma'am, yun po dun na gano'y yung mga updated, di po ba? Updated facts na pwedeng i-incorporate dun sa tawag nito, sa training.
0: Kasi nag-evolve yung sport eh, di ba, coach? Kaya dapat mag-evolve din. Kung talagang yan yung tatahakin mong landas, di ba?
1: Yes,
0: so, coach, ano naman po yung maipapayo ninyo para sa mga aspiring runners and yung mga naghahangad na mapasama rin sa national team?
1: Yeah, for those aspiring runners, just continue na i-hone, i-mold yung ating napiling larangan ng esports, kung ano man po yun. And also, yun po, trust the process kung sino man po or yung mga coaches yung tumutulong sa inyo. Then also, pag nasa taas na, don't forget na maging ano lang, stay grounded, stay humble, always, and ask always the guidance na from God na ito lahat ay is like just an experience dito sa ano, isang tahak dito sa buhay na ating buhay dito sa mundo.
0: Ayan, ako, talagang napaka-inspiring ng naging karera ni Coach Cristabel Martes. And nawa sa pagbabahagi ng inyong karanasan, di ba, kwento, di ba, meron tayong mga matouch and at the same time, ma-inspire na mga future athletes din. Not necessarily sa running, di ba, pwede rin sa ibang sports. So, Coach, baka meron ka rin gustong pasalamatan yung mga tumulong talaga sa buong karera mo at yung mga sumusuporta sa'yo.
1: Yeah. Thank you. Una-una, thank you, Miss Ria, sa pag-invite sa akin dito sa programa nyo. Nais ko pong pasalamatan yung mga unang mga individual na nakatulong sa ano to, sa running career ko, like una-una yung father ko. He was one, yung original na mentor ko. My family, my first coach in high school, Sir Diego Dumapis, also Sir Harlan Pawid nung sa college, at Coach Atot, Coach Art Alimbuyaw, the former national team also, dito nun sa regional. Then our former coach Mario Castro. Siya po talaga yung nagmold sa akin sa ano, sa national level. Also thanking also yung mga former leaders natin noon sa Philippine sa PATAFA po, now Philippine Athletics. Maraming salamat po dahil sa inyo nakilala si Cristabel Martes.
0: Ayan, at dahil sa kanila, 'di ba? Yun nga, nakakuha ng 2 gintong medalya ang Pilipinas, 'di ba, sa marathon. So, hopefully, magsilbing inspirasyon ito para sa iba pang mga atleta, especially sa mga atleta natin, 'di ba, nasasabak na naman sa panibagong hamon. So, later this year yung Asian Games, and then next year, Coach, SEA Games na naman.
1: Opo. Hopefully.
0: Sa ngayon po, sino-sino ba mga hinahawakan yung atleta sa national team natin?
1: It's just one, si Arlan Arbois po yung aking ano, personal direct na ano, na nabibigyan ng ano, ng load, tsaka yung ibang university athletes po. So, I'm on the verge of discovering new talents.
0: Okay. So, good luck and all the best, Coach Cristabel Martes. Maraming salamat po sa pagiging bahagi ninyo ng ating programa ngayong hapon.
1: Thank you din, Miss Ria.
0: Salamat po, Coach Cristabel Martes, and more success pa as a coach para sa inyo.
1: Thank you po. Thank you. God bless po.
0: Maraming salamat po. Ayan, natunghayan natin ang kwento ni Coach Cristabel Martes, dati pong national athlete natin and the only Filipina to win 2 gold medals, no, sa Southeast Asian Games sa sport na marathon.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
4: from PBS,
5: Presidential Broadcast Service,
4: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
5: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
6: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
7: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
6: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
8: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
9: Pati bamboo?
10: Sa tubong nagigita nila.
9: Kasi maniling ragaan.
6: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
9: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
11: Nung natutunan ko po yung paggawa,
12: sino nagturo sa
11: nag-training po kami sa DOST.
12: Sa DOST rin.
6: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
13: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Dag sa mga Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
5: Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang paggunita sa Araw ng Mga Bayani. Mga guro, OFW, police, emergency responder at iba pa binigyang pagkilala ng punong ehekutibo.
2: Headlines.
6: Pangulong Marcos Jr. matamang tinututukan ang sitwasyon sa mga lugar na sinalanta ng malakas na pag-ulan bunsod ng habagat.
2: Headlines.
5: DSWD may 5.8 billion pesos na pondong nakahanda at relief stockpile para sa mga apektado ng kalamidad.
2: Headlines.
6: Mga kaso ng leptospirosis ngayong taon bumaba kumpara sa parehong panahon noong 2025 ayon sa Department of Health.
2: Headlines.
5: Department of Foreign Affairs patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Nepal hinggil sa Filipino doktor na napaulat na nawawala sa flash flood doon.
2: Headlines.
6: At ikalawang yugto ng dagdag sahod sa minimum wage earners sa Davao Region, epektibo na bukas September 1.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
5: 6 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayon Lunes, August 31, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
6: At ako naman po si Ched Oliva.
5: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang paggunita sa Araw ng Mga Bayani. Mga guro, OFW, police, emergency responder at iba pa binigyang pagkilala ng punong ehekutibo. Ang balita mula kay Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Naunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang obserbasyon ng National Heroes Day o Araw ng Mga Bayani ngayong araw na ito. Sa naging talumpati ng Pangulo, binigyang pagkilala at parangal nito ang mga bayaning nag-ukol ng kanilang tapang, lakas at maging nabuhay para makamit ang dignidad at kalayaan ng bansa. Binigyan din rin ng Pangulo na sa bawat generasyon ay may mga bagong bayaning bumabangon at patuloy na naglilingkod sa sambayanan. Naririyan niya ang mga OFW para sa pagunlad ng pamilya at bayan, sundalo at mga police, emergency responders, bombero, sundalo na unang sumasaklolo sa ating mga kababayang naaharap sa mga panganib. Kinilala din ang Pangulo ang mga guro, healthcare workers, mga ama at ina na walang tigil sa pagtatrabaho para mabigyan ng maganda at maginhawang buhay ang kanilang pamilya. Hindi rin nalimutan ng Pangulo na kilalanin ang AFP, Coast Guard at mga taga BFAR pati na ang mga mangingisda na nagsisilbihan yung frontliners para protektahan ang ating mga karapatan, kabuhayan at interes sa West Philippine Sea. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
8: Ilang lamang sila sa maraming mukha ng kabayanihan sa ating panahon. Sapagkat sa iba't ibang paraan at sa bawat pagkakataon, may mga Pilipinong patuloy na nagsasakripisyo, naglilingkod at gumagawa ng kabutihan para sa kapwa, para sa bayan.
7: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: House Speaker Boji D. nagpaalala na ang kabayanihan ay pagpili ng mabuting Pilipino sa araw-araw na buhay. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Muling ipinaalala ni House Speaker Faustino Boji D. III na ang National Heroes Day ay hindi lamang isang simpleng pagunita kundi isang mahalagang paalala sa pagkakakilanlan at pananagutan ng bawat Pilipino sa bayan. Sa kanyang mensahe para sa pambansang araw ng mga bayani ngayong araw, binigyan diin ng House Leader na ang totoong pamana ng mga bayani ay ang sakripisyo sa bayan, kapwa at susunod na henerasyon. Ayon kay Speaker D, sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, mahalagang maibalik ang katapatan, paggalang, malasakit, tapang na may panindigan ng tama at ang pagmamahal sa bansa. Dagdag pa ng House Leader na ang isang matatag at maunlad na Pilipinas ay hindi lamang itinatanim ng mga leader kundi itinatatag ng bawat mamamayang Pilipino na tunay na may malasakit at paninindigan. Hinimok din ito ang sambayanan ng pagnilayan ang sakripisyo ng mga bayani ng nakaraan at isabuhay ang pagmamahal sa bayan upang lalo pang patatagin ang Pilipinas na kanilang ipinaglalaban. Narito ang bahagi ng pahayag ni House Speaker Faustino Boji D. III.
11: Sa isang panahon na napakabilis magbago ng mundo, kailangan nating bumalik sa mga pagpapahalagang hindi dapat magbago. Katapatan sa salita at gawa, paggalang sa kapwa, malasakit sa nangangailangan, tapang na panindigan ng tama at pagmamahal sa ating inang bayan. Ito ang tunay na mukha ng kabayanihan sa ating panahon.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Matamang tinututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon sa mga lugar na sinalanta ng malakas na pag-ulan bunsod ng habagat. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipinangutos ng Pangulo sa mga ahensya ng gobyerno ang mabilis na pagpapaabot ng tulong sa mga apektadong pamilya. Ilang lugar sa Luzon, partikular sa Central Luzon at Metro Manila, ang binaha bunsod ng patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan dulot ng habagat. Inaasahang magpapatuloy pa ang mga pag-ulan sa mga susunod na araw.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Department of Social Welfare and Development o DSWD, may 5.8 bilyong piso na nakahandang pondo at relief stockpile para sa mga apektado ng kalamidad. Si Marian Bastasa sa detalye.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Aabot sa 5.8 bilyong piso ang nakahandang resources pa ng Department of Social Welfare and Development para sa patuloy na pagtugon sa mga komunidad na apektado ng malalakas na pag-ulan at pagbaha sa bansa. Batay sa datos ng DSWD, nasa 2.3 bilyon pa ang Standby Quick Response Fund na available sa Central Office at mga Field Office. Bukod dito, meron ding mahigit sa 3.4 bilyong halaga ng relief spot na binubuo ng family food packs at non-food items. As of August 31, nakapaglaan na ang DSWD ng halos 1.6 bilyong halaga ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng magkakasunod na kalamidad at habagat sa 11 rehiyon sa bansa. Samantala, 5,000 family food packs ang ipinadala pa mula sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay patungo naman sa field office sa Central Luzon bilang augmentation support sa nagpapatuloy na relief operation sa mga komunidad na apektado ng habagat. Tiniyak naman ni DSWD Secretary Rex Cachalian na tuloy-tuloy lang ang dispatch ng relief supplies pati na ang pamamahagi ng cash assistance sa mga apektadong lugar. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Nagpapatuloy ang response operations at pagpapaabot ng tulong ng gobyerno sa mga naapektuhan ng masamang panahon. Sa programang Boses, sinabi ni NDRRMC Executive Director at OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros na mahigit 1.7 billion pesos na ang naipabot na tulong sa mga apektadong pamilya. Samantala, umabot na sa 32 individual ang nasawi, 19 ang nasugatan at 3 ang nawawala bunsod ng epekto ng habagat. Aniya, nasa 8.6 million na individual ang apektado ng masamang panahon habang mahigit 6,000 ang inilikas.
13: Apektuhan na po yung almost 8,600,000 na persons. Nasa evacuation centers ngayon, nasa 1,378. with 50,000 inside families or inside the evacuation centers. Meron din tayo na itala na 32 na namatay sa sakuna at meron pang 19 injured at 3 missing.
6: Samantala, pumalo sa 6.1 billion peso sa pinsala sa mga infrastruktura habang mahigit 3,000 piso sa mga kabahayan. 2.3 billion pesos naman ang pinsala sa sektor ng agrikultura.
13: Meron ding mga mahigit 3,000 na damaged houses at meron ding naitala na natin na 6.1 billion na infrastructure damages at 2.3 billion na sa agrikultura naman. Kasalukuyan po ang ating response operations at nagbibigay tayo ng assistance sa lahat ng naapektuhan.
6: Si NDRRMC Executive Director at OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Malaking bahagi pa rin ng Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas ang makakaranas ng paminsan-minsan hanggang sa malakas na pag-ulan dahil sa tatlong tropical depressions kabilang ang bagyong Pilandok na bahagyang lumakas. Ayon sa PAGASA ay nasahang palalakasin ni Pilandok kasama ng dalawang tropical depression ang habagat habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahang mapapanatili ng bagyo ang lakas nito at posibleng maging tropical storm bukas at lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules ng gabi o Huwebes ng umaga. Samantala, binabantayan din ng PAGASA ang isang low pressure area na muling na-develop sa Tropical Depression Saudel o dating bagyong Obet na nasa labas ng PAR. Isang LPA din ang naging tropical depression na nasa bahagi ng kanluran, hilagang kanluran ng Itbay at Batanes.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Isinailalim na sa state of calamity ang Tarlac dahil sa malawakang pagbaha na nagpalika sa libu-libong residente at puminsala sa dalawang tulay. Ayon kay Tarlac Governor Christian Yap, impossible o hindi makadadaan ang mga sasakyan sa mga pangunahing kalsada habang nasira ang mga pananim at lubhang naapektuhan ang mga residente. Noong Biyernes ng gabi, gumuho ang bahagi ng Ninoy Aquino Bridge sa San Isidro, Tarlac City. Sumunod na gabi, bumigay din ang gitnang bahagi ng Agana Bridge sa lungsod dahilan kaya nahulog ang isang SUV sa tulay. Una nang nagbabala ang pag-asa na magpapatuloy ang pag-ulan sa Tarlac hanggang mamayang gabi kung saan pinangangambaha ng matinding pagbaha sa bahaing lugar sa Bamban, Capas, Camiling, Mayantok, San Clemente, San Jose at Santa Ignacia.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Dinatrabaho ngayon ng Department of Public Works and Highways o DPWH na magkaroon ng access point sa Agana Bridge sa Tarlac City matapos gumuho kasunod ng malakas na pag-ulan. Sa panayam ng programang Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Tarlac Governor Christian Yap na planong maglagay ng pansamantalang tulay at folding bridges sa nasabing lugar. Nakadepende naman ani ang tagal ng pagsasaayos sa tulay sa mga kagamitan at sitwasyon ng tulay. Sa ngayon ay nagbibigay ng libreng sakay para sa mga residente. Bukod sa Agana Bridge, nasira rin ang mga nagdaang pag-ulan ang Aquino Bridge sa nasabing lungsod.
14: To help accommodate yung mga affected commuters, workers, and households, we are establishing point-to-point libreng sakay sa mga kababayan natin na kailangan magtrabaho to and from the other sides of the river.
5: Ang tinig ni Tarlac Governor Christian Yap.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Nagpapatuloy ang pumping operation sa bahagi ng NLEX para maalis ang baha punsod ng malakas na pag-ulan. Sa panayam ng programang Global na Tayo na sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni NLEX Corporation AVP for Traffic Operations, Robin Ignacio, na malaking hamon ang pag-alis ng tubig dahil sa dami na ibinuhos na ulan sa Pampanga. Nananatili namang bukas sa mga motorista ang dalawang lane, subalit asahan ang mabigat na daloy ng trapiko.
15: Apparently, mukhang bumababa pa po yung mga naulan po previous days. Ano kaya kahit tuloy-tuloy po yung pag-pump out po namin ng tubig at tinaas na po namin yung mga harang sandbagging po sa tabi para matuloy-tuloy lang po yung mga pag-pump out at siphoning. Pero challenge nga po dahil napakataas po yung tubig sa halos buong Pampanga po doon sa area, lalo na po mataas po yung pagbahabo noon sa labas ng expressways.
6: Si NLEX Corporation AVP for Traffic Operations, Robin Ignacio.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Aktibo ang clearing operation sa Olongapo City kasunod ng malawakang pagbaha bunsod ng mga pangulan. Sa panayam ng programang Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Olongapo City Mayor Roland Paulino Jr. na nasa 13 barangay ang tumanggap ng evacuees at marami sa mga ito ay nakauwi na sa kanilang mga bahay. Muli namang paplanuhin ng LGU ang mga hakbang nito sa ganitong sitwasyon, lalo na at mahigit 2,800 milliliters ang bumuhos na tubig ulan sa lungsod ngayong buwan ng Agosto.
16: We have never experienced this before. Medyo kakaiba po siya. Sabi ko nga, yung mga waterways namin, yung mga outfalls namin, hindi po ginawa para sa ganyang amount po ng tubig. Kaya ngayon po, balik po kami sa planning and we have to consider na malaki pong chance. Baka new normal nga po natin ito pagdating po sa sama ng panahon at syempre, andyan po yung climate change at kung ano-ano pa.
5: Ang pahayag ni Olongapo City Mayor Roland Paulino Jr.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Nagkaroon ng landslide sa Barangay Virac sa Itogon, Benguet kaninang umaga. Makikita sa mga larawan ang mga nasirang bahay, natabo ng kotse at hindi madaan ang kalsada sa Jungle Town. Dahil sa pag-uho ng lupa, humagsak din ang mga puno, poste ng kuryente at mga linya sa kahabaan ng kalsada na nakapinsala sa mga bahay. Wala namang casualty sa nasabing insidente.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Hindi nakapagtala ng pinsala ang National Irrigation Administration o NIA sa mga dam sa kabila ng walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Sa programang Boses, sinabi ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen na tanging ang irrigation facilities ang nasira bunsod ng masamang panahon. Gayunpaman, sinabi niyang hindi ito makakaapekto sa standing crop kasabay ng pangako na aayusin sa lalong madaling panahon. Samantala, umapaw naman ang tubig sa ilang diversion dam maliban sa high-level dam.
17: Ito pong ating mga high dams, kagaya po na itong Pagtabangan at saka yung Magat, medyo malayo pa po para mapuno yung mga yan. But of course, itong ating mga diversion dams, yung mga mabababang mga dams natin, yung mga hindi ho siya impounding dams, marami po ang nag-overflow dahil mababa nga po itong mga to. Dito po sa Pampanga, Region 3, and then sa Occidental Mindoro, may mga damage po yung ating mga irrigation facilities po. Ibig sabihin yung mga irrigation canal, yung mga slope protection, pero wala pong damage yung ating mga dams mismo.
5: Si NIA Administrator Engineer Eddie Guillen.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Nakatutok ang FIVOG sa mga ilog sa Zambales kasunod ng mga pag-ulan na dala ng habagat. Sa programang Boses, sinabi ni FIVOG's Director Teresito Bacolcol na naobserbahan kasi ang hyper-concentrated sediment flow sa ilang ilog doon. Una nang nagbabala ang FIVOG sa posibleng pagragasan ng lahar at volcanic debris sa mga ilog mula sa ilang vulkan sakaling magpatuloy ang malalakas na pag-ulan.
18: May na-observe tayo na hyper-concentrated sediment flow sa may Santo Tomas Marelia at sa may Bucao River System sa may Zambales. Ngayon, ngayong araw na to, may team kami na pupunta, kakaroon ng field assessment para malaman ang lawak at kapal ng deposito at kung may pagbabago ba sa river channels.
6: Si FIVOG's Director Teresito Bacolcol.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Samantala, bilang ng mga kasong may kaugnayan sa patuloy na pag-ulan na itala ng lokal na pamahalaan ng Maynila, si Lawrence Tanhoco para sa detalye.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Nakapagdala ang Manila Health Department o MHD ng 33 bagong kaso ng influenza-like illness, 24 na kaso ng dengue at 4 na bagong kaso ng leptospirosis ngayong araw, Agosto 31. Batay sa pinakuling disease surveillance report, umabot na sa 2,541 o 2,541 ang kabuuang kaso ng dengue sa Maynila mula January hanggang ngayong araw, habang 1,203 naman ang influenza-like illnesses at 556 cases naman ang naitala na kaso ng leptospirosis. Wala namang bagong naitalang kaso ngayong araw ng cholera, typhoid fever, COVID-19 at severe acute respiratory infection. Mula Enero, nakapagtala na rin ang lungsod ng 87 kaso ng kumpirmadong kaso ng COVID-19, 68 cases ng typhoid fever, 312 cases ng severe acute respiratory infection at 3 kaso ng cholera. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Oras natin, Pilipinas, alas 11:22 ng umaga. Ang tabayanan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
20: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
21: Receive credible news and information.
20: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
21: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
20: Viber.
21: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
22: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
22: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pinaiimbestigahan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang ninakaw na high voltage cables ng Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila. Sa inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon, nabatid na hindi na gumagana ang pumping station mula pa noong Sabado. Aniya, ninakaw ang mga kable, valve at takip ng manhole na kailangan para gumana ng maayos ang flood control infrastructure sa Metro Manila. Samantala, sumaklolo ang DPWH sa Philippine Coast Guard para bantayan ang Sunog Apog Pumping Station at iba pang vulnerable drainage facilities para mapigilan ang pananabutahe. Bukod pa rito, ninakaw din ang heavy duty check valves mula sa Tumana Pumping Station na mahalaga sa pagpigil ng tubig mula sa Marikina River kapag mataas ang tubig. Ninakaw naman ang mga manhole covers sa Rojas Boulevard kaya naaksidente ang ilang sasakyan dahil sa mga butas-butas sa kalsada. Giit pa ni Dizon, aarestuhin ang mga magnagnakaw at susuriin ang mga junk shop o bilihan ng bakal para malaman kung doon dinadala ang mga ninakaw na materyales.
22: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas
22: News Nationwide.
6: Samantala, ipinag-utos ni DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang pagbili ng karagdagang mobile pumps para mapaghandaan ang susunod na pag-ulan sa Marikina City. Anya, kailangan doblehin ang kapasidad ng pumping station sa lungsod.
26: Kailangan, ready na tayo. Sabi nga ng Pangulo natin, kailangan ready tayo for flood events na hindi normal na nangyayari dati. Na ngayon, normal na nangyayari. So, kailangan daw doblehin yung capacity. So, sabi ko, o di doblehin natin. Diba, kahit na hindi yun ang plano, o di doblehin natin. So, ang utos natin is, bibili na tayo ng mga at least mobile pumps na para ready tayo kung may mangyaring ganito ulit in the next few weeks, ready tayo.
6: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
22: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas
22: News Nationwide.
5: Kanselado ang ilang biyahe ng barko ngayong Lunes dahil sa masamang panahon dulot ng habagat. Ayon sa Philippine Ports Authority o PPA, kabilang sa mga kanselado ang biyaheng Batangas, Masbate at Mindoro Islands. Paliwanag ng PPA, otomatikong kanselado ang biyahe kapag na-issue ang no sail policy ng Philippine Coast Guard. Pwede rin anilang magkansela ng biyahe ang shipping lines bilang pagsunod sa regulasyon ng Maritime Industry Authority o Marina.
22: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas
22: News Nationwide.
6: Puspusan ang Meralco na maibalik ang supply ng kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng masamang panahon bunsod ng habagat. Aabot sa 49,000 sa na Meralco customers ang apektado ng power outage na pawang nasa mga lugar na binaha tulad ng Cavite, Bulacan at Metro Manila. Ayon sa Meralco, walang tigil ang kanilang linemen at crew para maibalik agad ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar. Pinag-iingat naman ng publiko na iwasan ang mga naputol o nasirang linya ng kuryente, gayon din ang mga pasilidad ng kuryente na nalubog sa baha.
22: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas
22: News Nationwide.
5: Naka-red alert ngayon ang sa Visayas Grid mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi mamaya. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, bunsod ito ng manipis na supply ng kuryente sa rehiyon. Iiral naman ang yellow alert mula alas 10 ng gabi hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Dulot naman nila ito ng manipis na reserbang kuryente sa Visayas Grid at mga palyadong planta ng kuryente sa rehiyon.
22: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas
22: News Nationwide.
6: Bumaba ng 23% ang naitalang kaso ng leptospirosis ngayong taon kumpara sa parehong panahon noong 2025. Ayon sa Department of Health o DOH, umabot lang sa 5,486 cases ang naitala mula January 4 hanggang August 26 ng taong kasalukuyan. Mas mababaan nila ito ng 23% kumpara sa 7,163 cases na naitala sa parehong panahon noong isang taon. Sa pulong balitaan, sinabi ni Health Undersecretary Dr. Gloria Balboa na ang pinakamataas na kaso ng leptospirosis ay naitala sa National Capital Region, Cagayan Valley at Central Luzon. sa mga DOH hospital Palang-Anya sa Metro Manila ay umabot na sa 521 na pasyente ng leptospirosis ang na-admit hanggang noong Agosto 23. Karamihan anya sa mga pasyenteng ito ay nasa San Lazaro Hospital sa Maynila.
25: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
25: News Nationwide.
5: Tumaas ang bilang ng mga pasyente na tinamaan ng leptospirosis sa San Lazaro Hospital sa Maynila, habang nasa 300% hanggang 500% ang bed capacity sa emergency room. Naglagay na ng tent sa labas ng emergency room para tumulong sa pag-screen at pag-classify ng mga pasyente batay sa severity ng kanilang sintomas. Umaalalay naman sa San Lazaro Hospital ang mga kalapit nitong ospital kasaya ng Jose Reyes Memorial Medical Center at Jose Fabella Memorial Hospital. Sinasabing 1/3 ng leptospirosis cases sa Metro Manila ay ginagamit sa San Lazaro. Nakikipag-ugnay naman ang San Lazaro sa iba pang ospital at LGUs para tumulong sakaling tumaas pa ang leptospirosis cases.
25: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
25: News Nationwide.
6: Epektibo na simula bukas, September 1, ang ikalawang tranche ng dagdag sahod ng minimum wage earners ng pribadong sektor sa Davao Region. Alinsunod sa wage order para sa agricultural workers, magiging 525 pesos ang arawang sahod mula 515 pesos. Nasa 540 pesos naman ang panibagong sahod ng mga nasa non-agriculture sector mula sa 525 pesos. Una nang ipinatupad ang first tranche noong March 13, 2026. Pinayuhan naman ng DOLE Davao Region ang lahat ng employer na sumunod sa panibagong wage adjustment.
25: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
25: News Nationwide.
5: Konsulado ng Pilipinas sa Nepal patuloy pa ring nakikipag-ugnayan sa Nepali government para agarang mahanap ang isang Pilipinong doktor na napaulat na nawawala sa mapaminsalang pagbaha. Si AJ Ignacio para sa ulat.
25: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
25: Report.
0: Patuloy na nakikipag-ugnayan ng ating bansa sa Nepalese government para sa agarang paghahanap sa isa nating kababayang Pilipinong doktor na nawawala matapos ang nangyaring mapaminsalang flash flood sa Tibet-Nepal border. Ayon nga kay Consulate General of Nepal to the Philippines, Jose Paulo Campos, na nauna nang nakikipag-ugnayan ng Pilipinas upang mahanap nga ang kababayan nating doktor na nawawala. Nauna nang tinanggihan ng Nepal ang alok na tulong ng ibang bansa at iginiit na kinakaya pa naman ito ng kanilang operasyon sa paghahanap ng mga nawawala. Sa uli naman, muling siniguro ng ating konsulado na patuloy ang kanilang pagkikipag-ugnayan at pag-monitor sa Nepalese authorities maging sa disaster response team ng naturang bansa para maisa prioridad ang ating kababayang Pilipinong nawawala. Sa ngayon, tanging ang naturang doktor pa lamang ang naitalang nawawala sa ating mga kababayang nagtatrabaho at nagbabakasyon at naninirahan sa nasabing bansa. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
25: News Nationwide.
6: Buhabiyahin na ang Kadiwa team mula Davao patungong Maynila para makapagbenta ng mas murang agricultural products simula bukas, September 1. Sa isang video na inilabas ng Department of Agriculture Davao Region, makikita ang nasa Visayas na kahapon ng grupo at magpapatuloy ng biyahe patungong Metro Manila bilang suporta sa Kadiwa on Wheels program. Layo ng nasabing programa na maghatid ng sariwa at abot kayong produkto sa mga mamimili.
25: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
25: News Nationwide.
5: Nakumpiska ng Philippine Coast Guard o PCG at Department of Environment and Natural Resources o DENR ang 11 unit nang hinihinalang ilegal na troso sa magkatawang na operasyon sa Sibuyan Island sa Romblon. Inilunsad ang operasyon matapos makatanggap ng report hinggil sa ilegal na troso sa may 150 metro mula sa National Road sa Sitio Bato. Dito nila natagpuan ang 11 piraso ng tiga na mas kilala bilang Mangkono of Philippine Ironwood. Ginawa ang operasyon sa ilalim ng Presidential Decree 705 o ang Revised Forestry Code of the Philippines na nagpaparusa sa ilegal na pagkuha at pagkolekta ng mga produkto mula sa kagubatan. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng mga ahensya ng pamahalaan para masawata ang ilegal na pagtutroso at maproteksyonan ang yamang gubat ng Sibuyan Island.
25: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
25: News Nationwide.
24: Radyo Pilipinas Sports.
6: At sa larangan ng palakasan, Gilas Pilipinas nagwagi kontra Iran at Jordan sa fourth window ng Asian qualifiers para manatiling buhay ang tsansa sa FIBA World Cup 2027. Mula Sports Radio 918, may report si Ria Arevalo.
1: Napanatili ng Gilas Pilipinas ang tsansa nito para sa FIBA World Cup 2027 nang kapwa patumbahin ang Iran at Jordan sa fourth window ng Asian qualifiers na ginanap sa Mall of Asia Arena nitong weekend. Bumangon mula sa 13-point first half deficit ang Gilas Pilipinas upang angkinin ang 68-56 tagumpay kontra Iran Linggo ng gabi. Mula sa makapigil hiningang 82-81 overtime win kontra Jordan noong Biyernes, muling naharap sa mabagal na panimula mga Pinoy bago nakabalikwas upang gulantangin ang Iran at makompleto ang sweep sa fourth window ng qualifiers. Dahil sa panalo, naiangat ng Pilipinas sa 4 wins at 4 losses ang kanilang kartada sa Group E standings at nanatili sa kontensyon para sa tiket papuntang FIBA World Cup 2027 sa Qatar. Kapwa nagtala sina Juan Gomez de Liano at Dwight Ramos ng 16 points, habang nag-ambag ng 13 points at 16 rebounds si 7'3 center Kai Soto. Nagtala ng 8 points at 8 rebounds si AJ Edu, habang 6 na puntos at 2 rebounds ang inambag ni Junmar Fajardo, na formal nang nagretiro sa pambansang Koponan. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Oras po natin, alas 11:33 ng umaga. Abangan ang iba pang mga balita mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
3: Maging panatag Pilipinas.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
8: Ako si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat. doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
10: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
11: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
10: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglalaan ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

0: Report. Dahil sa lakas ng ulang dulot ng habagat, tila naging lawa ang Sitio 1 Barangay 2 Salawag City. Ang kalsada at creek na daanan ng tubig, tila ba'y naging isang ilog na lamang ito. Nalubog din ang mga palay na katabi ng kalsada at ng nasabing creek. Ayon kay Barangay Kagawad Oliver Abad, taon-taon na ganito ang sitwasyon dito, kaya naman nag-request na silang itaas ang kalsada at kung maaari ay gawing mas malalim ang creek. Sa ngayon, aniya, wala pa namang untoward incident, mga nag-preemptive evacuation dito at mga nagpa-rescue na kababayan. Tiniyak ng Kagawad na nananatili silang nakalerto at handang tumulong kung mas maging grabe ang sitwasyon sa nasabing lugar. Para sa Bawang Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Tobuk. May gagawing pag-uulat si Estrella Loque. Department of Health Cordillera patuloy na kumikilos para mapangalagaan ang kalusugan ng mga mamamayan sa rehiyon na apektado ng mga pag-ulang dala ng habagat.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Patuloy ang pagkilos ng mga kagawad ng kalusugan sa rehiyon Cordillera upang magabayan ang mga apektado ng mga pag-ulang dala ng habagat hinggil sa pangangalaga ng kanilang kalusugan at malapatan ng lunas ang mga nangangailangan. Ayon sa pinakahuling data ng Department of Health o DOHCAR, 397 individual na ang sumailalim sa medical consultation, makarang makaramdam ang mga ito ng sintomas ng respiratory tract infection, hypertension, cough and colds, fever at headache mula nung rumagasa ang mabagyong Luis, Maymay at Neneng at Habagat. 3 paggamutan at infirmaries at 4 na rural health units ang napinsala habang nananatili namang functional ang 61 hospitals at infirmaries, 79 na rural health units at 891 barangay health stations. Paalala ng DOHCAR, nananatiling may mapag-ulan sa iba't ibang bahagi ng rehiyon, kaya ipagpatuloy ang pag-iingat sa mga posibleng epekto nito sa kanilang kalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Relief packs ipinamahagi sa mga magbabangus sa lalawigan ng Pangasinan na naapektuhan ng bagyo at habagat. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Leslie Gemino.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Matagumpay na isinagawa ang isang relief mission sa ilalim ng Project Saguan kasabay ng patuloy na pagbabantay sa kalagay ng mga miyembro ng samahan ng magbabangus ng Pangasinan na labis na naapektuhan ng nagdaang bagyo at habagat. Ang pamamahagi ng relief assistance ay naging mabilis at matagumpay sa pakipagtulungan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 1 sa pamumuno ni Regional Director Remy Lachica, habang si Regional Mariculture Technology Demonstration Center Chief Antonieta Ibanglista naman ang personal na nag-abot ng mga relief packs sa mga mangisda. Ang nasabing inisyatiba ay pinangunahan ni SAMAPA President Christopher Aldo Fabia Sibayan upang agad na makapagpaabot ng unang alalet, karagdagang tulong sa mga kapwa mangisda at magbabangos sa lalawigan. Ayon sa pamunuan ng grupo, layunin ng simpleng pamamahagi na magdala ng ngiti at pag-asa sa mga member habang bumabangon mula sa pinsalang dala ng masamang panahon. Binigyan din ng sama na sa gitna ng kalamidad, walang pinipiling panig ang pagtulong at ang pinakamalaga ay ang pagmamalasakit sa kapwa. Kasabay nito, patuloy ang panawagan ng SAMAPA sa iba pang mga henshot sektor na mas mapabilis pa ang pagpapabot ng saklolo, lalo na sa mga mangisdang nasa mga pinakanangangailangan lugar, habang pinapalalahanan din ang lahat na manatiling alero at handa. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Minor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga himpilan sa Visayas at Mindanao. Narito muli, mga paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
7: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections

0: in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
1: Ang Barm parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng Barm sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
2: Public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko
6: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
9: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Alas 11:47 po ang ating oras. Mga balita naman sa Visayas. Samar Coconut Summit tinutukan ang mas produktibo at sustainable na industriya ng niyog. Mula Radyo Pilipinas Kalbayog, naritong ulat ni Suzette Pretensio.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Tinipon sa Kalbayog City Summer ang mga magsasaka, industry leaders at government partners upang palakasin ang coconut industry sa Summer. Sa Summer Provincial Coconut Summit, tinalakay ang farm productivity, climate resilient practices, processing technologies, cooperative development at financing opportunities para sa coconut farmers at SMEs. Nagbigay rin ng industry updates at technical inputs ang Philippine Coconut Authority, DTI, DOST, Cooperative Development Authority at mga financial institutions. Ibinahagi rin ng mga local farmer entrepreneurs ang kanilang mga karanasan at magagandang paraan sa pagpapaunlad ng mga negosyong nakabatay sa niyog. Layunin ng summit na mapataas ang produksyon, madagdagan ang kita ng mga magsasaka at makalikha ng mas sustainable na livelihood opportunities para sa mga komunidad sa Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
11: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas
11: News Nationwide.
13: Kahalagahan ng makabagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence at data analytics ipinabatid ng Department of Science and Technology sa mga mag-aaral sa Caraga Region. Sa detalye mula kay May Jess ng Radyo Pilipinas, Butuan.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Binigyan din ng Department of Science and Technology o DOST ang patuloy na pagpapalakas sa kapasidad at kaalaman ng mga kabataan at scholars sa mga bagong larangan ng teknolohiya tulad ng Internet of Things, Data Analytics at Artificial Intelligence o AI. Ito ang ipinahayag ni DOST Assistant Secretary Maria Teresa Biendi Guzman sa isinagawang press con sa Butuan City kaugnay ng pagdiriwang ng Regional Science Technology and Innovation Week o RSTW 2026. Isinusulong ang pagkakaroon ng dalawang campus ng Science High School kada rehiyon upang mas maraming kabataan aniya ang mahasa sa STEM o Science, Technology, Engineering and Mathematics. Upang maiwasan ang brain drain at mapanatili ang mga siyentipiko at mananaliksik sa Pilipinas, nagbibigay aniya ang DOST ng mga research grants upang makabuo sila ng mga teknolohiyang direktang tutugon sa pangangailangan ng komunidad. Inaasahan din ng DOST na sa pakikipagtulungan ng DepEd at Commission on Higher Education, mas marami pang mga mag-aaral ang maaabot at magagabayan sa pagbuo ng mga makabagong solusyon alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
11: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas
11: News Nationwide.
10: Samantala, 25 tonelada ng prutas ipinadala sa Kadiwa on Wheels mula Davao City patungong Metro Manila. Mula Radyo Pilipinas, Davao, magbabalita si Marcel Dasalia.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Nagpadala ang Department of Agriculture o DA-11 ng tinatayang 25 toneladang sariwang prutas mula Davao City patungong Quezon City at Manila sa ilalim ng Kadiwa on Wheels program noong Biyernes, Agosto 28 sa Bago Oshiro, Tugbok District, Davao City. Kabilang sa mga ipinadala ang durian, mangustin, pumelo at iba pang lokal na prutas mula sa mga magsasaka sa Kalinan District. Layunin ng programa na mapalawak ang merkado para sa mga farmer producers at mga ihatid ang sariwang ani ng Davao sa mga mamimili sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay DA-11 Regional Executive Director Macario Gonzaga, nagbibigay ang programa ng karagdagang market linkage sa mga magsasaka upang madagdagan ang kanilang kita. Inaasahan din na mabibili ang mga prutas mula Davao sa ibang rehiyon sa presyong malapit sa presyo nito sa Davao City. Isasagawa ang unang leg ng Kadiwa on Wheels sa DA compound sa Quezon City mula September 1 hanggang 3 at susundan ito sa Manila simula September 4. Bahagi ito na pagsisikap na maihatid ang masaganang ani ng Davao sa mas maraming Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, August 31, 2026. Ang ating oras, 9 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
13: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
5: Radyo Pilipinas.
16: Wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
3: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
5: Nung natutunan ko po yung paggawa,
6: sino nagturo
5: sa training po kami sa DOST.
6: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Taong 2017 nang sumiklab ang limang buwangyera sa Marawi ng puwersa ng gobyerno laban sa Maute at Abu Sayyaf Group. Ang Marawi Siege ay naging isa sa pinakamalalang armadong sagupaan sa Mindanao sa makabagong panahon. Nagbigay din ito sa lalim ng sigalot at sa hamon ng pagpapanatili ng pangmatagalang kapayapaan at seguridad sa Mindanao. Naging bahagi ito ng mas mahabang proseso ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at mga lehitimong grupong Bangsamoro. Kabilang sa mahalagang hakbang dito ang 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at ang pagpapasa ng Bangsamoro Organic Law noong 2018 na naglatag ng legal na batayan para sa pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. January 2019, niratipikahan ito sa pamamagitan ng plebisito at dito formal na nagsimula ang pagkakatatag ng BARM kapalit ng dating Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM. Layo ng batas na magkaroon ng sariling pamamahala ang Bangsamoro habang nananatiling nasa ilalim ng konstitusyon at pambansang soberanya ng Pilipinas ang rehiyon. Dito na pumapasok ang tinatawag na autonomy. Ibig sabihin, may sarili ng kakayahan ng BARM na mamahala at gumawa ng mga batas, maging ng patakaran para sa mga usaping sakop ng kanilang otonomiya. Kabilang dito ang mga larangan gaya ng ekonomiya, kultura, edukasyon, kalusugan, agrikultura at iba pang usaping nakatalaga sa pamahalaan ng Bangsamoro. Pero hindi ito nangangahulugang hiwalay na ang BARM sa Pilipinas. Bahagi pa rin ito ng ating bansa at kailangan pa rin sumunod sa konstitusyon at mga pambansang batas. Sa pamamahala, may sariling parliamentary system ang BARM. Ibig sabihin, ang legislative at executive functions ng gobyerno sa rehiyon ay nakabatay sa parliamentary system na itinakda ng Bangsamoro Organic Law. Ang mahahalal na parliament ang gagawa ng mga batas sa mga usaping sakop ng Bangsamoro government at siya ring pipili ng magiging chief minister na mamumuno naman sa executive branch ng regional government. Ano-ano naman ang sakop ng BARM? Kabilang dito ang mga probinsya ng Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan at Tawi-Tawi, gayon din ang Cotabato City at Bangsamoro Special Geographic Area sa Cotabato Province. Hindi kasama sa BARM ang Sulu. Sa desisyon kasi ng Korte Suprema, idineklarang unconstitutional ang pagkakasama ng probinsya ng Sulu sa BARM dahil hindi ito pumabor sa Bangsamoro Organic Law sa plebisito noong 2019. Ngayong September 14, gaganapin ang kauna-unahang BARM parliamentary elections kung saan boboto ang mamamayan ng mga kinatawan para sa Bangsamoro Parliament. Bubuin ito ng mga representante ng iba't ibang distrito, politikal na partido at maging ng iba't ibang sektor gaya ng kababaihan, kabataan at katutubo. Pagkatapos ng halalan, ang mga miyembro ng parliament ang pipili ng chief minister. Ito ang magtatatag ng unang regular na pamahalaan ng BARM na direktang pipiliin ng mga botante matapos ang ilang taong transition period. Mula sa sugat ng nakalipas na putukan patungo sa sarili at malayang pamamahala, ang halalang ito ay hindi lamang pagpili ng lider, kundi simbolo ng kapayapaan at pag-asa para sa kinabukasan ng Bangsamoro. Para sa Integrated State Media, Sheila Natividad ng PTV.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Sa paraang mapayapa, alinsunod sa batas at nakaugat sa mga prinsipyo ng bansa. Ayon sa kanya, mahalagang turuan ng kabataan sa kasaysayan at mga karapatang maritime ng Pilipinas. Labanan ang disinformation at itaguyod ang responsableng pagtatalakay sa mga usaping pambansa. Binigyan din ng punong ehekutibo na dapat suportahan ang mga mangingisda na patuloy na naghahanap buhay sa ating karagatan. Habang pinangangalagaan ang integridad ng mga institusyon sa pamamagitan ng transparency, accountability at mahusay na serbisyo publiko. Pinangunahan ng Presidente ang pagdiriwang ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani kung saan ginawaran siya ng 21-gun salute. Nag-alay din siya ng bulaklak sa Bantayog ng The Unknown Soldier at time team na nagdasal sa puntod ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Update sa assistance ng DSWD sa mga naapektuhan at inilikas dahil sa habagat at tinatalakayin kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development. Asik Irene, magandang tanghali po.
3: Hi Josh, po, magandang tanghali.
2: Yes, Asik, sa dami po ng pamilya na pilitan at kailangan lumikas dahil sa habagat, gaano na po kalaki ang kasalukuyang response operation ng DSWD at saan po yung pinakamalaki ang pangangailangan sa ngayon?
3: Joshua, mula nga po nang tumama itong si Bagyong Luis, Maymay, Neneng, yung Habagat, and then Enhanced Habagat, ang Department of Social Welfare and Development ay nakapagpahatid na, nakapag-release na ng mahigit 2.3 million na family food packs. Apart from that, nakapag-release rin tayo ng mga ready-to-eat food boxes, non-food items, at gayon din po ng tulong pinansyal. Karamihan po, o halos kalahati, actually more than half of the quantity of food packs release ay napunta po sa Central Luzon. At nagpapatuloy pa rin yung release ng mga family food packs sa mga probinsya po ng Bataan, Pampanga, at gayon din po ng Zambales. And sa katunayan nga, Joshua, nitong mga nakaraang araw, may karagdagang mga 90,000 plus na mga family food packs ang nai-release pa ng Region 3. Karagdagan na doon sa mahigit 1.2 million family food packs na napauna na natin na i-release. Apart from that, nakapagpahatid din tayo ng mga karagdagang ready-to-eat food boxes, non-food items, at ng tulong pinansyal sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation. Karagdagan dyan, dineploy din natin yung ating mobile command center, pati yung mobile kitchen, para makatulong sa paghahain ng mainit na pagkain para sa mga kababayan na natin na sa mga evacuation center sa kasalukuyan.
2: Okay. Asik, napag-usapan natin lang natin itong family food packs. Maigi na rin na malinaw natin yung ilang napaulat sa social media na ang halaga daw ng family food packs ay 1,500. Pero ang katunayan, ayon po dun sa inilabas na payag ng inyong kagawaran ay nasa 790 plus pesos lang po ito. Pakilinaw po ito, Asik.
3: Yes, thank you Joshua for giving me this opportunity to explain that. Kasi po may mga kumakalat na mga posts sa social media na nagsasabi na nagkakahalaga daw ng 1,503.84 pesos ang isang pre-pack family food pack. Ngayon, bigyan muna natin ng konting konteksto itong issue na ito. Lagi nating binabanggit kasi Joshua na may dalawang supply chain na nabuo ang DSWD sa ilalim ng buong Bansa Handa Program. Yung una is yung supply chain one na kung saan ini-strengthen natin yung prepositioning at production ng mga family food packs sa Luzon Disaster Resource Center at sa Visayas Disaster Resource Center. Tayo po mismo ang bumubuo ng mga family food packs sa supply chain one. Sa supply chain two, ito yung binabanggit natin na private sector driven na kung saan meron tayo mga framework agreements with private distributors na kung saan nga po nakakapag-drawdown tayo from those framework agreements to complement the food packs that we are producing. At dyan po lumalabas yung pre-pack family food pack na pinoprocure po natin. Ngayon, yung pong binanggit na 1,503.84, yan po yung tinatawag natin sa procurement na approved budget of the contract. Yan po yung maximum amount o maximum na halaga na maaring pong maging cost ng isang pre-pack family food pack. Mm-hmm. But dumataan po iyan sa competitive bidding.
2: Yes.
3: At ang nananalo o na-award po na ang kontrata ay na-award po sa supplier na most responsive ang kanyang bid at least expensive. Kaya nga po, yung nanalo na kontrata, ang kanya pong bid ay 797.80 centavos. So yun po yung halaga ng pre-pack family food pack na deliver sa DSWD na siya rin naming na-i-distribute. Now yung cost na yon, yung halaga na yon ay kinabibilangan na ng 6 kilograms na vacuum pack rice, gayon din po nung 10 assorted tin cans, yung 5 sachets ng instant coffee, 5 sachets ng choco malt. Kasama na rin yung cost ng slotted carton o yung brown box, yung tape na ginamit, and of course, yung logistics and manpower requirements ng private distributor na nanalo po ng kontrata sa DSWD. So again, lilinawin po natin, hindi po 1,503.84 pesos yung halaga ng isang pre-pack family food pack, kundi batay sa nanalong awarded contract ay 797.80 centavos po ito.
4: Okay.
3: Joshua, nais nating banggitin na nakakalungkot na merong may mga ganitong mga post. Kasi ang DSWD ay nakafocus sa panahon na ito sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Dagdag isipin po ng aming pong kagawaran na meron pang mga impormasyon na pinapakalat na hindi po totoo at kulang po sa pag-aaral o pagre-research yung kanila pong mga post. So kung pakiusap natin, kung wala po kayong magawa o marami po kayong time, sana po tumulong na lang po kayo sa isinasagawa natin na pagre-repack ng mga family food packs o sa pagtulong sa ating pong mga kababayan. Mas magiging meaningful pa po ang inyong at magiging makabuluhan yung pong inyong pong oras kapag tumulong po kayo sa ating bayan.
4: Yes, tama yan, Asik. Actually, nakita po natin yung mga posts sa social media at hindi naman lahat ay naniniwala dun sa post sa 1,500 pesos yung worth ng family food packs. In fact, may mga ilang netizen ang nagbibigay ng kanilang mga fact-based comments na nag-research sila tungkol sa tunay na halaga. Now, with this being said, Asik, how do you think, or sa tingin niyo po, gaano ka-importante yung information dissemination, pagiging transparent ng kagawaran pagdating po sa ganitong mga bagay?
3: Alam mo, Joshua, yung isinasagawa natin na procurement process, it follows the guidelines which really maintains and follows transparent procedures. Yung pong mga ipinuprocure po natin, even mga activities on procurement activities ay nakapaskil po sa aming pong webpage at meron din po kaming site na kung saan napapublish ang mga procurement documents po natin. Sinusunod natin lahat ng mga pamantayan, wala po tayong tinatago, sumusunod po tayo sa alituntunin. Kaya maaari nyo pong i-verify yung pong mga impormasyon na nakakalap po nyo. And sana before you publish any information, especially on social media, ay pag-aralan muna natin, i-research po na natin muna ng maayos para hindi po makapang-confuse ano, ng iba pa sa atin. And of course, tayo nagpapasalamat din sa ilan sa ating pong mga kababayan na kinokorek yung mga gantong maling impormasyon. Sana po sama-sama tayo to combat fake news and para mas maging maayos po no yung ating pong pagtulong sa ating kapwa. Huwag na po natin silang lalo pang i-confuse, lalo pang pahirapan sa panahon po na ito.
4: Alright, malinaw. Asik, balikan ko po yung ating mga apektadong pamilya dito sa nangyayaring sama ng panahon. Ilang evacuation centers na po ang kasalukuyang operational at ano po ang pinakamalaking challenge ng DSWD sa pagtiyak po ng pagkain, tubig, hygiene at iba pang pangunahing pangangailangan nila?
3: As of our 6 a.m. monitoring, Joshua, nasa mahigit 1,300 ang activated or open evacuation centers sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. And marami po dyan ay sa NCR, sa Region 1, gayon din po sa Region 3. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 46,800 na families or ang katumbas niyan ay nasa mahigit 164,000 na katao ang nanunuluyan pansamantala dyan po sa evacuation centers. But in our monitoring, in some areas, lalo na sa NCR and sa Calabarzon, ay meron na rin pong mga magdidikam sa araw po na ito.
4: Okay.
3: But of course, patuloy nating mino-monitor, especially at naka-red alert ang DWD, quick response units, and of course, monitoring the situation in the various parts.
4: Alright. Okay. Speaking of monitoring, Asik, paano po ninyo tinutukoy kung anong uri ng assistance ang kailangan po ng bawat evacuation center? At kumusta po yung inyong coordination sa local government units ng mga apektadong lugar?
3: Well, Joshua, dahil ang DSWD ay nangunguna rin sa company ni Protection of Displaced Persons, meron tayong mga nakadeploy na mga personnel, mga chairs, mga kawaniren ng mga local government units para matiyak na maayos yung sitwasyon sa mga evacuation centers at para matukoy din natin kung ano pa yung pangangailangan ng ating mga internally displaced persons in addition to what we are already distributing. And base dun sa assessment na ginagawa ng ating mga workers, nakikita natin kailangan ba na ma-refer sa mga iba pang mga partners, especially kung nagkasakit yung ilan sa mga IDPs, rin-refer natin sila kasi may tinatawag na yun na referral pathways din sa DOH o sa local health officers. Ngayon kung halimbawa nangangailangan pa ng intervention, halimbawa ng tulong pinansyal, ina-assess yan ng DSWD social workers para makapagpahatid tayo ng karagdagang pangangailangan, Joshua.
4: Okay. And Sec, tama po, ano, may access pa rin. Even yung mga pamilya na wala sa evacuation center, meron pa, napapaabutan pa rin po sila ng tulong. Tama po.
3: That's correct, Joshua. In coordination with the local government units, we make sure na may house to house yung pong mga tulong na ipapaabot ng ating pamahalaan. We understand that in some areas, in some communities, takot po ayaw umalis ng mga ilan sa kababayan natin because either mahira may baha sa kanilang area at nahirapan po sila ano na mag-travel going to evacuation centers or ayaw talaga nilang iwanan yung kanila pong mga bahay. So ang ginagawa po natin in coordination with the local government units ay dinadala na po yung tulong sa kanila. Kasi kinakailangan na mabigyan din po sila ng immediate na assistance, especially na sa pagkain at mainom na tubig.
4: Alright. Panghuli na lamang po, Asek. Mensahe niyo po sa ating mga kababayan na patuloy na nangangailangan ng tulong sa kasalukuyang weather condition.
3: Alam niyo po, lagi nating pinapaalalahanan ng ating mga kababayan na ang utos po ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, tiyakin na mabilis, maagap at sapat ang tulong na naipapabot ng ating pamahalaan sa ating mga kababayan. Kung kaya nga po sa ilalim ng pamumuno, Secretary Rex Gatchalian, puspusan po ang aming kagawaran sa pagtitiyak na lahat ng kinakailangang tulong ay naipapabot po namin sa mabilis at mapagkaingang pamamaraan. Mention ng ating pamahalaan, para tulong-tulong po kaming maipaabot ang mga food and non-food items sa inyo. Kaya nga po, pakiusap natin, sana po makipag-ugnayan at makinig po tayo sa mga abiso ng ating pong mga local officials para po sa isang maayos, orderly and seamless distribution of food and non-food items. Huwag po kayong mag-aara, lalo na kapag kayo ay sinabihan po o naabisuhan na lumikas sapagkat ang ating pamahalaan ay naka-ready to provide your essential needs. Muli, kami po sa DSWD ay nakatutok sa sitwasyon. Kami po ay patuloy na magbabahagi ng tulong sapagkat sa DSWD po ang bawat buhay ay napakahalaga.
4: Alright, at bago po makalimutan, Asek, belated happy birthday po. Kayo po yung nag-celebrate ng inyong birthday kahapon. Happy, happy birthday po. Maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Thank you, Asek. Bayan, maraming pambalita talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
1: Hindi lang sa kasaysayan makikita ang tunay na kabayanihan. Dahil may mga bayaning nakikipaglaban at walang sawang naglilingkod sa kapwa at bayan. Isang pagsaludo sa kabayanihan ng lahing Pilipino mula sa inyo, People's Television. Tanong ng ordinaryong Pilipino,
5: hahanapan ng tubo.
6: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
5: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
6: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng DESDA, hindi niyo ako pamamayaan.
5: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
2: Bakit sa atin ito, Philippine Sea?
6: Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
5: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa mga dam at sa amount ng rainfall nitong weekend at ang latest monitoring sa Tropical Depression Pilandok. Ating aalamin kasama si Ma'am Rosalie Pagulayan, Senior Weather Specialist and Hydrologist ng DOST Pag-asa. Ma'am Oy, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: So magandang tanghali po sa lahat, Sir Joshua. Good afternoon po, everyone.
0: Okay, Ma'am Oy, ano po ang pinaka-latest na sitwasyon ng ating mga dam matapos po itong grabe, napakalalakas na pag-ulan itong weekend, lalo na po sa mga pangunahing dam dito sa Metro Manila.
1: Yes po, ano, kung titignan po natin, meron siyang positive, meron siyang negative din naman po na naging impacts. Ano? So number one, kung titignan po natin yung mga pag-ulan po sa ating mga monitor dams, ay nagdulot po ito ng malaking inflow going to our dams, yung mga reservoirs natin. Ano? So kaya po marami sa kanila ay tumaas, and meron din naman po na dahil din po sa kanilang pagtaas ay nagkaroon din po ng pagpapakawala ng tubig.
0: Okay. So, alin po sa mga dam ang nagpakawala ng tubig nitong weekend at alin po sa mga ito ang nasa normal at critical level dahil po sa malalakas na pag-ulan dahil sa habagat?
1: Okay. So, number one, no, starting Saturday po, no, nagpakawala or nagbukas ng isang gate po ang Ipo Dam last Saturday. Starting Saturday ay meron po siyang bukas na isang gate. Up to now po ay nagpapakawala po siya ng tubig. So ito pong Ipo Dam, siguro if I may explain po, no, yung Ipo Dam po kasi ito po ay wala po siya ng tinatawag na flood control component. So meron po tayong mga dams na ganyan. So hindi po lahat ay pwede pong mag-store ng maraming tubig. Number one is yan po Ipo, we have La Mesa, we have Bustos Dam na talagang mag-overflow lamang po ito pagka po na-reach yung tinatawag po nilang na normal high water level or spilling elevation.
0: Okay. So, does that mean pagka po sinabing ito katulad nitong Ipo Dam na walang flood control component?
1: Yes po.
0: Ito po yung maaaring magdulot ng baha sa mga lugar na malapit nito?
1: Yes po, sir. Maaari pong makadagdag yung tubig. So, hindi po natin dinidiscard yung along the river ay meron din pong mga pag-ulan. So, kasi po nung Saturday ay very widespread yung naging pag-ulan. So, aside from the tubig na manggagaling po dito sa Ipo Dam, ay maaari din pong magdagdag yung mga paulan po along the river system that we have.
0: Okay. Now, ito na, pag-usapan natin itong mga malalakas na pag-ulan this weekend, Ma'am Oy. Gaano po karami at kalakas ngayon na naitalang pag-ulan sa Metro Manila at mga lugar na pinaka-apektado ng habagat nito nga po nakaraang Sabado at Linggo in terms of rainfall amount?
1: Okay. So kung titignan po natin, ano, meron na po tayong mga na-record na mga moderate na pag-ulan, light to moderate po nitong Biyernes pa lamang po. And pagdating po ng Sabado ay talaga pong umabot na po sila doon sa pamantayan na talagang napakalalakas po. So mga red na po, naka-red warnings po tayo noon. And at the same time, yung recorded po, like I will just say, dito na lang po sa may Guadanoville, which is upstream po ng La Mesa ito. So medyo nagkaroon po ng 277 millimeters for 24 hours. At ito pong La Mesa Dam ay nakapagtala po siya ng 248 millimeters sa pag-ulan. Kaya po nung Sabado din, ay nagkaroon po din ng pagtaas itong La Mesa. As I've said earlier, wala po itong flood control component. So nung na-reach po yung kanyang 80.15 na elevation, ito pa po ay talagang aapaw po siya.
0: Okay. So, Ma'am Oy, para po may idea din yung ating mga manonood, yung ating mga kababayan, itong 277 millimeters in just 24 hours, gaano po karami ito?
1: So, kung pagbabasihan po natin, ano, ano na lang po natin, meron kaming ginagamit na, ano, sir, ano, yung parang simple illustration. Mm-hmm. Kung meron po kayong kahon na 1 meter by 1 meter, okay. So, lagyan mo po ito ng 1 millimeter na pag-ulan, ay ang magiging volume po nito ay 1 litro.
0: Okay.
1: So we're not talking of 1 meter by 1 meter na area, pero ito po ay malalaki. Square kilometers, ganun okay. Po, no? So ilagay mo po yung ganyang karami. So medyo mahirap yung mathematics, pero kung titignan po natin ay maaari ma-overwhelm talaga yung atin pong mga kailugan pagkaganyan po.
0: Pero malaki ito compared doon sa mga nauna mga pag-ulan?
1: Yes po, sir. Okay. And at the same time, sir, meron na kasing previous rain. Ito po yung lagi nating sinasabi, no? Yung meron po yung mga... Ang term po namin ay antecedent rainfall. So ito po yung mga pag-ulan na parang nagsiset siya para masaturate yung atin pong mga watershed. So pag na-saturate po ito, so anything na dadagdag po dito sa atin pong mga watershed ay maari na po yung tinatawag nating runoff or automatic. Yung mga umaagos po papunta naman po dito sa dams natin.
0: Okay. Oye, ano po yung mga lugar na nakapagtala ng napakataas na rainfall amount na nagdulot nga po ng pagbaha o pagtaas ng mga ilog? Saan-saan po ito yung inyong na-monitor?
1: Okay. Actually, sir, kung titignan po natin yung rainfall, siguro simulan ko yung... Kasi August 1 ay nagkaroon na talaga tayo ng mga pag-ulan. Ano? Meron po tayong mga binabantayan talagang mga stations, synoptic stations, dito sa western side. So kung titignan natin, ang pinaka-crucial po kasi dyan, itong Region 1, itong Region 3, particularly ito pong Zambales, ito pong Subic, ito pong... what do you call this? Ito pong Bataan and down to ito pong Mindoro. So yan po yung palagi nating binabantayan pag kami Southwest Monsoon, ano? Kung if I may, ano lang po, no? Actually, yung running total na ito pong Baguio Station natin, ano? Ang normal lamang po niya ay wala pa pong 1,000, mga 961 something. Pero nakapagtala na po siya ng mahigit 1,000, almost 2,000 na po. Similar with Iba Zambales, almost 2,000 millimeters na po yung naitala niya, mahigit 2,000. Even Bataan, ang lalaki po nung mga, kung titignan po natin itong, na-exceed po nila yung normal nila for the month of August.
0: Just for the month of August.
1: Yes po.
0: Okay. So ano naman po ang pinaka-latest na lokasyon at galaw nitong Tropical Depression Pilandok at ano-ano pong mga lugar ang apektado sa ngayon?
1: So, for now, sir, nandun din, nasa Philippine Area of Responsibility pa rin naman po siya. So, nandito po siya sa parang extreme northern Luzon, ano, medyo, pero within the Philippine Area of Responsibility. So, ito po ay, hindi, wala pong direktong epekto, pero ito nga po yung mga paulan na ina-expect natin dahil po hihilahin niya po yung habagat.
0: Yung habagat.
1: Yes po.
0: Okay. So, ito po, tanong din ng karamihan, since nandito ka in person, Mamoyi. Sabi nila El Nino, pero hindi nila maramdaman dahil nga puro ulan ang nararamdaman o nararanasan ng ating bansa. Bakit po?
1: Opo. Yes po, no? So, hindi naman po agad-agad. Ang El Nino po kasi is para siyang, kumbaga, long, mahaba yung magiging impact niya. Mm-hmm. Pero kahit po ngayon, sa ngayon ay meron po tayo pa rin paulan. Nandyan pa rin po yung mga weather systems, yung mga rain-bearing weather systems that could bring us rains. So, ang nagkakaiba lamang po ay yung mga intensity.
0: Okay.
1: So, if I may recall siguro, sir, sa inyong pananaw, siguro yung Ondoy ang isa sa classical example na ang dami-daming ulan pero nandun po tayo sa El Nino. Mm. Pero kung titignan po natin prior to the, yung mag-peak yung El Nino, ibig sabihin ma-reach na talaga yung kanyang peak, ay meron po talaga ang mga pag-ulan. Kasi nandyan pa rin po yung mga weather systems.
0: Okay.
1: Although, yung intensity, yung lakas, ay doon lamang po nagkakaroon ng mga variation.
0: Okay. Sa inyo pong estima, ma'am, hanggang kailan pa natin mararanasan ito, mga sama ng panahon?
1: Okay, nandito pa rin po tayo sa habagatan period. Mm-hmm. So, for September, ang naitala, ang forecast po ng PAGASA ay magkakaroon pa rin po tayo ng 2 hanggang 3 bagyo.
0: Okay.
1: So, expected pa rin, kung tayo po ay nasa habagatan season, expected pa rin po na meron po tayong southwest monsoon.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi pa po mawawala iyan.
0: Okay. Well, bare months na bukas. Ma'am Oye, marami nang gusto mamili ng mga... Well, as early as now, marami nang gusto mamili ng kanilang mga pangregalo sa Pasko. Sa pagitan po ng habagat at bagyong Pilando, ano po yung maaaring asahan o paghandaan ng ating mga kababayan sa mga susunod na araw muna? Are we expecting po a good weather, at least condition within the next few weeks?
1: So, siguro, sir, don't let our guard down. Siguro yun na lang po, no? Nandyan pa rin po kasi yung mga paalala ng PAGASA na meron po tayo pa rin system na binabantayan. So, andyan pa rin siya. So, we could expect still rain.
0: Okay.
1: At least ngayon po ay meron tayong konting pag-araw. Binigyan tayo ng pagkakataon na magpatuyo ng sampay. Pero wag po tayong magpakakampante dahil nandyan po si Pilandok na binabantayan ng PAGASA. And at the same time, yung mga paulan na kaakibat po nito.
0: Yes. Dito natin mas na-appreciate si Haring Araw pag sumisilip eh. Pati yung nanay ko, gustong-gusto nagsasampay. Well, on that note,
1: siguro, sir, ituloy ko na rin po yung Amboklaw Binga. No, paalala lang po ng PAGASA, ito pong Amboklaw at saka ng dam offices. Ang Amboklaw po at saka Binga ay kasalukuyan pong nagpapakawala ng tubig ngayon dahil sa ngayon po ay mataas pa rin po yung forecast rainfall. So, ito pong pinakakawalan po ng Ambuklaw ay sasaluhin po ng Binga. So, open po siya. So, yung Binga naman po ay palalabas, nailalabas na tubig naman po ng Binga ay sasaluhin po ni San Roque, which is already in the Pangasinan area. So, ngayon, sa ngayon po ay medyo mataas na po yung San Roque. Kaya po, ito ang closely monitoring natin. So, kanina po ay nag-issue na po kami, nag-flood precaution period phase na kami. So, ibig sabihin, heightened alert na po dapat yung atin pong mga kababayan sa Pangasinan. Kasi po, baka po, pag dire-diretso po ito, ay hindi po malayong ito po ay magbukas din ng kanyang spillway gates.
0: Yes, ma'am, follow-up ko lang po doon sa mga ipodam na nabanggit nyo kanina, yung mga dam na walang flood control component. Is there a possibility in the future na magkaroon to ng flood control component or that's permanent na?
1: Baka hindi na, sir. Kasi talaga siyang maliit. Okay. So, hindi siya kinonstruct gaya po ng, ito po nung San Roque. Talagang isa po sa mga naging component po niya aside from the irrigation, hydropower, is meron po siyang flood control component na pwede siya talagang mag-store ng water, excess water.
0: Okay. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Rosalie, Ma'am Oye Pagulayan, Senior Weather Specialist and Hydrologist ng DOST Pag-asa. Thank you, ma'am.
1: Thank you, sir. Thank you.
0: Bayang manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: Is it a yes or a no?
3: Are you anti or pro?
2: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke.
3: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
2: Pag-usapan natin yan sa
3: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
2: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
4: Paano'y sinasagawa ang impeachment? Ang dalawang yugto sa proseso ng impeachment ay ang pagsimula at ang paglilitis. Nagsisimula ang proseso sa pag-file ng isang verified complaint mula sa isang miyembro ng Kamara o sino mang mamamayan na may endorsement mula sa House of Representatives. O kaya naman, isang resolusyon ng impeachment na may lagda ng di bababa sa one-third ng lahat ng miyembro ng mababang kapulungan. Sa impeachment trial naman nililitis ang opisyal, batay sa Articles of Impeachment. Kailangan naman ng two-thirds na boto ng lahat ng miyembro ng Senado para makonvict ang opisyal. Mananatiling bukas sa publiko ang Senado habang isinasagawa ang paglilitis. At walang takdang panahon ang itinatagal ng prosesong ito.
5: Nagsimula sa maliit na pangarap.
6: Ngayon ay unti-unti nang natutupad. Sa tulong ng ASEAN, higit na napalago ang aking negosyo.
5: Mas malayo na ang narating ng mga produkto ko.
6: May online pre-training at programs pa para sa kagaya kong entrepreneur.
5: Dahil sa ASEAN, ang local pwedeng maging global.
4: ASEAN continues to grow and support businesses across the region. For easier export processes, free training opportunities, and access to markets in member countries. Dahil sa ASEAN, negosyong Pilipino ay natutulungang lumago.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa mga rescue at humanitarian response ng PCG dahil sa habagat at ang search and rescue operation sa San Marcelino, Zambales. Ating alamin kasama si Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Commodore Noemi, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes, Sir Joshua, magandang tanghali po at maraming salamat po sa opportunity.
0: Salamat din po sa pagpapaunla. Commodore, sa dami po ng deployment at mga apektadong lugar dahil po dito sa habagat na pinalakas pa ng Tropical Depression Pilanggo, ano po ang pinakalatest update sa inyong mga isinasagawang rescue at humanitarian response?
1: Yes, una-una po, Sir Joshua, we are also monitoring itong aking po mga pantala. No? We have 8 ports na minomonitor po ngayon. And out of that 8 ports po, meron po tayong 38 na stranded passenger, particularly sa Mason Agustin Roblon po. And the rest of the 7 ports, meron po mga barko, mga motor bandcast na nagtitake shelter at mga stranded. And as of kahapon po, Sir Joshua, halos 15,800 na po ang ating po mga na-assess at na-evacuate po na ating po mga kababayan sa iba't ibang area, particularly po, Sir Joshua, sa area po ng Batangas, sa Maynasugbo, Balayan at Tian, sa may Pangasinan, Zambales, Olongapo, Bataan, Laguna, Cavite at Pampanga. At tayo rin po ay nagsagawa ng pag-asiste sa ating pong DSWD at mga Local Disaster Risk Reduction Management Office, particularly sa pag-repack po at pag-distribute po ng mga family food packs sa mga apektadong kababayan po natin. Sa area po ng Pampanga, tayo rin po ay nagsagawa ng libreng sakay, particularly sa lugar po ng Makabebe hanggang Apalit. At ngayon po, Sir Joshua, ay tayo rin po ay nagbibigay ng assistance, particularly sa pagsasagawa ng search and rescue sa area po ng Tarlac, doon sa may nag-collapse na tulay sa may Agana Bridge. At ngayon po, nakadeploy rin po ang ating mga tauhan doon. At kung agaganda po ang panahon, Sir Joshua, ay tayo po ay magsasagawa ng ating diving operations dahil meron pa po tayong 4 na hinahanap po ng individual.
0: Okay. Commodore, dito naman po sa San Marcelino, Zambales, ano po ang pinakalatest status po ng inyong operasyon dito po sa Bangkang Tumaob sa Mapanuepe Lake at ilan po yung kumpirmadong nawawala at may nasawi po ba?
1: Kahapon, Sir Joshua, ay nakita na rin po natin yung huling tao na hinahanap po natin. So, kahapon po, nag-close pa rin po ating search and rescue operation. Itong initially na 3 missing individuals po ay nalocate na rin po natin at na-turnover na rin po natin sa kanilang mga pamilya.
0: Okay. At ano po, maliban po sa sama ng panahon, Commodore, ano po yung mga naging hamon na kinakaharap ng ating mga responder pagdating po sa search and rescue operation dito po sa San Marcelino, lalo na po sa kondisyon ng lugar at sa patuloy ng pag-ulan?
1: Yes, Sir Joshua, ang naging hamon talaga sa ating po mga responders, particularly dito sa may Mapanuevo Lake, no, is yung alakas po ng current noong time na yon. Itong buong weekend po, yan po talaga ang ating talaga inasikaso. So, ang naging feedback po sa atin ay ang lakas ng current, halos malabo po talaga yung tubig, nag-zero visibility po tayo. Kung may mga times po talaga na malakas yung hangin, tabuso-buso ng ulan. Pero sa operasyon na yan, Sir Joshua, hindi lamang po Philippine Coast Guard ang tumugon. Kasama rin po natin ang Philippine National Police, ang Bureau of Fire Protection, at saka yung MDRRMO. So kahapon po, yung ating pong tatlong hinahanap ay nakita na rin po natin at na-turnover na rin po sa kanyang mga respective families.
0: Okay. Sa ngayon po, at this point, Commodore, kamusta po ang deployment ng PCG response team? At aling po yung mga lugar ang pinakamalaki ang pangangailangan ng tulong?
1: Well, ang nakikita po natin, Sir Joshua, itong Pampanga, dahil kahapon, based po sa report ng ating mga tauhan, no, ay halos hanggang dibdib po ang taas po ng baha. At nagtatuloy rin po ang ating pong rescue operation, particularly din po sa Zambales. At dahil meron po tayo mga area dyan na halos malakas din po yung current sa ilog po natin, no? At ang ginagawa naman po natin ngayon, nabanggit po natin kanina, Sir Joshua, is itong Tarlac na kung saan napabalita po na meron pong isang SUV, no, na nahulog dito sa sa bridge na ito. So we are conducting search and rescue operations to locate ito pa pong 4 na mga missing na individuals na sakay po nitong sasakyan na ito.
0: Okay. Commodore, malaking tulong din daw po ang anticipatory deployment ng personnel, boats, vehicles, at rescue equipment, maging ang modernization program sa pagpapalakas ng humanitarian assistance and disaster response. Paano po dito napapabilis yung rescue response at ano po yung mga bagong assets na malaking nakatulong sa kasalukuyang administrasyon o operasyon, rather?
1: Well, malaking tulong po ito, Sir Joshua, particularly itong mga karagdagang mga assets po natin, mga floating assets po natin, no? Kalaw na ngayon sa area na may talagang hindi tayo ma-penetrate dahil sa taas po ng tubig baha. So, yan po ang naging kagandahan po ng modernisasyon ng Philippine Coastguard. At kaakibat po niyan, Sir Joshua, is yung pagpapataas po ng kakayahan po ng ating mga tauhan. Kasi every time we receive po a new asset, talagang kasama po palagi, Sir Joshua, yung capacity building sa ating po mga tauhan. And ngayon naman po sa mga isinasagawa nating mga rescue efforts po, it is always complementing po yung mga resources na meron po tayo. Kaya nagpapasalamat po kami talaga sa ating pamahalaan kay Pangulong Marcos. Dahil ngayong taon, ang pinakamalaking acquisition at modernization program po ay binigay po sa Philippine Coast Guard.
0: Alright. And sa ilalim naman po ng iCare program, ma'am, paano po ninyo sinisiguro na hindi lang rescue ang ginagawa ng PCG, maging prevention, awareness, at community preparation din po ay naisasagawa?
1: Sir Joshua, itong iCare, no?

0: Joshua, ito po mga community residents po, ang ating po mga mangingisda, ang talagang katuwang po ng Philippine Coast Guard. At ang ginagawa naman po natin ngayon, Sir Joshua, pag ganyan, wala po tayong mga kalamidad o mga tumasasamang po panahon, ay sinasama rin po natin sila sa mga pa-training po natin. Halimbawa, yung mga water search and rescue, no, yung mga BLS. Kasi at the end of the day, Sir Joshua, sila rin po talaga ang ating pong kasama sa lahat po ng ating pong mga operasyon. So yan po ang kabuuan po ng iCare. Kaya nagpapasalamat po talaga kami sa participation at cooperation po ng ating pong mga kababayan, particularly sa pag-perform po ng Philippine Coast Guard ng aming pong mandato.
1: Okay. At kumustahin din namin, Commodore, yung inyong pong mga tauhan, paano po natin nasisiguro na sila din po, maliban po dun sa kanilang isinasagong operasyon, ay ligtas, maging sila, yung kanilang kaligtasan ay natutugunan at yung kanila pong mga responsibilidad.
0: Opo, Sir Joshua, yan naman po ang pagbibili ng aming commandant at si Admiral Ronnie Hildeban. So sa bawat deployment po ng aming pong tauhan, ay siguraduhin po talaga ang kanilang kaligtasan. Yan po ang palagi po namin topmost priority. Dito po sa aming dinideploy, ito ang tinatawag po namin deployable response group. Composed po yan ng rescue swimmers, mga medical teams, at mga nurses po natin. So hindi lang po pagbibigay at pagtugon sa mga kondisyon po ng ating po mga isinasalba, kasama rin po, Sir Joshua, ito po pagsisigurado ng kapakanan po ng ating po mga tauhan. At ngayon po, actually, Sir Joshua, nagdagdag rin po tayo ng ating po mga tauhan, particularly sa area po ng NCR, no, to augment ito mga isinasagawa po natin mga rescue effort, particularly sa mga area po na medyo nati-challenge pa rin tayo sa taas po ng tubig sa kailang mga probinsya.
1: Alright, on that note, mensahe nyo na lang po at paalala sa ating mga kababayan, Commodore, na patuloy na nakararanas itong epekto ng sama ng panahon.
0: Yes, una-una po sa ating po mga kababayan ay maraming salamat po sa inyong kooperasyon. Yan naman po talaga ang kailangan po sa mga panahon ganito, no? Sa mga panahon ng kalamidad. At siguro po yung sa mga lugar na medyo matataas po yung baha, kung hindi naman po ganun, kailangan ang inyong pag-alis sa inyong mga bahay ay pagpaliban po muna. At sa atin naman po mga kababayan na naninirahan sa mga coastal communities po, again, before po tayo maglayag, ay i-check po muna ninyo ang binibigay po ang advisory ng Pag-asa. At kung kinakailangan po, ay magdala rin po talaga tayo ng ating mga life-saving equipment, katulad po na yung life jacket, at magpaalam din po kung maaari sa ating po mga barangay, no, para at least kung kailangan po ng assistance, ay madali po tayo makapag-responde. At Sir Joshua, ibigay ko na rin din po ang aming pong contact number, ang aming pong hotline number. So in case nakakailangan din po ang pagtugon ng Philippine Coast Guard, ay madali po kaming tawagan. So ang aming pong number ay 0966-217-9610. At ang aming pong social media account ay bukas po yan, 24/7. Meron po tayong tauhan na tumitingin at nag-respond sa mga question po ng ating po mga kababayan. We have sa Facebook page po, meron po kaming X at Instagram. At dyan din po kami naglalagay ng mga pantalan na kung saan meron po mga kanseladong tricks po. Maraming salamat po.
1: Alright, ulitin natin, Commodore, no? 0966-217-9610 ang inyong hotline. On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Commodore Noemi Kayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Maraming salamat, Commodore.
0: Yes, Sir Joshua, maraming salamat at magandang tanghali po.
1: Bayan, huwag kayong bibitiw at magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: From the realms of history and the arts to the latest in science and technology, Stories from the Grid brings you the very best of Voice of America's groundbreaking programs. The Inside Story, VOA Connect, and USA Global Media Direct. With every story shared, we foster understanding across different cultures and perspectives. Be inspired by voices from around the globe. Stories from the Grid. Only here on your People's Television.
3: Bringing you the latest, thrilling, and action-packed updates in the world of sports.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, assistance ng Bureau of Fire Protection sa mga apektado ng habagat at mga pagbaha. Ating pag-uusapan kasama si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection. Sir Anthony, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes, Sir Joshua, magandang tanghali rin po at maligayang araw sa paggunita ng araw ng mga bayani. Thanks for having me on behalf of the Bureau of Fire Protection sa pangunan ng aming OIC Chief Superintendent Juan Chu.
0: Alright, Sir Anthony, thanks for joining us. Ano po ang latest response natin ng BFP sa mga lugar na apektado po ng habagat at mga pagbaha? Updates po.
1: Yes, ang pinaka information available sa atin, no, dahil nga sa patuloy na epekto ng southwest monsoon at presensya ng tropical cyclone, ang BFP Region 3 ay kasalukuyang nasa code red or full alert status pa rin, samantala ang regions 4A, 4B, CAR at National Capital Region naman ay under code blue or heightened alert status. Bilang bahagi po ng aming offline paghalasa or paghahanda laban sa sakuna, ay meron naman tayong contingency plan, no, for disaster preparedness, search and rescue, relief operation during sa mga natural calamities na ito at itong severe weather disturbances. So kasalukuyan po, no, although meron ng mga evacuation area na decamping or termination of evacuation area, sa kabuuan po ang BFP ay evacuated 302,736 individuals or katumbas ng 95,328 families. In collaboration po to ng iba't ibang ahensya, National Government Agency at sa Calacol Government Agency, ang na-monitor naman ng evacuation centers ay nasa 8,550. At yung ginawa po ng BFP na augmentation activities sa DSWD at iba pang local government unit na DRRMO tulad ng mga repacking centers, distribution, ay umabot po sa 193. At yung hauling of boxes ng food and non-food items po ay nasa almost 290 plus thousand, no? At nakapag-deliver ng relief goods nasa 106 at nakapag-monitor rin tayo na halos 1,600 plus na flooded barangay, no? At 288 na landslides naman. At further, yung BFP po ay nakapag-retrieve 42 calibers at rescued naman ng 46 individuals recently to joint operation with other disaster response agency, no? At nakapag-conduct ng 175 clearing operation, 62 flushing operation at iba pang mga ginawa ng BFP tulad ng water tank clearing na umabot sa halos 100.
0: Okay. Sir Anthony, sa inyong pong datos, saan po yung pinakamaraming kinailangan, no? Kailangan ng rescue at humanitarian assistance, at ano po yung kasalukuyang sitwasyon doon?
1: Sir Joshua, no, sa ngayon, ang Region 3 pa rin talaga kung saan umabot na sa 661 flooded barangays, no, kabilang na dyan ang probinsya ng Tarlac, Pampanga, Zambales, Bulacan at Bataan. Kaya doon din po ang pinakamaraming humanitarian assistance from BFP tulad ng nabanggit ko kanina, repacking of relief goods at delivery as well sa 285 evacuation centers sa Region 3. Kasama na ang latest na naisagawang search operation, no, na ginawa doon ng BFP. Although, sa latest operation activities, meron din na sa Region 4A at NCR, tatlong operation ang ginawa ng BFP respectively at nakapag-rescue tayo doon ng 33 individuals sa Region 4A at 30 naman sa NCR. At patuloy pa rin po ang vigilant monitoring sa pagtaas nga ng baha dahil hanggang ngayon nasa orange rainfall warning pa rin, although dito sa NCR ay medyo andyan yung sumisilip yung haring araw.
0: Okay. Sir, ano-ano po yung mga rescue assets at equipment na agarang dinideploy ng BFP sa mga flooded areas? Para po may idea lang yung ating mga kababayan.
1: Yes po, bilang bahagi nga po ng aming paghanda laban sa sakuna, yung offline paghalasa, ang BFP po ay is on standby to assist yung respective local government unit para mag-conduct ng mga halimbawa yung cleaning operation, water rationing, repacking, and transportation sa relief goods, monitoring evacuation centers, at iba pa. So meron tayong 97 na naka-deploy na asset, no? At yung available natin ay on standby ay nasa 3,187. Nationwide naman to, no? At yung ating water asset available ay nasa 29. kasi andyan naman talaga yung katuwang natin na Philippine Coast Guard sa pagdating dyan sa water rescue operation.
0: Okay. At sa gitna po ng malalakas na agos o current at tumataas na baha, ano po ang pinakamalalaking hamon na kinakaharap ng ating mga fire and rescue personnel? Sir Anthony.
1: Oo, ang challenges sa Sir Joshua, no, ang syempre yung ating mga land asset ay mahihirapan sa pag-access ng emergency scenes, no, tulad sa mataas na baha o di kaya sa mga landslide. Kaya aside sa water assets na meron tayo, by foot lang talaga ang access sa nangangailangan ng rescue, no? Wala pa kasi tayong air asset for rescue operation, although isa yan sa proposed additional asset ng aming ahensya, bahagi ng aming ginagawang modernisasyon. At syempre, paggabi, Sir Joshua, isa yan sa mga hamon din sa amin na responders, ay talagang madilim po ang area at napakadelikado rin. At during din ng kahit yung daytime or nighttime, pero unknowingly, ang mga poste pala ng mga electrical utilities ay energized pa, kaya delikado rin po sa any electrical hazard. At yung malakas na water current during water rescue, nararanasan din po ng ating mga responders. At sa community park naman po, may mga resistance pa rin sa panawagan, sa evacuation, kahit sa isinasagawa natin mga preemptive or forced evacuation.
0: Okay. Paano yun, Sir Anthony? Halimbawa, yung mga ating mga residente, ayaw nilang iwan yung kanilang mga bahay, ayaw nilang iwan yung kanilang mga gamit. Paano po natin sila hinihikayat na lumikas na, lalo kung kinakailangan na? At paano po yung assurance na ibinibigay natin sa kanila na hindi mapapano yung kanilang mga ari-arian?
1: Opo, ang BFP naman as a uniform responder ay nakaka-coordinate talaga yan sa ating respective local disaster risk and reduction management local, no? At to ensure yung alignment pa rin ng ating pag-responde. So ang talagang humaharap dyan ang ating mga LGU at katuwang po ang inyong BFP at iba pang law enforcement agency para pilitin po na lumikas yung mga nasa high level na po or low level na area na mataas po ang chance na ma-flooded talaga, no? Mm-hmm. Kaya ito po talaga, Sir Joshua, masasabi natin ang pagdating dito sa approach ay kailangan talaga yung multi-sectoral, multi-stakeholder at community-based approach talaga sa disaster risk reduction at management. Kabahagi na po ang iba't ibang government agency at katuwang ang ibang civil society at private sector kasi yun po kailangan talaga preemptive measures ang ginagawa natin or proactive measures para hindi na dumami ang ma-injured o di kaya matay, no, sa mga nasabing pagbabaha sa mga low-laying area.
0: Alright. Sir Anthony, habang patuloy nga po ito naranasan natin sa manang panahon o yung habagat na pinapalakas pa itong bagyong Pilandok, ano po yung mga kasalukuyang pahandaan ng BFP at ang pinakamahalagang paalala nyo po sa mga residente, lalo na yung mga nasa flood-prone areas?
1: Yes, maraming salamat, Sir Joshua. No, ang BFP po ay patuloy ang koordinasyon sa bawat LGU, sa DRMC din, kasi ang BFP kasi bilang service arm ng DILG ay actively participate sa lahat ng sakuna o dilubyo o kalamidad. Kaya ang BFP po ay always ready for assistance in disaster response at mobilize yung mga necessary resources. At maka-integrate na rin kasi yung DRM sa aming function para mag-ensure ng readiness for disaster response. No? Kaya patuloy po ang aming close coordination sa ating mga LGU at DRMC at pakiusap po sa ating komunidad, no, makinig sa otoridad sa mga isinasagawang preemptive or forced evacuation. Kung kailangan niyo naman ng tulong mula sa BFP, huwag mag-atubiling tumawag po sa aming emergency hotline, yung Unified 911 system para immediately ay makarespondi po. No, at medyo tumataas po ang aming ginagawang rescue din sa mga kabataan na naglalaro pa rin sa mga lugar na bahain. Yes. No, at hindi maiwasan, lumalakas yung current at ayun po, sinasagip namin sila. Kaya pakiusap namin sa mga magulang o napahintulutan yung mga anak ninyo na maglaro sa mga flooded area, lalong-lalo na sa mataas yung or malakas yung water current. At mag-ingat din tayo sa mga naitatalang tumataas na insidente ng leptospirosis, no? Kaya yan po ang patuloy na panawagan ng inyong BFP po.
0: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong serbisyo, sa inyong oras at sa impormasyon, Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection. Thank you, sir.
1: Thank you and God bless us. Thank you.
0: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa bayan, sama-sama tayo para sa isa. Bagong Pilipinas, ngayon.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagalit sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
9: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
11: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
15: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
16: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
15: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
17: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
18: Pati bamboo?
19: Sa dumulog nila. Kasi maniling
15: talaga. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
19: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
20: Nung natutunan ko po yung paggawa.
21: Sino nagturo sa
20: nag-training po kami sa DOST.
21: Sa DOST rin.
15: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
22: Dati,
14: kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
18: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
22: Oras na para sa mga kwento ng tapang, inspirasyon at tagumpay dito sa Para Games Hour. Para Games Hour, ang programa kung saan bida ang mga Pilipinong para-atleta na pinapatunayang ang abilidad ay hindi nasusukat sa kapansanan. Makinig, manood tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Para Games Hour, kasama si Arian Malyare dito sa Nag-iisang Sports Radio 918.
23: Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Arian Malyare at ito ang Para Games Hour sa Sports Radio 918. Ngayong araw po ay araw ng Lunes, August 31, 2026. Happy National Heroes Day sa ating lahat. Maging sa ating mga bayani, sa mga hero ng ating mga buhay. Happy Heroes Day po. Of course, tayo po ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook sa Sports Radio 918 AM. Maaari nyo rin po kaming mapakinggan sa ating talapihitan 918 kHz mula po sa inyong PBS receiver. Libre lamang po yan mula sa inyong App Store at sa Google Play. At syempre, live na live din po tayo mula sa mga PTV channels. Free-to-air channel PTV4, digital channel for the box channel 12, TV Plus channel 4, at sa Sky Cable naman ay channel 29. Ngayong araw po ay dalawang special guests ang ating makakasama mula sa ating Philippine Para Powerlifting Team. Sa unang bahagi ay makakakwentuhan natin itong si Jeffrey Jaramillo at sa second part naman ay si Carlo Jan Nuida. Silang dalawa po ay kamakailan na siguro na ang qualification para sa paparating na 5th Asian Para Games. Gaganapin po yan sa darating na Oktubre sa Aichi, Nagoya, Japan. But of course, bago yan, pinakamaiinit na para sports balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Meron na lamang pong 48 days bago ang inaasahang pagbubukas ng 5th Asian Para Games sa Aichi, Nagoya, Japan. October 18 to 24 gaganapin itong okasyon at last August 29 ay nagkaroon na ng 50-day countdown, no? Ang Asian Paralympic Committee. Kung inyo nakikita sa inyong mga screen, yan po ang official 50-day countdown ng ating Asian Paralympic Committee para dito sa pinakamalaking quadrennial multi-sport or multi-para sport event para sa mga para athletes, no? So again, very exciting to, no? Dahil ilang mga sports din, no, yung ating dapat abangan dito sa 5th edition na to, no? Meron pong 45 nations ang inaasahang sasali para dito sa 5th Asian Para Games at yung events naman 508 events in 18 sports and 19 disciplines, no, yung nakatakdang itampok, no, ngayong taon sa edition na to at ito po'y gaganapin sa Paloma Mizuho Stadium. Again, 48 days na lamang and syempre sa mga susunod no, na bahagi ay syempre iisa-isahin din natin at kikilalanin kung sino-sino ba yung mga nakasiguro ng pwesto para sa ating para Team Philippines sa paparating na 5th Asian Para Games. But of course, aside from that, no, very active din ang ating Asian Paralympic Committee. Kamakailan din ay ibinahagi po nila, no, na ang Tashkent, Uzbekistan ang napili nilang mag-host ng 2027 Asian Paralympic Committee Conference and General Assembly. So again, yung mga representatives po from across the Asian Paralympic Movement ay siyang titipunin, no, dito sa nasabing APC Conference next year. So inaasahan, no, na yung dates na to nasa November or December, wala pang final date for this APC Conference and General Assembly. Again, congratulations sa Tashkent, Uzbekistan for winning that hosting netong 2027 APC Conference. And of course, since meron na nga tayong countdown, 48 days na lang bago yung Asian Para Games, yung ating Philippine Para Powerlifting Team ay kumpleto na ang mga ipapadala sa paparating na 5th Asian Para Games sa Aichi, Nagoya, Japan. At ito po ay babanderahan ng ating Olympian na si Aishel Guion. Itong si Aishel Guion na siyang bronze medalist sa nakalipas po na 13th ASEAN Para Games sa Thailand, nang siya po ay bumuhat mula sa women's 45 kilogram and 50 kilogram division. Bronze yung nakuha niya doon. Sa katapusan po, no, yun dun sa official release, no, ng World Para Powerlifting, itong si Guion ay ranked number 5 mula sa women's up to 45 kilogram division. Dahilan para siya ay makapasok, no, sa paparating na Asian Para Games. Bukod sa kanya, yung silver winner naman natin na si Mary Doll Pamatian also sa 13 ASEAN Para Games, pasok na rin. At ito namang si Mary Doll Pamatian ay pumwestong pang-anim naman mula sa women's up to 41 kilogram division, no. Again, silang dalawa po, no, yung dalawang female para powerlifters natin na inaasahang bubuhat sa okasyon. Meron pa sana tayong i-request, no, through the bipartite agreement, no, itong si Dr. Katrina Hernandez, no, pero wala pa tayong official update, no, from our coaching staff if makakapasok pa, no, yung kanilang request na bipartite with Dr. Katrina Hernandez na siyang silver winner din sa nakaraang ASEAN Para Games. So bukod dun sa dalawang babae po natin, ito nga yung isa po sa ating tampok ngayong araw, itong si Jeffrey Jaramillo, silver medalist ng ASEAN Para Games, ay naka secured din, no, ng pwesto sa paparating na Asian Para Games. At ito'y gawa nung kanyang pang walong pwesto mula sa men's up to 97 kilogram division. Pasok din yung tampok nga natin si Carlo Jan Nuida mula naman sa men's up to 88 kilogram class. Pangwalo din siya mula doon sa official ranking, no, ng World Para Powerlifting. And last but not the least, itong si Jules M. Pizzo na silver medalist natin sa nakaraang ASEAN Para Games, at siya naman ay pumwestong pang-siyam mula sa men's up to 59 kilogram division. So again, 3 male and 2 females, no, yung kakatawan sa ating Philippine Para Powerlifting Team. But again, we are waiting pa, no, kung maa-approvehan yung request na bipartite qualification, no, nung ating isang para powerlifter na si Dr. Katrina Hernandez. But of course, let's hope for the best. For sure, talagang puspusan na rin ang paghahanda, no, ng ating koponan, no, in this edition na to. So, silipin nga natin, ano bang naging best finish, no, ng Pilipinas kung pag-uusapan natin ang Asian Para Games. So, in Hangzhou, China, ito, 35 athletes, no, yung pinadala ng bansa. Doon hindi nakapanalo, no, ng gold medal ang ating Philippine team, pero meron pong apat na silver at tatlong bronze medals, no. Sinundan po ito noong 2014 Incheon edition. Dito rin wala pa ring gold, no. 5 silver and 5 bronzes, no. 2018 sa Jakarta, ginanap naman ito. Ito yung first time na pumasok, no, sa gold medal hall ang ating Philippine para power ang ating team Philippines, no. 10 gold medals, 8 silvers at 11 bronzes. And of course, yung Previous edition na ginanap po sa Hangzhou, China noong 2023. Dito, 10 gold medals din ang napanalunan ng team with 4 silvers and 5 bronze medals. At ngayon, sa pagbabalik, of course, dito sa Nagoya, Aichi Nagoya, Japan, no? Eh, dito umaasa tayo na itong gold na to, yung 10 gold medals, maulit, no? Sana, no? Pero ang isang talagang malaking hamon ay wala pong para chess, no? Sa paparating na Aichi Nagoya Asian Para Games. Kung kaya naman dito masusubok talaga, no? Kung kakayanin ng ating para team Philippines na maulit yung 10 gold haul sa nakaraang dalawang edisyon ng Asian Para Games. Samantala, ito naman, puntahan naman natin yung mga updates natin mula po sa National Council on Disability Affairs, no, bago tayo mag-break, no. Again, lumagda po ng partnership ang ating National Council on Disability Affairs, and ito po ay tungkol sa inclusion ng disability inclusion and human rights, no. So again, kamakailan, no, nagkaroon sila ng meeting po dito with the Commission on Human Rights, no, at dito nga very important step to, no, para sa ganon patuloy na ma-promote yung inclusion, no, among the PWD or persons with disability. At yung second naman natin, magkakaroon ng ADHD SP Regional Conference 2026 sa darating na October 23 to 24. At yan po ay gaganapin sa Dinggoy Rojas Civic Center sa Rojas City, Capiz. So meron na rin pinost ang ating NCDA kung paano makakasali, kung paano po makakadalo dito sa nasabing regional conference na to, no. And ito ang mahalaga dito, ma-promote, no, yung kahalagahan, no, ng awareness din sa lahat, no, kung ano ba tong ADHD, paano siya makakatulong, no, sa kapwa natin na ma-diagnose, no, na positibo sa ADHD. And of course, last but not the least, kamakailan ay ito, nag-post na rin po ang ating National Council on Disability Affairs, no, ng kanilang pakikiisa sa pag-celebration ng 23rd Cerebral Palsy Awareness and Protection Week. At ito naman po ay magsisimula ng September 16 to 22. Ang okasyon na to or celebration na to ay under sa Proclamation Number 588 Series 2004 at may pirma po ng former president na si Gloria Macapagal Arroyo. Ang tema ngayon taon ay One Shared Voice, One Collective Choice, Advocacy, Empowerment, no. So again, mahalaga din to para ma-promote, no, yung awareness, no, kung pag-uusapan po natin yung cerebral palsy. And you know what, yung cerebral palsy po, meron din tayong mga national para athlete, no, na yun naman yung kanilang pinaka-disability, no, including yung ating CP football team, di ba, sa nakaraang ASEAN Para Games, no. And yun din, no, talagang kailangan talaga, no, meron tayong mga ganitong klaseng program or sabihin natin mga celebration para sa ganun patuloy nating ma-promote, maging informative, no, yung ating mga ginagawa, no, para sa ganun talagang mas marami din yung makaunawa, no, kung ano ba itong 23rd Cerebral Palsy Awareness and Protection Week. Samantala, checker time, it's 1:13 p.m. Sa ating pagbabalik ay makakasama na po natin si Jeffrey Jaramillo. Magbabalik ang Para Games Hour.
0: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
1: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
0: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
1: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
0: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
4: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
3: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pangkibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
22: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
23: At nagbabalik po ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. At this point, makakasama na po natin our para powerlifter na si Jeffrey Jaramillo. Hi Jeff! Welcome to the program.
5: Thank you po.
23: Yes.
5: Good afternoon.
23: Yes, Sir Jeff, of course, congratulations, pasok ka na sa paparating po na Asian Para Games. Gaano ka ka-excited at kasaya para po dito?
5: Unang-una po, nagpapasalamat ako kasi nakapasok na ako dito sa ASEAN. First time na magkukumpiti sa ASEAN Games. So, nakakakaba na gusto ko i-enjoy. Ayoko munang isipin yung laban, i-enjoy ko muna.
23: Yes, excited and syempre enjoy, no? Pero ano bang ginagawa mo nung mismong nalaman mo itong good news na to? Of course, ikaw ay nakapasok para sa men's up to 97 kilogram category. Paanong naparating sa'yo itong good news na to, sir?
5: Yes, actually, umaga yun yung nalaman namin sa group chat namin na in-announce yung mga pumasok, yung mga nag-qualify. So, yung nakita kong isa ko doon, ansaya, parang cloud nine ang feeling. Tapos, at the same time, after noon, parang kinabahan na ako. Ano ba yung preparation na dapat kong gawin? Ano ba yung dapat ko ibigay? Yung mga ganun yung pumasok sa akin. Pero, ang nangibabaw naman, kailangan nating paghandaan talaga yan dahil hindi siya biro na mapasama doon sa nag-qualify.
23: Yes. Of course, yung nasabi mo nga, no, ito ay susi din dito yung naging silver medal mo from the past ASEAN Para Games, no? So, dun pa lamang talaga nagbigay na yun ng ticket na yun, no? Pero, speaking of the ASEAN Para Games, paano nakatulong sa'yo or sabihin natin, paano makakatulong sa'yo yung silver medal na yun from the APG?
5: Para sa akin kasi every competition is a new competition. Kumbaga, hindi na siya magmamatter kung ano yung nakuha mo or hindi nakuha nung last competition. Ang importante talaga ibibigay yung best mo sa darating na itong laro na darating. So, kailangan talaga mentally prepared tapos yung preparation talaga nandun. So, kailangan talaga ibigay yung best.
23: Yes. Jeffrey, of course, 143 kilograms yung sabihin natin best lift mo. Pero for this Asian Para Games, meron ka bang inihahanda na new PB or kamusta ka sa training ngayon?
5: Sa ngayon, okay yung training namin. Smooth. Wala namang masyadong mga challenges. Though, siguro, sa yung weather, yun lang yung medyo nagiging hindrance. Pero, nakaka-believe yung mga coach namin kasi tuloy-tuloy pa rin kami. Andun kasi yung focus namin na kailangan matarget namin yung target na gusto namin matarget. Pero in terms of yung ibibit yung 143, gusto ko talaga siyang malampasan. Wala pang specific na target pero every training binibigay namin yung best namin. Binibigay ko yung best ko. So, ang importante talaga, nag-improve eh.
23: Ano yung tingin mo na pinaka magiging malaking hamon sa'yo, no? Pagdating dito sa men's up to 97 kilogram category? Nakita mo ba kung sino pa yung iba pang mga pasok doon sa division na to?
5: Yes, nakita ko na. Nag-search na rin ako sa kanila. Ang siguro pinakamalaking challenge, I mean, this challenge, kasi experience-wise, mas talagang lamang sila eh. I mean, kung makikita mo yung track record nila, talagang decades na silang nagko-compete, talagang ilang beses na silang nag-Asian Games, sa world. Kumbaga, competitive talaga itong mga kalaban ko, kaya hindi sila ina-underestimate. Ang masasabi ko lang talaga, ibibigay natin yung dapat ibigay na laban lang talaga.
23: Yes, itong Asian Para Games, gano'ng kalaking bagay sa iyo to, Jeffrey? I mean, kung pag-uusapan natin, ito na best of the best in Asia, di ba? So, ano yung gusto mong mapatunayan para sa sarili mo? Ano yung gusto mong mapatunayan para sa Pilipinas kapag nag-compete ka dito?
5: Totoo yan. Talagang best of the best yung mga kalaban ko dito sa Asia. Kasi, actually, yung mga nag-Olympians, mga para-Olympians, nandito eh sa Asia eh. So, ang gusto ko talagang makaharap talaga sila kung paano sila lumaban sa isang competition. Yun talaga yung gusto ko makita. Kung ano yung preparation nila. Malaking bagay sa akin na makaharap ko sila dito sa Asia. Kasi ang feeling ko marami ako matututunan talaga dito sa ano na to. Hindi ko masasabing matatalo ko sila kasi talagang ang lalakas talaga nila. Pero ang masasabi ko lang, lalaban pa rin tayo.
23: Yes, nakita ko tong ibang, yun sa standings, no? I believe, ang pinaka merong mataas dito, yung from Georgia. Nakaharap mo ba na ito before, si Katab Muhammad Ahmad?
5: Yes, nakalaban. Nakaharap ko na siya, pero hindi kami kasi sa isang group. Nakaharap ko siya during sa World, sa Egypt. Yun yung first competition ko outside talaga ng ASEAN. Last October yon. Talagang nakita ko sila, pero yung laban kasi nila hindi kami same group eh. Andito lang tayo sa group A kasi sila. Pero ang gusto ko talaga ngayon, makakasama ko na sila sa isang group. Titignan natin kung ano yung pwede nating makita at matutunan.
23: Yes, pero para sa'yo, mas dagdag motivation yun, yung makasama ka sa grupo, yung mga malalakas agad, wala ng A at B, talagang isang isang group na kayo.
5: Oo, talagang yun yung talagang inaabang ako talaga eh.
23: Yes, Jeffrey, of course, gusto natin ding pag-usapan din kung kailan nagsimula itong disability mo, no? So ayon sa'yo, meron kang spinal cord injury. Ano ba to? Paano ba tong nagsimula and kamusta ka growing up with this disability?
5: Yung disability ko, congenital disease siya, hemangioma. Tapos nag-manifest lang siya nung 19 years old ako. So that time, college student na ako noon eh. So kumbaga alam ko na yung gusto kong gawin after ng ganito ganyan. Kumbaga may plans na. Tapos yung dumating yung disability ko, parang na-deplete lahat nung plans, yung confidence, lahat talaga parang nawala. Kaya ang laki ng tulong ng sports na to kasi parang nabuboost talaga yung, parang buwabalik talaga yung mga bagay na, alam mo yung hindi mo na may babalik pero may bagong opportunity na nakalaat para sa'yo. Parang gano'n.
23: Wala kang ibang sport na nasubukan. Ito lang talagang para powerlifting. Kailan mo na-discover na meron ka palang power sa powerlifting?
5: Actually, hindi talaga intentional na mapasama ko. Wala kasi akong plan talaga na maging atleta dati. Tapos mayroon kasi ako isang friend na tinulungan lang sana. Siya talaga yung nire-recruit nila maging atleta. Tapos, sinamahan ko lang siya sa gym, mag-try out. Tapos pinag-try out nila ako, na-enjoy ko siya. Tapos yung kasama kong i-recruit sana nila, hindi na nagtuloy. So ako yung nagtuloy-tuloy mag-training. Hanggang sa yun, eto na, mating na yung ganitong opportunity.
23: So ito na, 5 years na siya ngayon sa ating national team. Ganun kabilis, yes, no, yung panahon. Kung babalikan mo yon, meron ka ba naging regret na sinamahan mo yung friend mo? Tapos...
5: Actually, wala. Oo, lahat nakakaano. Kumbaga parang dumating yung bagay na parang nag-open yung door sa'yo na hindi mo na-expect na ang dami palang opportunity. So nakaka-overwhelm yung ganung pakiramdam na parang andito pala yung dapat mong subukan, dapat mong i-try na hindi man lang sumagi sa isip ko dati. So surprising talaga, tapos nakakaano. Tapos enjoy siya. Talagang hindi mo, I mean, walang regret.
23: Yes, no regret, no. Again, aside from being an athlete, ikaw din ay isang bank employee sa JP Morgan. So, anong mas nauna, Kuya Jeffrey, yung pagiging trabaho mo sa banko or itong pagiging national athlete?
5: Actually, mas nauna yung sa pagiging employee sa banko. Pero hindi pa ako sa JP Morgan that time. Sa HSBC ako noon. Pero kasi nagkaroon ng pandemic eh. So, na-stop ako dun sa pag-sports. Tapos, I mean, sa training ko. Tapos, yung pumasok ako sa JP Morgan at nag-start ako bilang atleta ulit, halos nagsabay siya. Halos parehong taon nag-umpisa.
23: Anong specific na ano nyo po, ginagawa nyo sa bank?
5: Ang ginagawa namin ay sa reconciliations. Yun nga, babatiin ko yung mga ka-workmate ko. And sa CIB Nostro 3. Hello sa inyo. Kami part yung ano, kami yung nagre-reconcile, nag-investigate ng mga entries. Kailangan namin i-resolve yung mga outstanding ganyan. Tapos kailangan namin i-assign yung mga assigned breaks sa iba-ibang LOBs, line of business.
23: Ayun. So, syempre ngayon, qualified ka na for the Asian Para Games. Ibang preparation for sure, mas seryosong training. So, paano mong babalansihin or binabalansi ngayon yung paghahanda for this? At the same time, meron ka pang isang job?
5: Actually, ano naman siya? Hindi naman siya naiiba sa dati kong ginagawa. Wala naman kasi kaming parang special training na masasabi. Tuloy-tuloy lang talaga. Kung ano yung ginagawa namin dati, preparation, ganun pa rin, wala masyadong nagbago. Though, syempre, kumbaga, ang kakaibahan lang, eto talaga, dun mo na malalaman kung yung worth ng, yung, I mean, yung bunga ng mga ginagawa, ng trainings, dun na namin ilalabas lahat yun.
23: Meron na bang part dun sa 5 years mo sa national team natin na parang na-burnout ka, napagod, na-drain? And paano yung ginawa niyo po, no?
5: Oo, meron na. May time na halos, parang binigdian ko ngayon sarili ko ng parang ultimatum eh. Lalo na nung bago mag, Thailand na ASEAN. Sabi ko, pag if ever na wala akong makuha ng medal, baka hindi talaga ito yung para sa akin. Pero yung nagkaroon ako ng recognition, parang nasabi ko na, baka may ano pa, tuloy natin, parang ganun. Kaya, ayan, laban pa rin.
23: Kung kailan ka nagbigay ng ultimatum sa sarili mo, tsaka ka nanalo ng silver.
5: Yes, correct. Oo, kasi parang ang tingin ko kasi sa akin, kasi di ba may regular ako work, baka ang nasa isip ko dati, baka hindi kaya talaga ng gawin yung dalawang bagay, which is pwede naman pala, na posible pala. Kaya ito, tuloy-tuloy pa rin natin.
23: Yes, so pag tuloy-tuloy lang, no. Again, ito first qualification mo para sa Asian Para Games, no. So, ano yung tingin mong dapat mong balansihin or idagdag pa, no, kumpara doon sa naging training mo last ASEAN Para Games?
5: Siguro sa akin, ang gusto ko lang siguro gawin ngayon, i-balance lahat. Kasi ayokong yung mga ginagawa ko kasi ngayon, ayoko na parang, halimbawa sa time ng work, hindi ko siya iniisip na atleta ako. Iniisip ko na empleyado ako. Pero pagdating sa gym, pagdating sa competition, atleta ako. So, ang mindset ko talaga, ang gusto ko ihiwalay lahat yung mga bagay-bagay. Balanse siya. Ganun din sa, halimbawa, sa kailangan i-develop sa na aspeto sa sports, gusto ko balanse pa rin. Mentally, tsaka physically, yung ganung aspeto.
23: Kumbaga talagang inihihiwalay mo, no? Para sa ganun, walang ano, walang nagiging conflict din pagdating sa sarili mo. Yun yung parang way mo kung paano siya binabalanse, no, in lahat. But of course, sa lahat ng mga naging achievement mo, mga pinagdaanan mo, Kuya Jeffrey, saan yung masasabi mong pinaka ano, proud moment mo?
5: Yung syempre yung nakukuha ko ng ano, first recognition ko sa Thailand. Yun talaga yung ano, kahit na siguro in the future magkaroon pa ako ng ibang recognition. Ito talaga yung nag-mark sa akin na first talaga na proud ako.
23: Yes. And syempre ngayon, sa pagtungtong mo sa Asian Para Games, syempre lahat tayo ay aasa at syempre magdadasal, no, na muli kang makatuntong ng podium. Ano yung tingin mong mas dapat mo ngayong focusan sa training? Yung sa strength ba, yung technique, or paano po?
5: Actually, ano, isa rin yan sa mga binabalance ko. Kailangan talaga yung pagtuon ko talaga ng bagay ay yung pag-develop talaga ng lakas tsaka at the same time yung mental preparation ba na ayok ma-pressure, pero yun na nga, kailangan pa rin ano eh, kailangan balanse pa rin lahat eh.
23: Yes. Ngayon, syempre, Jeffrey, 44 years old ka na. Ano yung natutunan mo, no, sa buhay, no, tungkol sa age, tungkol sa sports, tungkol sa lahat ng mga napagdaanan at ginagawa mo ngayon?
5: Siguro ang masasabi ko diyan, ano, sa pagiging atleta, wala talaga siya pinipiling edad. It's either bata ka pa or may edad ka na katulad ko. Pero ang masasabi ko, yung ang magma-matter na lang siguro yung competitiveness ng isang ano eh, tao eh. Kung gano'n pa siya kawilig, i-sacrifice, i-focus ang isang bagay, doon lang talaga nagma-matter. O ano talaga yung goal mo, yun talaga yung ano eh, yun talaga yung pinaka-bottom line.
23: Yes. Binalikan ko yung age mo noon. Ibig sabihin, nasa 40 years old ka nung naging national para powerlifter natin.
5: Yes, correct.
23: So, talagang life begins at 40, no?
5: Totoo.
23: Ano,
5: mas masaya maging 40.
23: Oo, mas masaya ba? Mas ano na, experience na sa lesson ng buhay, no? Kamusta yes. Naman si Kuya Jeffrey? Sino bang mga kasama mo po sa buhay? May family na po bang si Kuya Jeffrey?
5: Masayang single. Family lang, focus lang sa family, pero yung partner sa buhay, parang kung darating, darating siguro.
23: Ay, bigla tuloy tayo nalungkot, no? But again, syempre, darating yun, no, sa tamang panahon. Again, baka may mga gusto kong pasalamatan po, no, sa lahat ng mga nakasuporta sa'yo since day one up to now.
5: Gusto ko pasalamatan yung mga ano namin, yung mga dedicated coach namin na talagang hindi sa amin sumusuko, yung mga talagang sila yung nagtiwala sa amin, sa akin, na from the start talagang masasabi ko talaga nung nag-umpisa ako, may hina ako, pero talaga sila yung nagpustige, kaya yan, laban niya. So nagpapasalamat ako sa kanila, sa mga ka-teammates ko na nag mamotivate din sa amin isa't isa, bawat isa sa amin, kumbaga talagang inaano namin na kailangan, kung hindi man tayo yung mag-succeed, kailangan sila yung mag-succeed. Ganon. Kumbaga tulungan lang. I mean, ipupush mo yung bawat isa para lang ano. Kasi at the end of the day, kahit na sabihin mo individual sports tayo, kailangan mag-work pa rin kami as a team. Isa pa, yung family ko na nandiyan lagi mo suporta sa akin. Tsaka yung mga ka-teammates ko sa work. Ay, mga ka-workmates ko, salamat. Salamat sa mga suporta ninyo.
23: And syempre, of course, lastly, no, bago rin tayo magtapos, so bilang isang para-athlete, ano yung gusto mong maipakita or sabihin natin, anong mensahe yung gustong iparating na to, no, na bilang ikaw, isa ka sa representation, no, ng ating mga para-athlete, no, ano yung capabilities ng persons with disabilities?
5: Para sa siguro, ang discipline ng atletang may kapansanan tsaka sa wala, hindi naman siya masyadong nalalayo, andun yung dedication namin, andun yung pagpupursige namin. Actually, mas malaking ano pa nga yung mga PWDs kasi ang laki na sacrifice yung ginagawa namin. Kasi in terms of yung transportation, yung pagpunta sa training, ganyan, ang dami mong iisipin bagay, ang dami ko considera, hindi katulad ng mga ibang bodies na kung may sasakyan na wala, pwede lang sila mag-commute. Sa amin kasi, kailangan namin kasi may mga device kami na ginagamit. So, ang masasabi ko, dapat pagtuunan talaga, I mean, yung support na binibigay ng government sa mga PWDs, sana hindi sana may iba sa mga ibang bodies. Kasi, yung karangalang binibigay ng mga ibang bodies, pareho lang sa karangalang binibigay ng mga PWDs.
23: Yes, and syempre, mas doble din yung effort and yung, you know, the sacrifice, no? Again, good luck dito sa paparating na Asian Para Games. Jeffrey Jaramillo, mabuhay ka at syempre, hangad namin ang muli mong pagtuntong sa podium.
5: Thank you po.
23: There you have it. Nakasama po natin Jeffrey Jaramillo ng ating Philippine Para Powerlifting Team. Pasok na sa paparating na 5th Asian Para Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Samantala, sa ating pagbabalik, si Carlo Jan Nuida naman ang ating makakakwentuhan. Wag po kayong aalis dito sa Para Games Hour.
22: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating bar!
7: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
8: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
9: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
25: This is a public service announcement.
26: A public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service
26: at Radyo Pilipinas.
2: Pilipinas Radyo Publiko.
10: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enoy pika. Kaya pagligtas ng

0: 1986. Sports Radio 918 AM.
1: At nagbabalik po ang Power Games Hour dito sa Sports Radio 918. At this point, makakasama naman po natin si Carlo John Nuida ng ating Philippine Para Powerlifting Team. Hi Carlo, welcome to the program.
2: Hello po Ma'am Ariat. Ma'am Ayang.
1: Yes, parang kabadong kabado si Kuya CJ. Of course, CJ, congratulations. At pasok ka na sa paparating na Asian Para Games. Gaano ka kasaya, gaano kalaking bagay ito para sa'yo?
2: Salamat po. Masaya naman po mo kasi ayun, napasama nga po dito sa Asian Para Games po. First time ko lang po na makasama, ngayon pa lang po talaga. At medyo excited na may halong kaba.
1: Talagang ano, nararamdaman nga natin yung kaba, no? But of course, 2023, nagsimula kang sumali sa ating Philippine Para Powerlifting Team. And after 3 years, ito yung isa talaga sa malaking stage, no, na pinaghahandaan ng bawat para atleta. Ikaw ba, gano mo pinaghahandaan itong paparating na Asian Para Games campaign?
2: Sobrang pinaghahandaan naman po, Sion. Focus sa training, yun. Training na training ko.
1: Anong ibig sabihin sa'yo na to, itong pagkakataon na to na makarating sa Asian Para Games, makabuhat dun sa Asian Para Games stage?
2: Ayun, parang maswerte na napasama ko, napili para dali ng ano, isa sa napili para makipag-compete.
1: Yes. Surpresa ba to para sa'yo, CJ, na makarating? Isa bang surpresa sa'yo itong makapasok sa Asian Para Games? In-expect mo ba na makakaabot ka doon sa rankings, no, na kinakailangan mula sa men's up to 88 kilogram?
2: Na-surprise po ako. Sobrang nagulat po nung sinabi sa akin nila, coach, na kasama nga po. Ganun. Kaya sobrang natuwa, na-excite.
1: Yes, nakita ko yung mga makakaharap mo dito. Dalawa from Egypt, isa from China, isa from Algeria. Or sabihin natin isang Chinese, isang Iran from UAE, taga-Iraq, taga-Kazakhstan, Uzbekistan, at Japan. Talagang halo-halo na ng nation, no? Saan ka mas na-excite or kinakabahan?
2: Sa Egypt kasi talagang malakas sila. Tapos yun, yung isa, yung Uzbekistan, yun. Pero gagawin ko lang po lahat ng aking makakaya.
1: Yes, for sure. Again, itong si CJ, hindi ka talaga yung sabihin natin pinanganak with disability, 'di ba? Ang naging disability mo gawa ng isang vehicular accident. Kwento mo nga sa amin, ilang taon ka ba noon?
2: 17 years old po ako noon, ma'am. Taong 2010, nagde-drive po ng motor. Tapos, na-accidente po ako, nabangga po ako sa isang tricycle. So, yun, dahilan po para putulin yung aking kaliwang paa.
1: Yes, 17 years old, no, nangyari yung aksidente na yon. Kamusta ka noon? Kamusta yung, paano mo niyakap, no, itong hamon na to sa buhay mo?
2: Medyo matagal din yung recovery, medyo pang
1: Yes. Yung
2: pag-recovery ko po nun, medyo inabot din ng ilang taon, tapos hanggang sa nilakasan ko po yung loob ko na dapat lumabas ako or ganyan, makisalamuha ulit sa tao. Ayun, hanggang sa nalagpasan ko po. Ayun, nakapag-aral po ako sa NVRC, then doon ko po nalaman yung about sa sports.
1: Yes. Nakita ko, bago ka maging isang para powerlifter, ay nag-try ka rin doon sa athletics, long jump at high jump. Yun talagang sinasalihan mo. Ano yun? Nung regular sport yun, ng high jump at long jump?
2: Hindi po. Sa para na din po.
1: Okay, sa para na rin.
2: Opo.
1: Bakit ka nag...
2: Pero di po ako pinalad na makuha nung time na yon.
1: Bakit mo naman naisip na na para powerlifting ang para sa'yo?
2: Tinesting

0: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
0: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
5: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
4: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
6: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
7: Pati bamboo?
4: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
8: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
9: Nung natutunan ko po yung paggawa.
10: Sino nagturo sa'yo?
9: Nag-training po kami sa DOST.
10: Sa DOST din.
4: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
11: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
7: Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
12: Seven minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. Taka, parang mali. Maaga ba? Maaga pa. Bukas pa. Bukas pa. Sports Radio 918, ang inyong nag-iisang institution in Philippine Sports Broadcast. Napaga pala yung pagpapatugtog natin. Kala ko today na eh. Tomorrow pa pala. August 31st. Bago tayo magdiwang ng Pasko. It's National Heroes Day, ah. So, ating punggunitain din, syempre, yung ating mga bayani, yung mga walang sawa na nagbigay ng kanilang buhay para sa ating bayan. Yung mga lumaban para sa ating kalayaan at kapayapaan. At syempre, ganun din sa mga patuloy, yung mga ating modern day na bayani, ating mga modern day heroes. Ating mga doktor, ang ating mga nurses. Yung mga frontliners natin, lalong-lalo na na malaki ang naging ambag sa ating lipunan ng mga nakalipas na taon. Noong naging binalot tayo ng pandemya sa buong mundo. Ganun siyempre yung mga nagbibigay ng karangalan sa ating bansa. Ang ating mga atletang Pilipino, ay bigyang pugay po natin ngayong National Heroes Day. Kung may nakasama lang tayo dito, nakasabay tayo ng national athlete, siguro nabigyan natin ng ano eh. Ng merienda. Anyways, this afternoon po, araw ng Lunes, syempre sports and science ang ating topic dito sa inyong institution and Philippine Sports Broadcast, Sports Radio 918. We have interesting topics and syempre magbabahagi din tayo ng ilang mga balita, ganun din ang mga kaganapan at mga nangyayari sa mga nakalipas na oras. Sa ngalan po ng ating partner na si Ms. Cecil Kimlat, just like po ang inyong kasama for this afternoon. Samahan nyo ako, tumuto kayo 918 kHz sa inyong mga talapihitan. And syempre available din sa ating Facebook Live yan by Sports Radio Live Stream. And syempre like, follow and share nyo na rin yung aming official Facebook page, that Sports Radio 918 AM. Ganun din sa X, Sports Radio 918. We also have our website, Sports Radio 918, yan sa RadioPilipinas.ph. At syempre, pwede din sa YouTube, we have naman yung ating mga interviews. Binabahagi natin dyan sa Sports Radio 918. That's youtube.com at Sports Radio 918. And kung sakasakali naman, medyo marami kayong ginagawa, lalong-lalo na kung lagi kayong nasa biyahe, laging on the go, pwedeng-pwede nyo i-download ang PBS Receiver app. Available sa App Store at Google Play Store, ang PBS Receiver app. At pwedeng-pwede nyo kaming mapakinggan kahit saan, kahit kailan. Just download the PBS Receiver app at pindutin ang logo ng Sports Radio 918 AM. Ngayong araw din po, no, bukod sa ating National Heroes Day, pinagdiriwang din ang World Physical Therapy Day. At nagkaroon ng celebration din ngayong araw. Ang isa sa mga naging na-feature natin previously in our program, walang iba kundi yung Rise and Rehab dito sa Quezon City, yung Physical Therapy and Rehabilitation Clinic as they joined the celebration of World Physical Therapy Day as the facility located sa Santa Mesa Heights, Quezon City ay nag-celebrate ng unang anim na buwan ng operation ito And they offered free therapy assessments to the public as it champions preventive health and mobility and physical rehabilitation. And the World Physical Therapy Day reminds us of the profound impact functional mobility has on every day. And when we set RISE in rehab, the mission was to offer environment where patients navigating pain or post-surgical recovery undergo world-class and structured programs supervised by licensed physicians and under who understand biomechanics. Ito po yung naging mensahe no ng CEO ng clinic na si Dr. Janina Ko. And as part ng kanilang celebration nga, ayan, magandang availability kung sakasakali na malapit kayo sa area. Ayang RISE and Rehab, pwedeng-pwede kayong lumapit sa kanila. Kabilang sa mga gumagamit no, or nag-attend and nakikinabang sa kanilang facilities, ang Gilas and Ginebra San Miguel player na si RJ Abarrientos, ang Southeast Asian Games gold medalist na si Chino C, and professional pickleball player na si CJ Kuna as a part of the growing group na nag-train under them or nagre-recover under them. So, pwedeng-pwede nyo yung matutunan yan. RISE and Rehab sa Quezon City, no? And, syempre, happy World Physical Therapy Day din sa lahat ng ating mga naging guest na physical therapist, physiotherapist, mga PTs na ating iniimbitahan dito sa ating programa as they give yung kanilang mga kaalaman, no? Particularly para dun sa mga batang atleta na nagsisimula pa lang or dun sa mga hindi ganun ka-accessible sa inyo yung mga professional comments, pwedeng-pwede nyong mapakinggan, mabisita yung ating mga interviews. We will soon be uploading din yung iba pang mga cuts sa mga interviews natin sa ating YouTube. Antayin nyo lang dyan, ating ilalagay yung mga interviews na yan on the professionals para mapapakinggan nyo at madedetermine nyo kung ano yung pwedeng applicable for your sport, for your activity. As we know, no, mahalaga ang pag-warm up sa kahit anong sport. Actually, nababanggit nga ni Ms. Cecil every time na ang warm up kasi kailangan mo siyang gawin in any activity. Hindi lang dahil magkakaroon ka ng sport, but any extraneous or yung medyo mabigat na activity, kailangan mo siyang paghandaan. At alam naman natin, for sports, very particular. Laging bahagi ito ng paghahanda, ng pagkukompete at pagtiyak na kayang-kayang sumabay ng mga atleta. Kaya yan yung ating topic for today, but it's 14, almost 15 minutes makalipas po yung alas 4 ng hapon. So, pupuntahan at pag-uusapan natin yan. I-share natin yung ating mga nakalap na research, ganun din yung ilan pa sa mga understanding natin after several interviews na on sports science regarding sa warm-up sa atin pong pagbabalik makalipas ang ilang paalala.
0: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
15: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
7: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
12: Seventeen minutes makalipas ang alas 4 ng hapon, nagbabalik po Just Slide for your sports and science. And again, ang topic natin ay warm up, the science behind preparing the body for sports and exercise. And siguro iba pang activities kasama din for this, no? Kapag pinag-uusapan natin ng sports training, may isang bagay na halos lahat ng atleta familiar. Coaches, ganun din yung mga nasa sports science field, very familiar. Pero madalas hindi nabibigyan ng sapat na attention, lalong-lalo na dun sa mga nagsisimula. Ito yung warm-up. Bago mag-basketball, football, volleyball, badminton, running, swimming, weightlifting, o kahit simpleng workout lang sa gym, madalas maririnig mo, mag-warm-up ka muna. Pero bakit ba kailangan ang pagwa-warm-up? Bakit kailangang painitin ang katawan? Ano ba nangyayari kapag nagwa-warm up tayo? And totoo bang nakakatulong ito para mas maganda yung performance na and possibility na maiwasan yung injury sa mga atleta? Batay sa mga descriptions, particularly on sports science, ang warm up ay yung gradual preparation ng katawan bago ang mas demanding na physical activity. Hindi ito simpleng paggalaw-galaw, yung nakikita nyo nagaganan-ganon. Hindi lang siya basta simpleng galaw. Kapag nagwa-warm up, unti-unting naghahanda ang ating cardiovascular system, muscle joints, nervous system, at maging ang ating mental readiness para sa isang activity. Pag ba professional ka na, pwede ka bang limited lang yung iyong warm-up? Sa atin pong pagtutok kahapon sa naging game ng Giras Pilipinas, nakita natin, no, yung kanilang opponent particularly, on court na nag-warm up yung team ng Iran. At may sinusundan sila, merong strength and conditioning coach, ayan yung nandyan sa bandang left side or siguro sa right side ng inyong screen. Siya po ang kanilang strength and conditioning na nire-ready yung kanilang players to move. At isa sa mga nakita natin kahapon ay yung speed and mobility nitong Iran. Despite nanalo tayo, yes, definitely we are happy for that. But we also saw, no, na hindi nagpapapigil yung preparation. At kahit yung mga games before this, particularly nakita din natin nag-warm up din yung Australia, nag-warm up din yung Jordan, with different kinds of mobility exercises to ensure na ready yung kanilang katawan. And patunay, no, na hindi porket sila nga na nandun na sa professional stage, sila nga na nandun na sa elite level, nagwa-warm up. Ano pa siguro kung nagsisimula ka pa lang? Napakahalaga nito to make sure na better yung performance mo, mas maganda yung ipapakita ng katawan mo, and at the same time, makakaiwas ka nga na ma-injure kung ikaw man ay bigla-biglang sasabak sa mga mobility exercises o sa mga sports or kahit anong activity. Kasi kung bigla ka mag-sprint, tumalon, magbuhat ng mabigat or gumawa ng explosive movement, napakalaking transition ang hinihingi nun for your body. And hindi pwedeng nanggagaling ka sa isang resting position. Kung dahan-dahan mong tinataas yung intensity, nabibigyan ng pagkakataon yung katawan natin na mag-adjust. As we know, nung several times then we talked with mga umaakit ng bundok. If you can remember yung mga latest natin na summit years in Mount Everest, nabanggit din nila, no? Hindi sila basta-basta aakit ng bundok na isang diretsuhan. Lalo na dun sa mga high na above sea level na 40,000 or 4,000 and more na peaks. Ang ginagawa nila, may mga camps sila na pinupuntahan to acclimatize, to prepare their body. Ganun din for sports. Bago ka mag-start ng explosive activity, whether basketball yan, o sabihin na natin na medyo stationary like weightlifting, kailangan mong mag-warm up. Kailangan mong painitin ang iyong katawan. kapag nagsimula tayong gumalaw, tumataas yung ating heart rate. Kaya nga mapapansin mo yung pagdami nung gumagamit ng mga devices like smartwatches para ma-monitor nila yung heart rate nila, and advisable siya para sa mga atleta kasi ginagamit din siya ng mga coaches and iba pang trainers and sports science practitioners para matiyak kung ano ba yung kailangan mong intensity. Mas maraming dugo yung kailangang i-deliver sa working muscles. So, kaya mahalaga yung pag-workout or yung pag-warm up. And unti-unting tumataas yung cardiovascular demand at nag-a-adjust ang katawan sa mas mataas na level ng activity. Cardiovascular, ibig sabihin, kasama din dyan yung pag-regulate ng ating paghinga. Kaya magandang magsimula sa mga low-intensity movements. Hindi ka kailangan mag-warm up ka na siguro simulan mo kagad ng push-ups. Hindi. Pwedeng magsimula ka sa low intensity like light jogging, walking, cycling. Syempre yung cycling na hindi ka naka-incline. But more on yung mga patag, mga dahan-dahan. Just to relax and yun nga, prepare your body. Iba pang activities na unti-unti yung or gradual yung pag papataas mo ng heart rate. Hindi kailangan ibigay kagad yung 100%. Minsan, isa yun sa mga mapapansin mo, particularly sa mga hindi walang coach or walang nagbabantay, walang tumutulong, no, or walang familiarity on the topic of having a warm-up, sa warm-up pa lang, nauubos na kagad sila. Sa warm-up pa lang, nangihina na kagad sila. Hindi sila nakakapagpatuloy sa kanilang sport or kung sakali man sa workout nila dahil hindi ready yung katawan nila, hindi pa nakapag-adjust. Sabi nga nila, mahalaga, ready, mahalagang nakakapag-adjust ka. Pangalawa, kasama sa malaking tulong ng warm-up, tumataas hindi lang yung temperature ng ating katawan, but yung temperature mismo ng ating mga muscles. By physiological effect siya, and kapag umiinit ang muscles, nagbabago yung kanilang mechanical and physiological properties. Mahalaga ito dahil lalong-lalo na sa sports ay nangangailangan ng mabilis at coordinated na muscle contractions. Kaya kung ang sport ay nangangailangan ng sprinting, jumping, kicking, throwing, or rapid changes ng direction, kailangan handa ang muscle bago ibigay yung maximum effort. Ayan, di ba? Parang yung sinabi ko earlier na kailangan gradual, hindi kagad 100%. Pag binigay mo kagad, mauubos ka. Tama ba, Mika? Hindi lang muscles, syempre, yung kailangan mong gisingin. No? Kasama rin dyan yung nervous system. Kapag nag-warm up tayo, nagsisimula tayong gumawa ng movements na maaaring maging similar sa actual activity. Kaya po mahalaga na merong coach, mahalaga merong nag-guide. Dito pumapasok yung coordination, yung balance, yung reaction, yung proprioception at movement control. Halimbawa, for basketball players, total gilas yung ating ipinakita or yung pinakita ng earlier, maaaring gumawa ng mga defensive slides. Pero kung football, yung mga magwa-warm up, pwede silang mag-prepare kanilang footwork. Ang volleyball naman, maaaring gumawa ng control jumps and movement drills. The warm-up becomes a rehearsal for the movement you're about to perform. Yeah. Kumbaga yun yung difference niya. Kaya hindi mo masasabing parehas yung warm-up for players ng football, sa players ng basketball, sa players ng volleyball, sa players ng gymnastic, sa players ng or sa athletes ng weightlifting. Dito din nakikita kung bakit increasingly popular yung mga dynamic na warm up. Ito yung kumbaga second level na ng pagre-ready. Dynamic warm up involves controlled active movements through range of motion. Ayan na yung mga pinapagawa. Ito yung high intensity activities, leg swings, walking lunges, ayan yung mga high knees, butt kicks, yung arm circles, skipping, light jogging, and sports specific drills. Sa ginanap na review noong 2025 ng Arthroscopy, Sports Medicine and Rehabilitation, ay na-describe na dynamic warm-ups are as active sport-specific movements that can include agility, plyometrics, functional strengthening, whole body activation, core stability at balance work. Ayon sa review, dynamic warm-ups are increasingly favored because of their potential to prepare the musculoskeletal, neurologic, cardiovascular, and psychological systems before performance. Kung narinig niyo na yung kasabihang galaw-galaw, baka mahimatay. Kasama yun sa mga warm-up ideas, no? Although hindi siya syempre nabibigyan ng pansin kasi medyo ginagawa siyang pagbibiro. But it's really important to move. Kumbaga, hindi, sabi nga ng mga doktor, dapat hindi ka nag-i-stay ng 2 hours nang nakaupo. Pero syempre may mga work na hindi mo naiiwasan na yun yung gagawin. Kaya meron ding mga exercises na pinoprovide yung mga physicians, yung mga professionals regarding that. Lalo na kung medyo nakaka-apekto na siya sa mga pasyente. Batay sa research, interesting ang findings ng scientific studies that systematic review tungkol sa stretching at performance na sinabi ng mga researchers ay nagpo-produce ito ng small to moderate performance improvements when completed within minutes of physical activity. Ibig sabihin, hindi mo kailangan na buong oras yung mag-warm up ka na lang. Siyempre, kailangan mo pa rin gawin yung sport. Kailangan mo pa rin gawin yung activity na inihahanda mo. Just having the warm up to make sure that your body can properly, kumbaga, ay mag-respond dun sa iyong magiging movement. Ibig sabihin din ito, may evidence itong stretching, itong activities na to kapag isinagawa malapit sa physical activity to provide small to moderate improvement in performance measures. Pero mahalaga, hindi ibig sabihin na lahat ng dynamic warm-up ay automatic na nagpapataas ng performance. Kasi nga po, different yung dynamic warm-up dun sa sinasabi natin na warm-up. Yung warm-up, madalas sports-specific. Mahalaga rin na sports-specific yung warm-up para hindi ka mabibigla dun sa movements na iyong gagawin. For badminton players na nag-try ng ibang sport, iba yung warm-up na kailangan nyo, baka magugulat kayo. Ganun din, on vice versa yon. Hindi mo pwedeng may apply on the same sport unless very similar yung mga ginagamit na muscle groups. Kaya nga mahalaga din na nadidiscuss yung regarding sa muscle groups . Pero naman yung static stretching, ito yung matagal na bahagi ng traditional warm-up, yung stretch na hinahawakan natin for one period of time. Hindi naman ibig sabihin na masama ang static stretching, pero ang timing at duration is very important. Kung ang warm-up walang specific na dapat 10 minutes lang yung warm-up mo or dapat 5 minutes lang or 3 minutes lang, for static stretching, ito po yung halos di ka gumagalaw, mahalaga na may times lang siya. 60 seconds or more per muscle group could affect yung performance. Kailangan bantayan siya. Kaya mahalaga na meron siyempre yung coach or merong professional na tumutulong sa'yo. And may interesting finding din mula sa mga systematic reviews tungkol sa warm-up strategy sa team sports. Sa review ng 30 studies, may mga warm-up protocols na nagpapakita ng improvement sa sprinting, jumping at agility. Halimbawa, isang protocol na may 7 minutes of dynamic exercise after 5 minutes ng jogging ay naiugnay sa improvement sa sprint, jump at agility performance. Ito po ay published na mga medical research. Ang lesson ay the type, intensity and timing of the warm-up matter. Meron ding tinatawag na neuromuscular warm-ups. Mas bago at mas specific ang tinatawag na ito dahil maaaring magsama ng running, dynamic movements, balance exercises, jumping and landing, strengthening, agility, and sport-specific movements. Sa isang 2026 systematic review ng 40 studies, neuromuscular warm-ups kabilang ang FIFA 11 Plus ay frequently associated with reduced reported lower extremity injury. Ito po yung sa bandang paanan. At habang dynamic warm-ups were associated with improvements in sprint and jump performance. Pero binigyang diin ng researchers na heterogeneous ang studies, ibig sabihin magkakaiba ang participants, protocols at outcomes. Kaya kailangan pa ng mas malalim na pag-aaral at pagsusuri bago magkaroon ng general na resulta on these studies. Big note ay dapat ang warm-up ay nakadepende sa type of sport, intensity, environment, age, fitness level, experience at individual athletes. Anong ibig sabihin nito? Hindi mo pwedeng i-apply sa akin yung warm-up na i-apply natin kay Matthew dahil magkaiba yung aming kahandaan for different kind of sports. Ganun din for team. Hindi pwedeng pare-pareho. May different kind of warm-up na pwede mong i-apply for different people. Kumbaga, mas specific, mas maganda para mas sakto, mas fit dun sa kakailanganin ng kanyang katawan. Ang 2025 expert review na suggested that dynamic warm-ups may be performed immediately before athletic activity and discussed protocols of approximately 7 to 10 minutes while also emphasizing that more research is needed and mas mahalaga ang appropriate intensity kesa and appropriate movements and appropriate timing kesa dun sa specific na 10 minutes lang okay na yung warm-up mo. Though syempre, pag nasa competition, kaya makikita natin hindi lahat nagwa-warm up sa court kasi yung iba before they enter the court nagpo-warm up na sila, nagre-ready na sila. Again, may ibang movement demands, may ibang movement requirements ang iba't ibang sport. Ang gymnast ay hindi mo pwedeng iparehas sa swimmer, ang basketball player ay nangangailangan ng acceleration, deceleration, jumping and changes of direction, samantalang ang powerlifters ay nangangailangan ng progressive preparation para sa heavy resistance. At ang point for that, mahalaga na magkaroon ng general movement and gradually increase intensity and introduce sport-specific movements pagkatapos saka ka pumunta for high-intensity performance. 34 minutes po makalipas ang alas 4 ng hapon. We will take a quick break and sa ating pagbabalik, huling bahagi nitong ating discussion on warm-ups and yung ating tinutukan na Gilas Pilipinas kontra Iran game. Ibabahagi po natin yung press conferences and interviews niyan.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
17: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
16: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka. patungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
18: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
7: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
12: 37 minutes makalipas po ang alas 4 ng hapon. Just like nagbabalik for your sports and science dito sa Sports Radio 918. Again, wrapping up yung ating topic na warm up. Ang ating pag-wrap up sa warm up. Ito na. Ang ating close stories nito ay anong sports science takeaways natin or lessons natin for this. Ang warm up ay hindi lang simpleng tradisyon. Ito ay isang structured way of preparing the body para sa isang physical activity. Nakakatulong ito to increase body temperature, increase blood flow, prepare the cardiovascular system, activate the muscles, prepare the nervous system, improve movement readiness, and depending on the protocol, potentially enhance performance and reduce injury risk. Pero dapat tandaan, warm-up is only one piece of the injury prevention puzzle. Kailangan pa rin ng proper training, appropriate workload, strength and conditioning, good technique, adequate recovery, proper nutrition, hydration, and sufficient sleep. Sa susunod, napupunta tayo sa mga activity places, activity centers, sa gym, sa training ground, sa court, sa field, sa track, or sa swimming pool. Huwag nating isipin na ang warm-up bilang oras na nasasayang bago mag-workout. Think of it as part of your performance. You just don't want to warm up to avoid injury. You warm up to prepare your body to perform. At tandaan natin, a prepared body can activate the mind and rehearse the movement and can perform better. Now, going into dun sa topic natin. Panalo po, okay. Paunahan na natin kagad. Panalo po ang Gilas Pilipinas sa kanilang naging match kontra sa Iran kagabi. And with that, na-sweep natin yung ating window 4 para sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. At again, nanalo tayo kontra Jordan 82-81 ng Friday. And followed by that 68-56 moral boosting victory kontra dito sa Iran. Just to note, 2 points lang ang naging difference nung nanalo ng Friday ang New Zealand kontra Iran. So malaking bagay yung ipinakita ng ating team. And siguro masasabi din natin na very important yung naging game na ito. Nag-start, alam nyo ba na nag-start ang campaign ni Julmar Pajardo, the 9-time MVP ng PBA. One of the best players in basketball history na nakalaban niya sa international stage ay Iran. Kaya naman, nakaharap niya rin sa kanyang pagtatapos ng kanyang 13-year career as a member of the national team. Hindi po sa pagbabasketball ha, doon lang sa kanyang pagko-compete as part of the Gilas Pilipinas squad. Doon na nagre-retiro itong si Junmar Pajardo. Pagkatapos ng game ay nagkaroon ng pagkakataon ng media na makapanayam si Junmar on his thoughts after this very impressive outing. Kumbaga, ito na yung kanyang swan song sa national team. He gave us 6 points and 2 rebounds in only 7 minutes of playing time. And yung spark na naibigay niya particularly in the second quarter ay naging malaking tulong sa paghabol ng Gilas Pilipinas, recovering from the double-digit

0: yun naman yung kanilang pinaka-disability, no? Including yung ating CP football team, di ba? Sa nakaraang ASEAN Para Games, no? And yun din, no? Talagang kailangan talaga, no? Meron tayong mga ganitong klaseng program or sabihin natin mga celebration para sa ganun patuloy nating ma-promote, maging informative, no? Yung ating mga ginagawa, no? Para sa ganun, talagang mas marami din yung makaunawa, no? Kung ano ba itong 23rd Cerebral Palsy Awareness and Protection Week. Samantala, checker time, it's 1:13 p.m. Sa ating pagbabalik ay makakasama na po natin si Jeffrey Jaramillo. Magbabalik ang Para Games Hour.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
4: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
3: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawa nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: At nagbabalik po ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. At this point, makakasama na po natin our para powerlifter na si Jeffrey Jaramillo. Hi Jeff! Welcome to the program.
6: Thank you po.
0: Yes. Good afternoon. Yes, Sir Jeff, of course, congratulations, pasok ka na sa paparating po na Asian Para Games. Gaano ka ka-excited at kasaya para po dito?
6: Unang-una po, nagpapasalamat ako kasi nakapasok na ako dito sa ASEAN. First time na magkukumpitin sa ASEAN Games. So, nakakakaba na gusto ko i-enjoy. Ayoko munang isipin yung laban, i-enjoy ko muna.
0: Yes, excited and syempre enjoy, no? Pero ano bang ginagawa mo nung mismong nalaman mo itong good news na to? Of course, ikaw ay nakapasok para sa men's up to 97 kilogram category. Paanong naparating sa'yo itong good news na to, sir?
6: Yes, actually, umaga-umaga yun yung nalaman namin sa group chat namin na in-announce yung mga pumasok, yung mga nag-qualify. So, yung nakita kong isa ako doon, ang saya, parang cloud nine ang feeling. Tapos, at the same time, after noon, parang kinabahan na ako. Ano ba yung preparation na dapat kong gawin? Ano ba yung dapat ko ibigay? yung mga ganun yung pumasok sa akin.

0: Pero ang mga ibabaw naman eh, kailangan nating paghandaan talaga yan dahil hindi siya biro na mapasama doon sa nag-qualify.
1: Yes. Of course, yung nasabi mo nga, no, ito ay susi din dito yung naging silver medal mo from the past ASEAN Para Games, no? So, doon pa lamang eh talaga nagbigay na yun ng ticket na yun, no? Pero speaking of the ASEAN Para Games, paano nakatulong sa iyo or sabihin natin paano makakatulong sa iyo yung silver medal na yun from the APG?
0: Para sa akin kasi every competition is a new competition. Kumbaga, hindi na siya magmamatter kung ano yung nakuha mo or hindi nakuha nung last competition. Ang importante talaga ay bibigay yung best mo sa darating na itong laro na darating. So, kailangan talaga mentally prepared tapos yung preparation talaga nandun. So, kailangan talaga ibigay yung best.
1: Yes. Jeffrey, of course, 143 kilograms yung sabihin natin best lift mo. Pero for this Asian Para Games, meron ka bang inihahanda na new PB or kamusta ka sa training ngayon?
0: Sa ngayon, okay yung training namin. Smooth. Wala namang masyadong mga challenges. Though, siguro, sa yung weather, yun lang yung medyo nagiging hindrance. Pero, nakaka-believe yung mga coach namin kasi tuloy-tuloy pa rin kami. Andun kasi yung focus namin na kailangan matarget namin yung target na gusto namin matarget. Pero in terms of yung ibibit yung 143, gusto ko talaga siyang malampasan. Wala pang specific na target pero every training binibigay namin yung best namin. Binibigay ko yung best ko. Ang importante talaga, nag-improve eh.
1: Ano yung tingin mo na pinaka magiging malaking hamon sa'yo, no? Pagdating dito sa men's up to 97 kilogram category? Nakita mo ba kung sino pa yung iba pang mga pasok doon sa division na to?
0: Yes, nakita ko na. Nag-search na rin ako sa kanila. Ang siguro pinaka malaking challenge, I mean, this challenge, kasi experience-wise, mas talagang lamang sila eh. Kung makikita mo yung track record nila, talagang decades na silang nagko-compete, talagang ilang beses na silang nag-Asian Games, sa world. Kumbaga, competitive talaga itong mga kalaban ko, kaya hindi ko sila ina-underestimate. Ang masasabi ko lang talaga, ibibigay natin yung dapat ibigay na laban lang talaga.
1: Yes, itong Asian Para Games, gano'ng kalaking bagay sa iyo to, Jeffrey? Kung pag-uusapan natin, ito na best of the best in Asia, di ba? So, ano yung gusto mong mapatunayan para sa sarili mo? Ano yung gusto mong mapatunayan para sa Pilipinas kapag nag-compete ka dito?
0: Oo, totoo yan. Talagang best of the best yung mga kalaban ko dito sa Asia. Kasi actually, yung mga nag-Olympians, mga para-Olympians, nandito sa Asia eh. So, ang gusto ko talagang makaharap talaga sila kung paano sila lumaban sa isang competition. Yun talaga yung gusto ko makita. Kung ano yung preparation nila. Malaking bagay sa akin na makaharap ko sila dito sa Asia. Kasi ang feeling ko marami akong matututunan talaga dito sa ano na to. Hindi ko masasabing matatalo ko sila kasi talagang ang lalakas talaga nila. Pero ang masasabi ko lang, lalaban pa rin tayo.
1: Yes, nakita ko tong ibang, yun sa standings, no? I believe, ang pinaka merong mataas dito, yung from Georgia. Nakaharap mo ba na ito before, si Katab Muhammad Ahmad?
0: Yes, nakalaban. Nakaharap ko na siya, pero hindi kami kasi sa isang group. Nakaharap ko siya during sa World, sa Egypt. Yun yung first competition ko outside talaga ng ASEAN. Last October yon. Talagang nakita ko sila pero yung laban kasi nila hindi kami same group eh. Andito lang tayo sa group A kasi sila. Ang gusto ko talaga ngayon makakasama ko na sila sa isang group. Titignan natin kung ano yung pwede nating makita at matutunan.
1: Yes, pero para sa'yo, mas dagdag motivation yun, yung makasama ka sa grupo, yung mga malalakas agad, wala nang A at B, talagang isang ano na talaga, isang group na kayo.
0: Oo. Talagang, yun yung talagang, ano ko eh, inaabangan ko talaga eh.
1: Yes. Jeffrey, of course, gusto natin ding pag-usapan din kung kailan nagsimula itong disability mo, no? So, ayon sa'yo, meron kang spinal cord injury. Ano ba to? Paano ba itong nagsimula and kamusta ka growing up with this disability?
0: Actually, ano, yung disability ko, congenital disease siya, hemangioma. Tapos, nag-manifest lang siya nung 19 years old ako. So, that time, college student na ako nun eh. So, ano ko, kumbaga, alam ko na yung gusto kong gawin after ng ganito-ganyan. Kumbaga, may plans na. Tapos, yung dumating yung disability ko, parang na-deplete lahat nung plans, yung confidence, lahat talaga parang nawala. Kaya, ang laki ng tulong nung sports na to. Kasi, parang nabuboost talaga yung, I mean, parang buwabalik talaga yung mga bagay na, alam mo yung hindi mo na may babalik, pero may bagong opportunity na nakalaan para sa iyo, parang gano'n.
1: Wala kang ibang sport na nasubukan? Ito lang talagang para powerlifting. Kailan mo na discover na meron ka palang power sa powerlifting?
0: Actually, ano, hindi talaga intentional na mapasama ko. I mean, wala kasi akong plan talaga na maging atleta dati. Tapos mayroon kasi ako isang friend na tinulungan lang sana. Siya talaga yung nire-recruit nila maging atleta. Tapos, sinamahan ko lang siya sa gym, mag-try out. Tapos, pinag-try out nila ako. Na-enjoy ko siya. Tapos, yung kasama kong i-re-recruit sana nila, hindi na nagtuloy. So, ako yung nagtuloy-tuloy mag-training. Hanggang sa yun, eto na, mating na yung ganitong opportunity.
1: So, eto na, 5 years na siya ngayon sa ating national team. Ganun kabilis, yes. No, yung panahon. Kung babalikan mo yun, meron ka ba naging regret na sinamahan mo yung friend mo? Tapos...
0: Actually, wala. Oo. Lahat nakakaano. Kumbaga parang dumating yung bagay na parang nag-open yung door sa'yo na hindi mo na-expect na ang dami palang opportunity. Nakaka-overwhelm yung ganung pakiramdam na parang andito pala yung dapat mong subukan, dapat mong itry, na hindi man lang sumagi sa isip ko dati. So, surprising talaga. Tapos, nakakaano. Tapos, enjoy siya. Talagang hindi mo, I mean, walang regret.
1: Yes, no regret, no? Again, aside from being an athlete, ikaw din ay isang bank employee sa JP Morgan. So, anong mas nauna, Kuya Jeffrey? Yung pagiging trabaho mo sa banko or itong pagiging national athlete?
0: Actually, mas nauna yung sa sa pagiging employee sa bangko. Pero hindi pa ako sa JP Morgan that time. Sa HSBC ako noon. Pero kasi nagkaroon ng pandemic eh. So, na-stop ako dun sa pag-sports. Tapos, sa training ko. Tapos, yung pumasok ako sa JP Morgan at nag-start ako bilang atleta ulit. Halos nagsabay siya. Halos parehong taon nag-umpisa.
1: Anong specific na ano nyo po ginagawa nyo sa bank?
0: Ang ginagawa namin ay sa reconciliation. Yun nga, babatiin ko yung mga ka-workmate ko and sa CIB Nostotri. Hello sa inyo. Kami part yung ano, kami yung nagre-reconcile, nag-investigate ng mga entries. Kailangan namin i-resolve yung mga outstanding, ganyan. Tapos, kailangan namin i-assign yung mga assign break sa iba-ibang LOBs, line of business.
1: Ayun. So, syempre ngayon, qualified ka na for the Asian Para Games. Ibang preparation for sure, mas seryosong training. So, paano mong babalansihin or binabalansi ngayon yung paghahanda for this? At the same time, meron ka pang isang job.
0: Actually, ano naman siya, hindi naman siya naiiba sa dati kong ginagawa. Wala naman kasi kaming parang special training na masasabi. Tuloy-tuloy lang talaga. Kung ano yung ginagawa namin dati, preparation, ganun pa rin. Wala masyadong nagbago. Though, syempre, kumbaga, ang kakaibahan lang, eto talaga, dun mo na malalaman kung yung worth ng, yung, I mean, yung bunga ng mga ginagawa mong trainings, dun na namin ilalabas lahat yun.
1: Meron na bang part dun sa 5 years mo sa national team natin na parang na-burnout ka, napagod, na-drain? And paano yung ginawa nyo po, no?
0: Oo, meron na. May time na halos, ano, parang binigdian ko nga yung sarili ko ng parang ultimatum eh. Lalo na nung, ano, nung bago mag, ano, Thailand na ASEAN. Sabi ko, pag if ever na wala akong makuha ng medal, baka hindi talaga ito yung para sa akin. Pero yung nagkaroon ako ng recognition, parang nasabi ko na, ah, baka may ano pa, tuloy natin, parang ganun. Kaya, ayan, laban pa rin.
1: Kung kailan ka nagbigay ng ultimatum sa sarili mo, tsaka ka nanalo ng silver.
0: Yes, correct. Oo. Kasi, ano eh, parang ang tingin ko kasi sa akin, kasi di ba may regular akong work, baka ang nasa isip ko dati, baka hindi kaya talaga ng gawin yung dalawang bagay. Which is pwede naman pala, na posible pala. Kaya ito, tuloy-tuloy pa rin natin.
1: Yes, so pag tuloy-tuloy lang, no? Again, ito first qualification mo para sa Asian Para Games, no? So, ano yung tingin mong dapat mong balansihin or idagdag pa, no? Kumpara doon sa naging training mo last ASEAN Para Games?
0: Siguro sa akin, ano, ang gusto ko lang siguro gawin ngayon, i-balance lahat. Kasi ayokong, yung mga ginagawa ko kasi ngayon, ayoko na parang, halimbawa sa time ng work, hindi ko siya iniisip na atleta ako. Iniisip ko na empleyado ako. Pero pagdating sa gym, pagdating sa competition, atleta ako. So, ang mindset ko talaga, ang gusto ko ihiwalay lahat yung mga bagay-bagay. Balance siya. Ganun din sa, halimbawa, sa kailangan i-develop sa na aspeto sa sports, gusto ko balance pa rin. Mentally, tsaka physically, yung ganong aspeto.
1: Kumbaga talagang inihihiwalay mo, no? Para sa ganon, walang ano, walang nagiging conflict din pagdating sa sarili mo. Yun yung parang way mo kung paano siya binabalanse, no, in lahat. But of course, sa lahat ng mga naging achievement mo, mga pinagdaanan mo, Kuya Jeffrey, saan yung masasabi mong pinaka ano, proud moment mo?
0: Yung syempre yung nakakuha ko ng ano, first recognition ko sa Thailand. Yun talaga yung ano, kahit na siguro in the future magkaroon pa ako ng ibang recognition. Ito talaga yung nag-mark sa akin na first talaga na proud ako.
1: Yes. And syempre ngayon, sa pagtungtong mo sa Asian Para Games, syempre lahat tayo ay aasa at syempre magdadasal, no, na muli kang makatuntong ng podium. Ano yung tingin mong mas dapat mo ngayong focusan sa training? Yung sa strength ba, yung technique, or paano po?
0: Actually, sirin yan sa mga binabalans ko. Kailangan talaga yung pagtuon ko talaga ng bagay ay yung pag-develop talaga ng lakas tsaka at the same time yung mental preparation ba na ayok ma pressure pero yun na nga kailangan pa rin ano eh kailangan balanse pa rin lahat eh.
1: Yes. Ngayon, syempre, Jeffrey, 44 years old ka na. Ano yung natutunan mo, no, sa buhay, no? Tungkol sa age, tungkol sa sports, tungkol sa lahat ng mga napagdaanan at ginagawa mo ngayon?
0: Siguro ang masasabi ko dyan, ano, sa pagiging atleta, wala talaga siya pinipiling edad. It's either bata ka pa or may edad ka na, katulad ko. Pero ang masasabi ko, yung ang magma-matter na lang siguro yung competitiveness ng isang ano eh, tao eh. Kung gano'n pa siya kawilig, i-sacrifice, i-focus ang isang bagay, doon lang talaga nagma-matter. Kung ano talaga yung goal mo, yun talaga yung ano eh, yun talaga yung pinaka-bottom line.
1: Yes. Binalikan ko yung age mo noon. Ibig sabihin, nasa 40 years old ka nung naging national para powerlifter natin.
0: Yes, correct.
1: So, talagang life begins at 40, no?
0: Totoo. Ano, mas masaya maging 40.
1: Oo, mas

0: saya ba? Mas ano na, experience na sa lesson ng buhay, no? Kamusta yes. naman si Kuya Jeffrey? Sino bang mga kasama mo po sa buhay? May family na po bang si Kuya Jeffrey?
1: Masayang single. Family lang, focus lang sa family. Pero yung partner sa buhay, parang kung darating, darating siguro.
0: Ay, bigla tuloy tayo nalungkot, no? But again, syempre, darating yun, no? Sa tamang panahon. Again, yes. baka may mga gusto kong pasalamatan po, no? Sa lahat ng mga nakasuporta sa'yo since day one up to now.
1: Gusto ko pasalamatan yung mga ano namin, yung mga dedicated coach namin na talagang hindi sa amin sumusuko. Yung mga, talagang sila yung nagtiwala sa amin, sa akin. Na from the start talagang masasabi ko talaga nag-umpisa ako, may hina ako, pero talaga sila yung nag-pultigay, kaya yan, laban niya. So nagpapasalamat ako sa kanila, sa mga ka-teammates ko na nag mamotivate din sa amin isa't isa, bawat isa sa amin, kumbaga talagang inaano namin na kailangan, kung hindi man tayo yung mag-succeed, kailangan sila yung mag-succeed, ganun. Kumbaga tulungan lang. I mean, ipupush mo yung bawat isa para lang ano. Kasi at the end of the day, at the end of the day, kahit na sabihin mo individual sports tayo, kailangan mag-work pa rin kami as a team. Isa pa yung family ko na nandiyan lagi sa mga supporta sa akin. Tsaka yung mga ka-teammates ko sa work. Yung mga ka-workmates ko, salamat. Salamat sa mga suporta ninyo.
0: And syempre, of course, lastly, no, bago rin tayo magtapos, so bilang isang para-athlete, ano yung gusto mong maipakita or sabihin natin, anong mensahe yung gustong iparating na to, no, na bilang ikaw, isa ka sa representation, no, ng ating mga para-athlete, no, ano yung capabilities ng persons with disabilities?
1: Para sa siguro, ang discipline ng atletang may kapansanan tsaka sa wala, hindi naman siya masyadong nalalayo. Andun yung dedication namin, andun yung pagpupursige namin. Actually, mas malaking ano pa nga yung mga PWDs kasi ang laki na sacrifice yung ginagawa namin. Kasi in terms of yung transportation, yung pagpunta sa training, ganyan, ang dami mong iisipin bagay, ang dami ko konsidera, hindi katulad ng mga able bodies na kung may sasakyan na wala, pwede lang silang mag-commute. Sa amin kasi, kailangan namin kasi may mga device kami na ginagamit. So, ang masasabi ko, dapat pagtuunan talaga, I mean, yung suporta na binibigay ng government sa mga PWDs, sana hindi, sana may iba sa mga able bodies. Kasi, yung karangalang binibigay ng mga able bodies, pareho lang sa karangalang binibigay ng mga PWDs.
0: Yes, and syempre, mas doble din yung effort and yung, you know, the sacrifice, no? Again, good luck dito sa paparating na Asian Para Games. Jeffrey Jaramillo, mabuhay ka at syempre, hangad namin ang muli mong pagtuntong sa podium.
1: Thank you po.
0: There you have it. Nakasama po natin Jeffrey Jaramillo ng ating Philippine Para Powerlifting Team. Pasok na sa paparating na 5th Asian Para Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Samantala, sa ating pagbabalik, si Carlo Jan Nuida naman ang ating makakakwentuhan. Wag po kayong aalis dito sa Para Games Hour.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
4: Oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. So, tumaas na siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya,

0: Small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo!
1: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaman

0: daan sa Manibela, siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
4: At nagbabalik po ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. At this point, makakasama naman po natin si Carlo Jan Nuida ng ating Philippine Para Powerlifting Team. Hi Carlo, welcome to the program.
5: Hello po Ma'am Arya. Ma'am Ayang.
4: Yes, parang kabadong-kabado si Kuya CJ. Of course, CJ, congratulations. At pasok ka na sa paparating na Asian Para Games. Gaano ka kasaya, gaano kalaking bagay ito para sa'yo?
5: Salamat po. Masaya naman po mo kasi, ayun, napasama nga po dito sa Asian Para Games po. First time ko lang po na makasama, ngayon pa lang po talaga. At medyo excited na may halong kaba.
4: Talagang ano, nararamdaman nga natin yung kaba, no? But of course, 2023, nagsimula kang sumali sa ating Philippine Para Powerlifting Team. And after 3 years, ito yung isa talaga sa malaking stage, no, na pinaghahandaan ng bawat para atleta. Ikaw ba, gano mo pinaghahandaan itong paparating na Asian Para Games campaign?
5: Sobrang pinaghahanda naman po, yun. Focus sa training, yun. Training na training ko.
4: Anong ibig sabihin sa'yo na to, itong pagkakataon na to na makarating sa Asian Para Games, makabuhat dun sa Asian Para Games stage?
5: Ayun, parang maswerte na napasama po, napili para dali ng ano, isa sa napili para makipag-compete.
4: Yes. Surpresa ba to para sa'yo, CJ, na makarating? Isa bang surpresa sa'yo itong makapasok sa Asian Para Games? In-expect mo ba na makakaabot ka doon sa rankings, no, na kinakailangan mula sa men's up to 88 kilogram?
5: Na-surprise po ako. Sobrang nagulat po nung sinabi sa akin nila, coach, na kasama nga po. Ganun. Kaya sobrang natuwa na na-excite.
4: Yes, nakita ko yung mga makakaharap mo dito. Dalawa from Egypt, isa from China, isa from Algeria. Or sabihin natin isang Chinese, isang Iran from UAE, taga-Iraq, taga-Kazakhstan, Uzbekistan at Japan. Talagang ano, no? Halo-halo na ng nation, no? Saan ka mas na-excite or kinakabahan?
5: Yung sa ano po? Sa Egypt kasi talagang malakas sila. Tapos yun, yung isa yung Uzbekistan, yun. Pero ano, gagawin ko lang po lahat ng aking makakaya.
4: Yes, for sure. Again, itong si CJ, hindi ka talaga yung ano, sabihin natin, pinanganak with disability, 'di ba? Ang naging disability mo gawa ng isang vehicular accident. Kwento mo nga sa amin, ilang taon ka ba noon?
5: 17 years old po ako noon, ma'am. Taong 2010, yun. Nag-drive po ng motor, tapos na-aksidente po ako, nabangga po ako sa isang tricycle. So yun, dahilan po para putulin yung aking kaliwang paa.
4: Yes, 17 years old, no, nangyari yung aksidente na yun. Kamusta ka noon? Kamusta yung, paano mo niyakap, no, itong hamon na to sa buhay mo?

0: Yun. Medyo matagal din yung recovery. Medyo pang ano? Ano ba yun?
1: Yes.
0: Pag-recover ko po lang, medyo inabot din ng ilang taon. Tapos hanggang sa nilakasan ko po yung loob ko na dapat lumabas ako or ganyan, makisalamuha ulit sa tao. Ayun, hanggang sa nalagpasan ko po. Ayun, nakapag-aral po ako sa NVRC, then doon ko po nalaman yung about sa sports.
1: Yes. Nakita ko, bago ka maging isang para powerlifter, ay nag-try ka rin doon sa athletics, long jump at high jump. Yun talagang sinasalihan mo. Ano yun, nung regular sport yun, ng high jump at long jump?
0: Hindi po, ano po. Sa para na din po.
1: Okay, sa para na rin.
0: Opo.
1: Bakit ka nag...
0: Pero di po ako pinalad na makuha nung time na yon.
1: Bakit mo naman naisip na ano na para powerlifting ang para sa iyo?
0: Tinesting ko naman po para sa ko parang mas challenging kasi tas hindi naman po ako nung time na yon na kasi nung sa long jump and high jump hindi po ako nakuha. Then nag-try po ako ng para powerlifting tapos na-invite po ako ng isang kaibigan ko. Yun, na-influensya niya ako. Then tinuloy-tuloy ko po. Tapos yun, hanggang sa nakuha na nga po ako, nakapasok po ako.
1: Gaano kasarap yung pagiging miyembro ng ating national team?
0: Sobrang sarap po. Yun. Kasi kahit pa paano, iba na po yung bagay yung dala mo yung bansang Pilipinas pag kayo lumalaban. Kaya napakasarap na masaya. Tapos yun, may minsan yung ganyan, yung parang kahit mahirap sa ano. Training, ganun. Halo eh.
1: Yes, mahirap na masaya, no? CJ, kailan yung time na first time kang nag-compete internationally as a national athlete?
0: Noong 2023 po sa Cambodia.
1: ASEAN Para Games sa Cambodia yon.
0: Opo.
1: Kamusta? Kwento mo naman sa amin, kamusta yung, syempre, experience mo bilang first time na nag-compete abroad?
0: Opo. Ayun. Nung during ng competition, kabado na parang talaga as in parang ninenervyos ka. Tapos ganyan, makikita mo yung parang medyo talagang malalakas yung kalaban mo. Tapos ako medyo payat pa po talaga. Tapos medyo malayo pa po yung gap ng buhat namin. Hanggang sa after noon, tinry ko pong mag-train na mag-train hanggang sa sabi ko, darating din yung time na maabutan ko din naman sila.
1: Nung time na yon, men's up to 88 kilogram ka na or lighter weight?
0: 88 pa rin po.
1: 88 talaga, no? So again, so ito palang nangyari naman sa ASEAN Para Games sa Thailand, pangalawang ASEAN Para Games mo na yon. So ano yung naging placing mo doon, CJ?
0: Pang fourth.
1: Wow.
0: Hindi po ako naka-medal noong time na yun.
1: Pang-apat, no? Yun, parang yun yung mas nakakahinayang, no? Yung parang isang hakbang na lang sana, no? Pero, syempre, doon sa naging experience mo from the ASEAN Para Games sa Thailand, ano yung bibit-bitin mong magandang lesson, lalo na ngayon na first Asian Para Games mo naman ang nag-aabang ngayon?
0: Ayun, yung naging lesson po noon, ano? Yun, focus, then huwag na masyado kabahan para maganda yung maging buhat. Maganda yung maging performance. Yun.
1: Ano bang best lift mo, CJ?
0: Bali, 135 kilos po.
1: So, 135 kilos. Meron ka bang parang pinupunterya na ma-reach mo? May target ka ba pagdating dun sa Asian Para Games?
0: Meron naman po. Kahit pa paano, kahit 150 kilos po.
1: Wow, so malaking ano 'yon, ha? Malaking pag-angat 'yon, 'di ba? Kumpara din sa ano mo, no? Pero paano ba ang training routine ni CJ? Paano ang ginagawa? Everyday ba ang training ng ating National Para Powerlifting Team?
0: Alternate po. Martes, Webes, tsaka Sabado po ng morning.
1: So morning lang 'yung training, no? Kahit umuulan, may mga training
0: Okay.
1: pa din.
0: Opo. kahit may ulan po, tuloy lang po sa training. Kasi hindi po pwedeng malagpasan ng isa yung training kasi masisira po yung program eh. Kaya kailangan po talagang gawin.
1: Yes. Kapag ganitong, syempre may pinaghahandaan, stricto din ba sa diet? Ano lang yung dapat nyong kainin?
0: Yung saktong kain lang po na para hindi ka lang bumigat. Tapos yun, saktong kain.
1: Ayun, sakto lang, no? Sino ba ang, ano, since National Heroes Day ngayon, sino ba ang, ano mo, ang sabihin natin, eh, yung bayani, no? Na talagang idol mo, kung meron ka talagang siya talaga, yung iniidolo mo.
0: Sa bayani po? Si ano po?
1: Yes.
0: Si General Luna.
1: Ha? General Luna?
0: Ayun, town.
1: Pero sino bayani ng buhay mo naman, CJ?
0: Yung mga anak ko po. Ayun po.
1: Ayun. Mga anak mo. Paano ka nai-inspire ng mga anak mo? Ilan na ba yung anak mo, CJ?
0: Tatlo po. Tapos may isa po akong baby ngayon. 2 weeks old. 2 weeks pa lang po.
1: Wow. So very inspired, no? Sa mga anak, no? And syempre sa partner din, no? Bakit mo ginagawa itong pagiging ano, mahusay na para powerlifter ng bansa? Sila din ba yung nagpupush sa'yo para galingan pa?
0: Opo. Isa po sila sa inspirasyon ko talaga na paghusayan, ayun, pagigyan, lalo yung lahat ng aking mga ginagawa. Hindi lang po sa powerlifting, basta pati po sa mga desisyon sa buhay yun.
1: Yes.
0: Isa po sila sa mga yun.
1: Talagang ano, sila talaga yung nabibigay sa'yo ng matinding inspiration. But of course, kanina nga na-mention mo na hindi na dapat kabahan, no? Paano mo inihahanda yung sarili mo? How are you preparing mentally pagdating dun sa competition? Kasi syempre, pag kinabahan ka, parang ano na yun eh. Apektado na yung magiging buhat mo, di ba? Paano mo inihahanda yung sarili mo?
0: Ayun, pray ng sa mga maraming tao, yung ang madaming nanonood sa'yo. Doon po kasi ako madalas kabahan pagkaling. Pagka yung nasisira yung focus ko, pagka yung masyadong madami na yung nanonood. Then yun po yung pinag-aaralan ko ngayon. Para parang focus lang na pagpunta ko sa gitna, ayun, buhat, parang iniisip ko lang na parang wala lang, buhat din, hanggang sa makuha.
1: Yes, wag mo na lang isipin na maraming nanonood, no? Pero syempre, sa paparating na Asian Para Games, ano yung magiging target mo? Ano yung gusto mong patunayan dito para sa sarili mo, para sa bansa?
0: Ayun. Target ko pong, ayun nga po, makabuhat ng weight na tina-target ko. Tapos, so pong patunayan na kaya ko rin. Kaya ko rin kahit, kaya ko makasungkit ng medalya kahit pa paano po.
1: Yes, talagang makakaya mo yan. Again, sa lahat ng mga pinagdaanan mo mula dun sa aksidente na nangyari sa'yo nung 17 years old ka hanggang sa mga oras na to, ano yung pinakamasasabi mong pinakamahirap at fulfilling na kinaya mo?
0: Ayun, yung po, yung depression sa pagkaputol ng paa, yung po ang isa sa pinakamahirap na pinagdaanan ko noon. Tapos yung muling makabalik sa pagtatrabaho po, yun.
1: Yes, no? Itong si Kuya CJ ay isang cellphone technician din, no? So kung kayo may mga ipapagawang cellphone, maaari po kayong makipag-ugnayan kay Kuya CJ, no? Again, Kuya CJ, ang iyong parting message, sino-sino ba yung mga tao, mga grupo na gusto mong pasalamatan?
0: Siyempre, gusto kong pasalamatan sila Coach Rico and Coach Alan, Coach Adeline. Talagang lubos na nagpapasalamat sa kanila at saka sa tiyaga ng pagbibigay ng program at pag-train. Tapos yun, yung magulang ko, mga tiyahin ko, saka asawa ko, tapos yung mga anak ko po.
1: Yes, kung mapapanood to syempre ng mga anak mo, ano yung gusto mong mensahe na ibigay sa kanila?
0: Mensahe ko po sa kanila na pag-igihan nila ang pag-aaral, at sana may mapusuan din silang sports na salihan nila. Ayun, nandito lang naman ako para gabayan sila at supportahan sa magiging desisyon nila.
1: Yes, there you have it, Carlo Jan Nuida ng ating Philippine Para Powerlifting Team. Mabuhay ka CJ at syempre galingan mo sa paparating na Asian Para Games.
0: Maraming salamat po, Mamayang.
1: There you have it. Ayan, nakasama po natin ang isa sa ating Asian Para Games bound para powerlifter na si Carlo Jan Nuida. Siya po ay lalaban, bubuhat mula sa men's up to 88 kilogram division. So, pasok na sila. Again, yung iba pa po nating na-mention na pasok na rin, si na Ma'am Aishel Guion, Miss Mary Doll Pamatian, pasok na rin si Jules Empizo, and of course, kanina si Kuya Jeffrey Jaramillo. So, again, thank you so much. Congratulations din sa ating Philippine Para Powerlifting Team kasi ang dami ng ating qualifiers sa paparating na Asian Para Games. Thank you din po kay Miss Adeline Ads Dumapong na talagang tinulungan tayo no para maging posible itong ating Para Games Hour episode. Hanggang dito na lamang po. Thank you sa ating Master Control, Timothy Tapales, si Sir Winston Del Rosario, si Daniel Cruz, nandiyan din po si Suzanne Barameda, si Miss Mika Go, and syempre yung ating Malolos Transmitter. Ako po si Aryan Malyare. Happy National Heroes Day. Mabuhay po kayong lahat.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
6: Maging panatag Pilipinas.
7: Headlines ngayon.

0: Philippine Standard Time, it's 6:01 p.m. and here is the news. President Ferdinand R. Marcos Jr. called on Filipinos to share the responsibility of protecting the country's territory, sovereignty, and national interests. In his speech at the Libingan ng mga Bayani in Taguig City, Marcos said that defending the country goes beyond the role of soldiers and other uniformed personnel, urging citizens to understand Philippine history and rights and to take part in safeguarding national interests. The president said the Philippines would continue to assert its rights peacefully in accordance with international law and the country's principles. Marcos noted that 2026 marks a decade since the 2016 arbitral award affirmed the Philippines' maritime entitlements under the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS. In Iloilo City, the city government is stepping up its solid waste management efforts with the acquisition of a 3.8 million pesos electric mini sweeper truck and the planned opening of a new waste processing facility next year. Iloilo City General Services Office Head Neil Ravena said that the electric sweeper will be deployed to clean streets and public spaces. The equipment, with a storage capacity of 1.6 tons, can vacuum solid waste from narrow or linear spaces. He said the sweeper will help prevent solid waste from entering drainage systems where it could obstruct water flow during heavy rain. In news abroad, NASA's newest crown jewel blasted off to hunt four planets around other stars, explore secret dark energy, and survey the cosmos like never before. SpaceX launched the $4.3 billion US dollar Roman Space Telescope shortly after daybreak aboard a triple the firepower Falcon Heavy rocket. The bus-sized telescope, named after the late Nancy Grace Roman, NASA's first chief astronomer, will take more than 3 months to reach its destination. Once there, it will cast the widest gaze yet on the hidden parts of the universe from space, uncovering the unimaginable with unsurpassed speed. In sports, Emerson Obiana captured the silver medal in the Mensa M60 pole vault event at the 2026 World Masters Athletics Championships in Daegu, South Korea. The 61-year-old Obiana is the father of two-time Olympian and reigning Asian Championships and Asian Games champion EJ Obiana. The elder Obiana cleared 3.70 meters to finish second in the competition behind Great Britain's Andrew Ashurst, who cleared the same height and won gold via on countback. Slovakia's Josef Vasina settled for bronze with a 3.40 meter clearance. Philippine Standard Time, it's 6:04 p.m. and that's it for the early news. This is Mikago. Good evening.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
6: Dati-dati sa bahay lang siya.
5: Ngayon, nakumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
6: Nung natutunan ko po yung paggawa.
7: Sino nagturo
6: sa? Nag-training po kami sa DOSD.
7: Sa DOSD rin.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
8: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
9: On your mark.
1: Magsisimula na ang usapang game ang lahat.
10: Game ang lahat.
9: Get set.
1: All set. All set na si Rhea Arevalo.
11: Panalo to.
9: Go.
10: Sports 918.
1: Sports 918.
12: Magandang Lunes ng gabi, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Rhea Arevalo. Sumasa sa inyo ngayong huling araw sa buwan po ng Agosto, August 31, 2026. National Heroes Day, sumasaludot po tayo sa ating mga bayani, most especially sa mga modern day heroes natin na patuloy na naglilingkod, nagsasakripisyo para sa ating bansa. Yeah, magandang araw po at naway naging makabuluhan ang ating naging pagdiriwang ng National Heroes Day ngayong araw pong ito. Siyempre, sa panig ng sports, ang ating mga atleta, yan ang ating sinasaluduhan, ang ating mga bagong bayani na walang sawa, walang pagod, na naglilingkod sa ating bansa. Kaya't maligayang araw po ng mga bayani sa ating lahat ngayong araw na ito. Okay? Sa ating programang Sports 918, marami tayong mga tatalakayin. Of course, this weekend, natunghayan po natin yung fourth window ng Asian Qualifiers kung saan ang Gilas Pilipinas matagumpay na nakamit ang panalo, ang mga importanteng panalo para mapanatili po ang chance nito sa World Cup 2027 na gagawin sa Qatar. So, pag-usapan po natin yung naging mga laban ng Gilas Pilipinas noong Biyernes and most especially yung naging laban kagabi. No, dahil after 11 years, muli po tayong nanalo kontra Iran sa isang FIBA level tournament. Of course, sa mga nakakaalala noong 2013, di ba? Ang Iran ay tinalo ang Pilipinas sa Asian Championships noong 2013 for the title. So, nakabawi tayo noong 2015 and after that, matagal na huli nang makatikim ang Pilipinas ng panalo sa Iran na alam naman natin isa sa mga perennial champions sa Asia. No? So, mamaya po pag-usapan natin yung naging tagumpay na ng Gilas Pilipinas. Ibabahagi rin natin yung mga naging panayam ng inyong lingkod at mga kasama natin na sina Aaron Bayato, Jess Laid sa naganap nga po na laban kahapon, no, sa Mall of Asia Arena. Kabilang ba kayo sa 18,000 na mga dumayo sa MOA Arena para saksihan ang naging laban ng Gilas at ng Iran? Nako, kung kasama kayo doon, I'm sure umuwi kayong may ngiti sa inyong mga labi dahil nga po sa panalo natin against the Iranian squad. So napakaganda. At least no, humihinga pa ang Gilas dahil yun nga target nating maabutan yung mga teams na nasa ibabaw ng Group E action. So ating puntalakayin yan dito sa ating programa. Mamaya din ay ating silipin yung efforts na ginagawa rin ng iba pa nating mga atleta. Of course, sa larangan po ng tennis, Alexandra Ayala, yung kanyang laban sa US Open. So, I think sa Miyerkules pa, no, yung kanyang unang salang dito po sa US Open action for this edition. And of course, for EJ Obiena, kamakailan lang din ay lumahok pong muli sa isa pang torneo itong ating top pole vaulter at alamin din natin yung naging resulta ng kanyang pong laban. So, bukod dyan, syempre, ginagawa pa rin natin paghahanda for the Asian Games sa ating talakayin. Pati na rin po yung pagsisimula ng PVL or Premier Volleyball League Invitationals. Ngayong araw pong ito ay nagsimula na yung invitational tournament nitong Premier Volleyball League. So may dalawang guest teams diyan at ongoing I think yung iba pa mga yung laban, no, para nga dito sa dito sa volleyball action na ating susubaybayan. Ayan, syempre sa mga fans ng volleyball, so nakaantabay sila diyan. Of course, and iba pa mga developments sa larangan po ng sports, ating silipin din. Syempre pa yung US Open World Pool Championships na for the past days din, no, during our program, nag-update tayo. Unfortunately, may nakalusot ang mga Pinoy. At ang tinanghal na kampiyon ay si Francisco Sanchez Ruiz. So, itong pambato ng Spain ang nakasungkit po ng corona. So balikan natin yung kanya naging tagumpay mamaya dito sa ating programang Sports 918. So yan po yung ilan sa ating mga ibabahagi sa inyo ngayong araw po ng Lunes, August 31, 2026. So simulan na natin ang ating mga balita, pero bago pala yan, magandang gabi sa mga nakikinig sa atin sa 918 kHz sa AM band ng kanilang mga radyo, yung mga nakatutok sa ating PBS receiver app. Pwede nyo pong i-download sa inyong mga cellphones, sa inyong mga gadgets, ang PBS receiver app. Hanapin nyo lamang po sa App Store for iOS and sa Play Store para sa Android phones. Para po anytime, anywhere, pwede nyo mapakinggan yung ating mga programa dito sa sports radio. And pwede nyo rin pong panoorin ang ating mga programs sa pamamagitan ng ating Facebook. Yung ating Facebook account, facebook.com/sportsradio918am. So, dyan po, mga live broadcast natin, mga balita, interviews na ating nakalap, ibinabahagi po natin dyan sa ating Facebook account. So please like, follow, and share our FB account, pati na rin po yung ating yung Twitter or X. So yung X account natin, Sports Radio 918. So pwede nyo pong tingnan doon yung mga balita rin na ating ibinabahagi. And sa ating YouTube, please subscribe sa ating YouTube channel, Sports Radio 918. So, pwede nyo pong balikan doon yung mga interviews and mga programa din natin, no, dito sa ating himpilan. Okay? So, 16 minutes after 6 p.m., dumako na tayo sa ating mga balita ngayong gabi. At syempre, top story natin, ito nga pong naging resulta ng aksyon sa FIBA Asian qualifiers, no, for the 2027 World Cup. So matagumpay na nakuha ng Pilipinas ang dalawang mga importanteng panalo dito po sa fourth window ng ating Asian qualifier. So tinalo ng Pilipinas ang Jordan last Friday, makapigil hining ang 82-81 na overtime victory po 'yan, no, para nga makamit natin yung panalo, manatili sa contention, at sinundan natin yan ng isa na namang tagumpay ng makamit ng Gilas, ito nga pong panalo last night kontra Iran. So dun sa naging laban natin kontra Iran last night, talaga namang more than 18,000 ang mga manonood ang dumayo sa Mall of Asia Arena para nga po suportahan ang ating pambansang koponan. At hindi naman nabigo ang mga fans dahil 68-56 na panalo po ang nairehistro nitong ating pambansang koponan. Pero, noong first quarter, talaga nga naman eh, napakabagal ng panimula ng ating team. So, parang kahalintulad nung naging start natin against Jordan, no? Very sluggish yung pagsisimula nung laban kontra Jordan, tapos medyo nung towards the second half na lang tayo kumbaga humabol. Kahapon ganun din yung story eh. No, first quarter, nagpasiklab kaagad itong Iranian squad, and yung kanilang point guard si Movin Shaky ang nanguna, no, sa panig nga po ng Iran. Mala ano eh, Jimmy Alapagang datingan at laro nitong si Shaky. Ang bilis. At yung kanyang mga 3-point shots din, no? 5 3-points yata yung pinakawalan nito. Pero nung first quarter nga po, we saw that Gilas trailed by 13 points. Double figures kagad. 8-20... Teka lang ha, ano nga ba yung score naman? Basta ano eh, yung unang yugto nga po, no, napakalaki ng lamang ng Iran at lumamang by 13 points, no, itong Iranian squad kontra Pilipinas. Ngunit, naka-recover naman tayo, no, at nakapag-adjust ang koponan sa pamamagitan nga po nung naging mga malalaro natin, especially sina Juan Gomez de Liano, si Dwight Ramos. So, dun sila nagpasiklab. Nung naibaba natin sa within, 11 points. No? 11 point advantage kasi hawak ng Iran at the end of the first quarter, 18-7. Dito na nagsimulang makuha ni Gomez de Liano, Kai Soto, no, yung mga shots sa yung rhythm nila, nakuha nila yung rhythm, and at the same time, no, si AJ Edu nandiyan din nakasuporta para nga po lumapit ang Pilipinas. So we managed to trim the gap to a single digit figure or single digit na nga lang po, no. Isa rin sa mga malaki ang contribution sa second quarter, ito si Junmar Fajardo. Nung pumasok si Junmar, yung kanyang naging contribution hindi matatawaran. Kung saan yung kanyang mga free throws din, yung kanyang depensa. Ayan, dahil napa-foul siya eh, kaya talagang yung freebies, no, na ibubusluyan ni Junmar. Si Dwight Ramos, nandun din po at one point, no, nakakuha ng charity shot si Dwight Ramos na ibuslo niya pareho. Pagbalik ng bola sa Iran, na-steal pa ni Dwight Ramos. Tas kaagad tumikada ng tres sa corner para maibaba nga po yung or makuha ng Pilipinas yung advantage. Kasi dun tayo lumamang eh. 27-29 is the score with the Philippines trailing only by 2 points. So, nakatabla tayo with that free throws ni Dwight Ramos. And then, yung steal niya and 3-point shot, lumamang ang Pilipinas 32-29. So, doon pa lang nabuhay na yung crowd, no? Nang, I think that was the first time na nakalamang ang Pilipinas kontra Iran. And then, tinuloy lang ng gilas yan yung kanilang pagdikit, no? At dito sa Iran, kasi by that time talagang yung Iran eh, hindi rin bumibitaw. And we ended that first half with a 2-point advantage, 36-34. So, lamang na ng dalawa at the end of the first half, no? And ang maganda doon ay dito nga po sa second quarter, no? Na outscore natin yung Iran, 29-16. So, doon pa lang nakuha na ng Pilipinas yung kumbaga yung sagot doon sa naging pag-ratchada ng Iran. And then sa third quarter, nagpatuloy po yung pag-control ng Pilipinas sa ating doon sa laban. And well, pinipili talaga ng Iran na makalapit sa ating koponan. And towards the end of the third quarter, no, doon din gumawa ng kanilang rally, mini rally itong Iranian squad. So, they managed to get the advantage pa nga eh before matapos yung third quarter. No, we had a 47-40 advantage noong third period, 3 minutes 14 remaining sa third quarter. Pero yung Iran, unti-unti nga po silang bumalik, no, nakabalik sila within 2 points and they are trailing only by 2 points at the end of the third quarter. The score is 49-47. Lamang pa rin ang Pilipinas. And pagdating ng fourth period, sa start pa lang ng fourth quarter, itong Iranian squad nakatabla 49-all bago si Mobin Sheikhi, na naman yung mabilis nilang facilitator, nakaka-tres din siya, kaya't nakuha po ng Iran yung 52-49 na advantage. Ngunit, after that, ito na, rumisponde na ang ating Gilas team with Dwight Ramos, Juan Gomez de Liano, ayan, si AJ Edu, nandun din, si Kevin Cambao. So actually yung kanilang lineup with Kai Soto, dun na kumbaga kumalas ang Pilipinas. No, nagpakawala nga tayo ng 2-16. I think 16-2 blast yun, no, sa fourth quarter para makuha natin yung upper hand. Eventually, we led by 61, okay, 61-54. So, midway na yun ng fourth quarter. And from there, hindi na talaga tayo bumitaw pa para nga po kunin ang panalo kontra Iranian squad. So, ito po ang unang panalo ng Pilipinas, no, sa kontra Iran sa isang FIBA level tournament. Kasi nga the last time we won was in 2015 pa yan sa Wuhan, China, kung maaalala niyo po. Yun yung team nila, Asi Taulava, oh, 'di ba? Mark Pingris. Sino pa ba mga nandoon? Sina Dondon Ontiveros, Calvin Abueva, Sanitos, no? Si Rani Del Docampo. Sa yung team na yon, nag-silver yung team na yon eh. Sa Wuhan, China. Coach by Tao Baldwin. And during that time, sa second round, tinalo nila yung Iran. Kaya nawala na sa eksena yung Iran eh. At ang nagharap sa finals ng 2015 sa Asian Championships, Philippines and China. So anyway, that was the last time. And then after that, lagi na ulit tayong tinatalo ng Iran. Or madalang na rin naging magkaharap eh, no? Eventually na lang nung Asian Games nung 3 years ago sa China, nagharap pong muli ang dalawang mga teams and nakaligtas tayo doon by 1 point. So quarterfinals yun, kaya nga umabante tayo sa semifinals against China sa Hangzhou, no? So that time, heartbreaking loss yun for Iran. So, talagang they were trying to get back at us. But last night, ang ating mga manlalaro, no, yung presensya talaga ni Kai Soto, isa sa mga malaking dahilan kung bakit nagawa natin na talunin ang Iran, no, dun sa laban dati. Tayo yung ano eh, tayong napopostihan, di ba? Si Hamed Haddadi, yan yung kanilang dominating presence inside. Pero this time around, Kai Soto manned the paint and makikita yung naging dominance din natin, no? Sa points in the paint, sa rebounding, yan. At saka sa depensa, dahil kahapon nga sa fourth quarter na limit na ng Pilipinas, ng Gilas Pilipinas, itong Iran to only single digit output nung fourth quarter. So, nakasyam na puntos lang yung Iran sa fourth period, and we forced them to score only 56 points sa isang ball game. No, yun. So, dun pa lang talagang evident yung naging kumbaga tight smothering defense ng Pilipinas. Tapos yung katulad nga ng binabanggit natin na ilan sa mga stats, no, dito sa naging match kontra dito sa Iran, sa stats kasi kung titingnan niyo po well, sa points in the paint, 22-14 in favor of the Philippines. So, syempre, nandiyan na papasok yung mga contributions sina AJ Edu, si Kai Soto, at saka si Junmar Fajardo. So, mamaya isa-isay natin yung kanilang mga scores. Pero yun nga po, points in the paint, 22-14. Tapos, second chance points natin, 9-5. So, mas marami kasi ang rebounds din ng Pilipinas eh. Nagkakaroon tayo ng second chance points because of that offensive rebounds na nakukuha ng mga players natin. Speaking of offensive rebounds, we had 8 against 6 ng Iran. And sa defensive rebounds, 37-25. No? Total rebounds, 45-31. So, dun pa lang, napakalaking discrepancy na, no? And laking bentahe para sa Pilipinas. Although sa assist, mas angat ang Iran against the Philippines, 12-10. Pati sa steals, no? Naka-steal sila ng Sham against 5 ng Philippines. Sa blocks naman, maraming nahuling mga shots sina AJ Edu, no? Especially si AJ Edu. 4 blocks against 1 in favor of the Philippines. And yun po yung mga stats ng Philippines and Iran. Sa 2-point shooting, mas mataas percentage natin, 48.2% against 41.2% ng Iran. So sa 2-point shooting, tingnan ko lang ang Pilipinas ay nagkaroon po ng 27 attempts and we made 13 of the 27 attempts. So overall field goals natin 38.5%, 52 attempts lang in the whole game and we made 20 shots, no, na convert natin 20 shots. Sa 3-point shooting, 28% from the rainbow territory, 7 triples yung na-convert ng Pilipinas against, dun sa 25 attempts natin sa 3-point line. So, yan yung ilan sa mga, naging stats nga po ng Pilipinas. Ang Iran naman, mas marami yung attempts nila, 65 attempts, but they only made 22 shots. So, dun pa lang, talagang maganda ang coverage ng Pilipinas, no? And then sa 3-point shooting, lamang lang sila ng 1 triple pala, 8 3-point shots yung naitala ng Iran. Sa pangunguna nitong si Mobin Shaky, naka 5 triple siya out of 8 attempts. Anyway, yan po yung ilan sa mga stats, no, sa pagitan nga ng Pilipinas and Iran. And again, 68-56 na panalo na itala ng Pilipinas. Sa box scores, ang top performer ng Pilipinas ay sina Dwight Ramos na meron pa palang nararamdaman kahapon, may flu-like symptoms, no? Si Dwight Ramos, pero naagapan at mabuti na lang nakapaglaro siya. 16 points ang ginawa ni Dwight Ramos. He had 2 triples, 4 out of 4 sa free throws, 6 na rebounds at 7 rebounds, no? 6 yung defensive rebounds niya, isang offensive. So 7 rebounds total and meron din siyang isang assist. So yan po yung output ni Dwight Ramos. Samantala, si Juan Gomez de Liano, no, isa pa sa mga top scorers natin with 16 points. Nakabuslo rin ng triple si JDL, 2 triple shots yan. And then 3 rebounds, 1 assist para kay Juan Gomez de Liano. And then 13 points and 16 rebounds ang naitala ni Kai Soto with 3 assists. O, diba? Talagang yung presence ni Kai, damang-dama. At ng Pilipinas, no? Hindi lang sa opensa, pati sa depensa. Then, iba pa mga scores ng koponan natin. 8 puntos mula kay AJ Edu. Meron din siyang 8 rebounds. Lahat defensive yan na rebounds. And then, meron siyang 1 assist and sa blocks, 3. No? 3 blocks for AJ Edu. So, siya nga raw ang isa sa mga heroes, no, last night, according to Coach Tim Cone. Mamaya, mapapakinggan natin yung post-game press conference, no, ng Gilas Pilipinas. Pero moving on, 6 points each, sina Kevin Kiambao and June Mar Fajardo. So si June Mar po, ito na yung huling game ni June Mar wearing the national team colors. So 6 na puntos ang naitala niya. Meron siyang 2 rebounds. And, okay, yun lang. Okay, yun lang. 2 rebounds and 6 points. Not bad for June Mar Fajardo. At saka nung pinasok din si June Mar noong second quarter, talaga namang ganda rin ang pinakita niyang depensa, eh, no? Dun sa front line din ng Iran. So, 3 points mula kay CJ Perez. And then, walang puntos sina Scottie Thompson. Pero merong 3 rebounds si Scottie, tsaka 3 assists. And then si Chris Newsom, meron siyang 1 rebound. Okay, so hindi po naglaro si Justin Arana, Justin Baltasar, and Troy Rosario. So, yan yung naging scoring para sa panig ng Pilipinas. Para sa Iran, ang top scorer nila ay itong si Mobin Shaky. 21 big points for him. 5 triples, meron din siyang 2 rebounds. Kaya lang, nagkulang siya ng suporta mula sa kanyang mga teammates. Siya lang yung nag-double digit sa score. Then, ang next top scorer nila si Muhammad Amini. So, 7 puntos. So, sina Arsalan Kazemi, 2 points lang. Si Jamshidi, walang naitalang puntos. Sino pa ba? Si Heydari, yung isa sa mga well guards nila. Okay, 4 na puntos lang. Yan yung mga veteran sa Iran, eh. So, yan ang naging resulta po ng bakbakan sa pagitan ng Pilipinas at ng Iran. Again, 68-56. So, dahil dyan na-improve ng Pilipinas ang record natin, 4 wins and 4 losses. So, 2 sunod na panalo. At least sa katikim natuli tayo ng panalo, di ba? Sa home floor. Kasi yun na-miss natin nung mga nagdaang window. So, medyo umaangat na po tayo sa Group E action. So, mamaya pag-uusapan natin yung senaryo pa rin kinahaharap ng Pilipinas sa ating pagtatangkang makakuha ng World Cup spot. We have 36 minutes after 6 p.m. We'll just take a break. And then sa ating pagbabalik, ibabahagi po namin sa inyo yung naging post-game press conference with Coach Tim Cone and Kai Soto. So, abangan niyo po yan sa pagbabalik ng Sports 918.
7: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
11: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
13: Nagalit sa internet ang fake news
14: o mali ang fake news. Tinatakot niyo yung tao.
15: What they are doing is creating panic.
11: We say no.
16: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
17: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
11: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
18: Stop telling us fake news because you're wrong.
11: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: This is a public service announcement.
25: The public service announcement
26: from PBS,
27: Presidential Broadcast Service
28: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
30: Ay, aircon ba ako?
29: Ay, Nay! Diba may atas ang kuryente natin, kasalaga pala itong rep natin.
30: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
29: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
2: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
10: Sports discussions na ayos na ayos. Sports 918 sa Radyo Pilipinas 2. 918 AM.
31: And we continue with the press conference here in Group E of the FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers match between the Philippines and Iran. Philippines winning the ball game 68-56. We have Philippines head coach Tim Cone and Kai Soto joining us here in our post-game press conference. First off, coach, congratulations. Your thoughts on the performance of your squad in the match and in this window?
32: Wow, I'm almost lost for words. You know, that's really unusual for me. I'm not usually a loss for words, but I'm extremely happy. Kai just asked me walking in, are you now the happiest guy in the world? Because I said earlier, if we can win these two games, I'll be the happiest guy in the world. So right now, I'm the happiest guy in the world. And because these are two really, really high-level international teams. Iran especially, I understand. I read something in FIBA yesterday that this is only the third win we've had against them in the last 13 games. So, and then we were able to do it all Filipino pa. So it just, you know, it makes it really sweet to come out and win this game. And to do it at home, we had such great moments when Kai got that rebound, dunked it, the crowd was just deafening. When Jumar got the ball and turned and made that jump hook, the crowd went crazy. And again, it was one of those slow starts we had, but the guys just kept fighting and fighting, and and getting back into the game. And we came into halftime, we felt pretty good about ourselves, I think, and we felt we could pull this out. But just a great character performance by these guys in both games. And to have that overtime game, you know, be so easy to kind of let down coming into this one. But, you know, they all knew the importance of it. They all knew the importance it was for them and for the country. They came out and played. And it was fun to be a part of it, really a lot of fun to be a part of it.
0: Thank you, Coach. Kai, your thoughts about the team's performance?
1: Yeah, I'm just very proud of my teammates and also my coaches. I think it's the same thing against Jordan, where we had a slow start, and by halftime, I think we had big adjustments from the coaches, and we applied it in the second half, and we just valued every possession. And you know, a lot of the guys were just, I think when I was inside, we were just pushing each other because we were getting tired, but we just valued every possession. And, you know, I'm just happy we got these two wins, and I'm happy for the team and for the country to see us winning again here at home.
0: Thank you, Guy. Now we open the floor to questions from the media.
3: Hey, Coach, I want to ask about the defense, particularly in that second half, because this is the first time, I believe, in four games that Gilas has not allowed more than 10 three-pointers in this one. Was there anything different in the way that you guys approach your perimeter defense?
32: Well, you know, we really identified. I thought our guys did a really good job of identifying who we had to guard. And we were a little shocked by the little guy. He came out and hit some shots that we didn't expect him to hit.

0: FM. Sports 918. Always ready. Always. Always 100%.
1: Analysis and updates you will never miss out.
0: Sports 918. Sports from 918. Preparations to competitions. Ng bawat team. Ng bawat athlete. Ng bawat sporting event.
1: Kanilang strengths and assets.
0: Pag-uusapan yan.
1: Kasama si Ria Arevalo.
0: Let's go team.
1: Sports 918.
2: Nagbabalikan Sports 918. We have 36 minutes after 7 p.m. Samantala, dumako naman tayo sa iba pa mga atleta natin na naghahatid din ng karangalan sa ating bansa. EJ Obiena ang ating isa rin sa mga aasahan for gold medal sa nalalapit na Asian Games ay nagbalik po sa top form, no, after he cleared 5.82 meters sa recent tournament na kanya nilahukan. Ito pong ISTAF meeting sa Berlin, Germany. Ang 30-year-old Filipino pole vaulter ay na-clear po ang height na 5.82 meters sa kanyang unang attempt para ma-secure ang gold at maputol yung kanyang sunod-sunod na mga podium misses sa Wanda Diamond League. So, tinarget pa ni EJ na maiangat sa 5.97 meters yung height na kanyang sana maklear, pero hindi siya naging matagumpay sa 5.97 meters. So, with that, he finished pa rin first overall sa likod ng mga katunggali niyang sina Ilio Philtiens ng Belgium and France and Robin Emig ng France. Kala ko France yung pangalan eh. So second and third placers ay ang sina Philtiens and Emig. So identical actually yung kanilang mga naging clearance, 5.72 meters, pero sa countback, no, itong si Ilio Philtiens yung silver and bronze kay Robin Emig ng France. So, ito na po ang ikasyam na gintong medalya ni EJ Obiena and fifth in Germany, no, for this season. So, hopefully, ma-build uli ni EJ, no, yung momentum ng panalong yan. And in a few weeks from now, no, aasahan naman natin ang kanyang paglahok dito nga po sa Asian Games kung saan siya ang defending champion sa men's pole vault. So, nako, yung mga rivals din ni EJ, no, dito sa Asia, eh, napakalaki din ng mga progress na ginagawa nila. So, kailangan talaga hindi magpa-kumpiyansa si EJ. And tiwala naman tayo na kaya niyang ma-depensahan niyang ginto sa men's pole vault. So, meron na lamang po tayong 19 days bago magsimula ng formal ang Asian Games. September 19, opening ceremonies. Pero as early as September 10, meron na po laban ang men's basketball. I think yung football, meron na rin silang game starting September 14. No, yung I think yung women's football natin, football team natin. So, good luck sa lahat ng mga atleta na sasabak po sa aksyon sa Asian Games. So, in-expect na sa September 2 or September 9 ang magiging send-off para po sa ating mga atleta. Okay? So, samantala, sa larangan naman ng tennis, ito, isa pa sa mga aabangan din natin at aasahan natin makasungkit na medalya sa Asian Games dahil kumpirmado na nga po na lalahok sa Asian Games ang ating Filipina tennis ace na si Alex Ayala. So, nung Hangzhou Asian, naka-bronze medal, dalawang bronze yon si Alex Ayala, and this time, syempre, she will target, no, again for the gold medal. At ang balita natin, kalahok siya sa women's singles and women's doubles. So, yung bronze medal kasi ni Alex na nakuha niya noong 2023 sa Hangzhou ay sa women's singles and mixed doubles. Kapartner niya noon si Francis Casey Alcantara. So, this time around, singles and women's doubles ang events na kanyang lalaruin. And kamakailan lang kinumpirma na rin ng PhilTA, Philippine Tennis Association, itong paglahok nga po ni Alex Ayala for the 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. So kahit napakahigpit nga ng schedule ni Alex, ang dami niyang tournaments eh. After the US Open na magsisimula pa lang bukas or sa Miyerkules yata yung first match niya, susunod po dyan ay yung WTA 500 tournament sa Singapore. So after that, saka siya tutulak patungong Nagoya, Japan. Kasi towards the end of the Asian Games schedule or duration naman naka-set yung tennis competitions. So, napakahalaga rin itong Asian Games dahil kung hindi ako nagkakamali, yung gold medalist na mga events dito will get a ticket. Direct qualification yata to, no? Correct me if I'm wrong, ha? Direct qualification for the LA Olympics. So, very, very important tournament itong Asian Games. And for Alex Ayala, definitely, meron siyang unfinished business dito. So, lalo pa ngayon, di ba, na mas nag-improve na si Alex nung 3 years ago. Teenager pa lang siya nun. Parang 18 pa lang yata siya nun, no? Definitely ngayon, more matured and more experienced na itong ating Filipina netter. And speaking of Alex Ayala, sisimulan po niya ang kanyang kampanya sa US Open against American qualifier Mary Stoyana sa 14,000-seater Louis Armstrong Stadium sa New York this Wednesday, Philippine time. So, itong ating pambato na si Ayala heads into the tournament at a career-high number 18 sa WTA rankings and seeded number 17 si Alex. Ito yung kanyang highest seeding sa isang Grand Slam main draw. So, ito namang kanyang katunggali, 23-year-old na si Stoyana, secured her first Grand Slam main draw appearance after dumaan sa mahigpit na qualifying rounds. So, recently, she won against Yue Yuan ng China, 6-3, 3-6, 6-4. Parang nga po makuha yung spot sa main draw. So, nagharap na pala si Alex at saka itong si Mary Stoyana. So, and dun sa kanilang head-to-head matchup, 1-0 in favor of the Filipina netter. Tinalo ni Alex itong American na si Stoyana 7-5-6-2 sa round of 16 ng ITF W100 Landisville sa Pennsylvania 2 years ago.

0: So, umaga, walang mapupuyat. Okay. Sa laban ni Alex and ayun nga po, hoping tayo, 'di ba, na malusutan niya itong si Stoyana para mag dire-diretso, 'di ba, yung kanyang progress sa mga main draw ng Grand Slam tournaments. Eh, ang ganda nung pinakita niya, 'di ba, na performance sa Wimbledon. So susunod naman is this US Open, the last Grand Slam for this year. Okay? So, we have 15 minutes to go before 8 p.m. We'll take a break. And then, sa ating pagbabalik, ilang pa mga balita ang ibabahagi namin sa inyo. Yung update dito nga po sa ongoing Premier Volleyball League Invitationals and ang pagkopo ni Francisco Sanchez Ruiz nitong US Open World Pool Championships. So, ating tatalakayin sa pagpapatuloy ng Sports 918.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Mga kabataan, si Dinglong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhing may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.

0: Lahat ng gusto nyong malaman sa mundo ng palakasan, tatalakayin yan ng pangmalakasan.
1: Kasama pa si Rhea Arevalo.
0: Rhea Arevalo.
1: Sure win ka dito. Sports 918.
0: Dito sa Radyo Pilipinas 2.
1: 918 AM.
2: Sinabi mo, tita?
3: Game highlights, team standings, at updates sa inyong mga paboritong atleta.
1: Basta usapang sports.
3: Sports 918 sa Radyo Pilipinas 2918 AM.
4: We have 12 minutes to go before 8 p.m. Nagbabalik tayo dito sa Sports 918. And dumako naman po tayo dito nga sa naging resulta ng 2026 US Open Pool Championships. So unfortunately, hindi po nakalusot ang mga Pilipino, no, para sa titulo nitong US Open, at nakamit ni Francisco Sanchez Ruiz ang titulo ng 2026 edition nitong US Open Pool Championships ng kanyang talunin ang Hong Kong-born Filipino na si Robbie Capito. 13 racks to 12 yung naging panalong, higpit ng labanan. Pero nakaligtas itong si Sanchez Ruiz para kunin po ang title at ang kaakibat na $100,000 top prize. Sa naging back and forth thriller, no, na kamit ni Sanchez Ruiz yung pagkakataon sa 25th rack ng hindi po na-convert nitong si Capito, yung two ball. And ayun na, he left the table wide open. So ito pong pambato ng Spain ay sinamantala ang pagkakataon para nga kunin ang kanyang ikalawang US Open crown. Dahil noong 2022, nagkampiyon na rin itong si Francisco Sanchez Ruiz. And he also became just the 10th player nananalo dito sa tournament at least once. So, napakagandang performance para kay Francisco Sanchez Ruiz.

0: At bago po makatungtong sa finals, no, nakaligtas siya kontra Joshua Filler, 10 rocks to 9, sa quarterfinals. Tinalo niya ang kanyang fellow Spaniard na si David Alcaide, 10 rocks to 6 sa semifinals. And sa kabilang banda naman, si Robbie Capito, tinalo si Fedor Gors, 10 rocks to 8, and Alexa Petchel, 10 rocks to 5. So, dahil naman sa pagkatalo ni Capito, no, nagkasya po siya for the $71,000 consolation prize. So, pero, dahil dun sa kanyang pagtungtong sa finals nitong torneo, ay nakasungkit na ng ticket si Robbie Capito sa Team Asia ng Reyes Cup dito sa Manila. So, na-overtake niya si Aloysius Yap ng Singapore. Wow! So, makakapaglaro si Robbie Capito with Team Asia. So, si Sanchez Ruiz ay maglalaro din po sa Reyes Cup this October dahil siya ang highest-ranked European qualifier para sa Team Rest of the World. No, upcoming ano na to, third edition ng Reyes Cup. So, syempre ano 'yan eh, pag bibigay pugay sa legend of the game na si Efren Bata Reyes. So, congratulations kay Francisco Sanchez Ruiz. Ano to eh, suki na rin to dito sa Pilipinas. At saka I think idol na idol din ito si Efren Bata Reyes. So, yun nga lang, dito sa US Open Pool Championships, aba, tinalo niya. Isa ring billiards player na may dugong Pilipino, no, itong si Robbie Capito. Pero, ang nirepresent kasi ni Robbie Capito, I think Hong Kong na. Okay? So, yan po yung developments naman sa larangan ng billiards. And, bilang panghuling bahagi ng ating programa, so, kanina nga po, nagsimula na itong Premier Volleyball League Invitationals. So, tatlong games kaagad ang nakaschedule dito sa PVL Invitationals. At sa mga naunang laban, okay, sa mga naunang laban, pinaunahan po ni Savvy Davison ang atake ng PLDT dito sa PBL Invitational. Kumamada ng 30 points itong si Davison para tulungan ang PLDT High Speed Hitters na makamit ang tagumpay kontra EST Kola or S Kola ng Thailand. 25-23, 25-15, 26-28, and 25-14. So, sa Araneta Coliseum po mga ball games natin dito sa PBL Invitational. And itong si Savvy Davison ay talagang ganado para nga po maging maganda ang panimula ng high-speed hitters dahil tangkanila madepensahan ang kanilang title dito sa tournament. Okay? So, congratulations sa first win ng PLDT. Mabilis lang kasi ito eh, di ba? One-week tournament lang tong PVL Invitational. So, nakauna na yung PLDT high-speed hitters. Samantala, sa second game naman, ang Creamline Pool Smashers nakamit po ang 25-20, 25-23, 23-25, and 25-20 na panalo. Okay? So, naka-recover sila from a third set setback para makamit ang tagumpay kontra NextLed. So, yan yung naging tagumpay ng Cool Smashers na pinagpag ang kanilang erratic third set performance kasi doon nakagawa ng ano ng move ang Chameleons, no? And yung kanilang poise and firepower ay lumutang sa fourth set to break away from another back and forth battle at close out na nila yung match in 2 hours and 3 minutes. So tulong-tulong sina Tots Carlos, Gemma Galanza and Aliza Valdez down the stretch, no. They combined for the points that finally scuttled the hard-fighting chameleons. Okay? So, for this team, no, yung naglaro na rin si, ano dito, si Sachi Minoha. sa Creamline Full Smashers, no, nagbabalik kasi dito sa bansa, di ba? Si Sachi Minoha na nanguna for Creamline with 19 points and sino pa ba? Si Galanza nagambag ng 17 markers, si Tots Carlos with 14 and 13 points naman si Eliza Valdez. So napakalakas ng famous team. No, at ito pong next sled naman, pinangunahan itong si Escamillan with 20 points. So, yan po yung unang dalawang mga laban natin dito sa Premier Volleyball League. And right now, kasalukuyan nga pong nagaganap yung match between Ho Chi Minh Volleyball Federation, HVF, no, Ho Chi Minh Volleyball Federation team versus Farm Fresh Foxes. Okay, so antabayanan nyo po dito sa Sports 918 yung magiging resulta din nung laban na yan at yung kompletong detalye pagdating naman po dito sa mga matches natin sa PVL. Of course, yung update natin sa huling game natin for tonight. Dominate po ng Farm Fresh Foxes yung first set. So 25-14 yung naging set score, no, after the opening set nitong third match dito sa PVL. Okay, and para doon sa mga nagtatanong, okay, yung susunod na playing date po natin para dito sa PVL Invitational ay nakatakda po sa araw ng Martes. Bukas na. Oy, tomorrow meron ka agad game kasi nga 1 week lang tong tournament. So, Araneta Coliseum pa rin po ang labanan dito sa PVL. Tatlong games uli ang matutunghayan natin. So, PLDT naman will go up against Next Sled Chameleons at 1:30 p.m. Then, sa second game, 4 p.m., Farfresh will meet Escola. And sa main game for tomorrow, Creamline Cool Smashers will go up against HVF ng Vietnam. So, 6:30 ng gabi yung kanilang match-up. Okay, so yan po yung schedule natin for tomorrow's PVL Invitational. And with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Sports 918. Bago tayo magpaalam, magandang gabi kay Julian Lapid. Salamat at nag-message siya kasi kanina, reaction sa naging panalo ng Gilas Pilipinas against Iran. Sabi niya, "We just made a historic rise against powerhouse Iran. Sulit ang puyat." Napuyat pala si medyo late na rin yung game eh. Oh, napuyat si Julian, pero sulit naman. At saka yung effort, 'di ba, ng mga fans, especially nung game natin versus Jordan nung Friday, 'di ba? Talagang lakas ng ulan, bumabagyo, no? Pero 12,000 fans pa rin po ang pumunta nung match na 'yon sa Mall of Asia Arena at mabuti na lang nanalo tayo. So at least umuwi silang masaya, no, sa overtime victory natin versus Jordan. And last night, yun nga, naging panalo natin kontra Iran. Kasi parang bihira tayo talaga manalo sa Iran eh. Kaya naman napakatamis ng tagumpay. Lalo pa na, yun nga sinasabi ni Coach Tim Cone, all Filipino yung lineup, no? Wala tayong naturalized player nang teluni natin ang Iran kagabi. At ang Jordan noong Biyernes. Okay? So, salamat Julian and salamat po sa lahat sa ating mga kasama sa Master Control, sa Malolos Transmitter site. Ako po si Ria Arevalo. Ito po ang Sports 918. On your mark.
1: Mark.
2: Magsisimula na ang usapang game ang lahat.
3: Game ang lahat.
1: Get set.
2: All set. All set na si Rhea Arevalo.
4: Panalo to.
1: Go!
3: Sports 918.
2: Sports 918.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening, with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Autonomy at self-government sa ilalim ng bagong BARM. Ano nga ba ang pagkakaiba ng BARM sa dating ARMM? Kung sa ARMM ay magkahiwalay ang executive at legislative branch, ang BARM ay gumagamit ng parliamentary form of government. Sa ilalim ng sistemang ito, ang mga botante ay maghahalal ng kanilang mga kinatawan para sa Bangsamoro Parliament. Ang parlamento naman ang boboto para piliin ang chief minister na siyang mamumuno sa executive branch ng BARM. Para pangasiwaan ng transisyon, binuo ang Bangsamoro Transition Authority o BTA. Nagsilbi itong interim government na inatasang magpasa ng mga priority codes at maglatag ng pundasyon para sa bagong pamahalaan. Matapos ang ilang taong paghahanda, nakatakda ng ihlal ng mga mamamayan ang kanilang mga permanenteng leader. Ang nalalapit na halalan sa BARM ay hindi lang tungkol sa usapin ng politika. Ito ay pagpapatibay sa isang kasunduan na naglalayong tuldukan na ang gulo at isulong ang pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Victor Liantino, IBC News.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Asahan niyo, papahandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iibigin ko. Kung dati okay na, lalo na. Pero magkakawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
5: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
6: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
7: Mahal na Pangulo, maraming bakit sa inyong hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
5: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
8: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman. Para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Araw po ngayon ng Martes, unang araw po ngayon ng Setyembre taong 2026, unang araw po ng Burmans. Sabay po tayong napakikinggan sa 104.3 The Capital at sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, PBS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa at napapanood sa mga social media account ng Radyo Pilipinas. Sa programang ito, numero uno ang mga magsasaka at mangingisda. Malalaman nyo po ang mga proseso sa paggawa ng pagkain at matutunghayan nyo ang mga balita at impormasyon na may kinalaman sa sektor ng agrikultura. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyo po makakasama, Christopher Terambulo. At ito ang
12: Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
13: Para sa mga pangunahing balitang pang-agrikultural, National Irrigation Administration walang naitalang pinsala sa mga dam sa kabila ng mga nararanasang pag-ulan.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Department of Agriculture at Department of Energy nagdakda ng geofence para maprotektahan ang mga lupang sakahan sa patuloy na papalawak ng mga solar projects sa bansa.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Hindi nakapagtala ng pinsala ang National Irrigation Administration o NIA sa mga dam sa kabila ng walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Sa panayam, sinabi ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen na tanging ang irrigation facility ang nasira bunsod ng masamang panahon. Gayunpaman, hindi naman ito naapekto ang standing crops kasabay ng pangako na aayusin ang layong madaling panahon. Samantala, umapaw naman ang tubig sa ilang diversionary dam maliban na lang sa high-level dams. Papasukin naman natin ang mga balitang nakalap mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Unahin muna natin dito sa Kalakang, Maynila. Health protocol kontra dengue at leptospirosis sa mga paaralang pinaigting ng DepEd. Mula sa DZRB Radyo Pilipinas, Manila, J. Mark Tagala, i-balita mo!
14: Radyo Pilipinas. Report.
15: Inatasan ng Department of Education ang lahat ng pampublikong paaralan na palakasin ang ipinatutupad na protocols para maiwasan at matutukan gayon din ay maiulat ang mga kaso ng dengue gayon din ang leptospirosis. Ito ay ayon sa DepEd ay sa gitna na rin ang pagdami ng mga kaso ng naturang sakit dulot ang malakas na pag-ulandara ng hanging habagat at ng mga nagdaang bagyo. Ayon kay Education Secretary Sunny Angkara, nagdabas na sila ng dalawang pabatid o advisories sa mga paaralan lalo na sa mga school head, guro, gayon din sa mga kawani na mahigpit na ipatupad ng mataas sa pamantayan ng kalinisan. Kasunod nito, nanawagan ang kalihim sa mga pamunuan ng paaralan na paigtingin ang kanilang Enhanced 4S Strategy na itinakda ng Department of Health upang puksain ang mga pinanggagalingan ng mga nabanggit na sakit. Binigyan din pala kalihim na naisip ako ng Ferdinand R. Marcos Jr. na magtuloy-tuloy ang edukasyon ng mga kabataan nang hindi nasasakripisyo ang kanilang kalusugan sa panahon ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Leptospirosis cases sa lungsod ng Quezon sumipa sa loob ng 2 linggo. Mula sa DZRB Radyo Pilipinas, Manila, Mary Ann Bastasa, i-balita mo!
14: Radyo Pilipinas. Report.
16: Patuloy ang panawagan ng Quezon City Health Department sa publiko na umiwas sa paglusong sa baha at maruming tubig kapag umuulan. Kasunod yan ang pagsipa ng kaso ng leptospirosis sa lungsod na nadagdagan ng 201 kaso sa loob lang ng 2 linggo mula August 14 to 27. Batay sa pinakahuling 2-week surveillance comparison, halos 6 beses na mas mataas ito kumpara sa 35 kaso lamang na naitala noong nakaraang linggo. Tumaas din ang daily average cases mula 3 kada araw hanggang sa 14 na kaso kada araw sa kasalukuyang 2 linggo. Dahil dito, patuloy na pinaalalahanan ng mga residente na agad magpakonsulta sa doktor kung lubusong sa baha at nakararanas ng sintomas ng sakit para maresetahan ng doxycycline. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Lokal na pamahalaan ng Infanta Pangasinan, naglaan ng 3.7 milyong pisong calamity fund para sa rice assistance sa mga residente na apektado ng habagat. Mula sa DZMQ Radyo Pilipinas Dagupan, Ricky Kasipit, i-balita mo!
14: Radyo Pilipinas. Report!
17: Inilaan ng lokal na pamahalaan ng Infanta Pangasinan ang humigit kumulang 3.7 milyong piso mula sa Calamity Fund para sa pagbili ng bigas sa ipapamahagi sa mga residenteng nangangailangan ng tulong ngayong patuloy na nararanasan ang epekto ng habagat. Ayon sa isang post ni Infanta Mayor Virgilio Vallarta, tinatayang 11,091 na pamilya ang makakatanggap ng tig 5 kilo ng bigas bilang bahagi ng pagtugon ng lokal na pamahalaan sa pangangailangan ng mga mamamayan. Magugunit ang isinailalim sa State of Calamity ang bayan ng Infanta noong 28 ng Agosto dahil sa matinding epekto ng habagat sa bayan. Tiniyak naman ni Vallarta na sasailalim sa inspeksyon at quality checking ang bawat sako ng bigas bago ito ipamahagi upang matiyak ang kalidad na matatanggap ng mga binipisyaryo. Layunin ng LGU na maging maayos, patas at malinaw ang proseso ng pamamahagi upang matiyak na makakarating ang tulong sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
13: Mga house beneficiaries sa Barlig Mountain Province nakatanggap ng Local Government Support Fund Rice Assistance Program sa tulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa DZRA, Radyo Pilipinas, Bontok. Apollo Padain, i-balita mo!
14: Radyo Pilipinas. Report!
18: Mga katanggap hanggang September 1 ang mga 1,458 mga household beneficiaries sa Balig Mountain Province mula sa Local Government Support Fund o LGSF Rice Assistance Program. Ang bawat household beneficiary ay mga tanggap ng 50 kilong bigas Naimuna ang mga barangay ng Kadaklan at Luas sa Balig Mountain Province ayon kay Angelo Vicente na isang staff mula sa opisina ng Mayor ng Balig, ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tumulong para may maibibigay na mga bigas sa mga taga-Balig. Nagpahayag din ng pasasalamat ang mga beneficiaryo sa Balig sa rice assistance na ito ay magbibigay sa kanila ng savings sa kanilang mga gastusin. Para sa Bagong Pilipinas sa Bulukadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bopo.
13: Higit 2,500 mga pamilya sa Kidapawan City, Cotabato, tumanggap ng 10 kilong bigas mula sa gobyerno. Mula sa DXRP Radyo Pilipinas, Davao, Kate Lau, ibalita mo.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
19: Tumanggap ng 10 kilo ng bigas ang 2,509 na pamilya mula sa 4 na barangay sa Kidapawan City bilang bahagi ng assistance mula sa national government. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga pamilya mula sa Barangay Birada, Buwaan, Indangan at Perez na nakatanggap ng tulong na may kabuuang halagang 827,640 pesos. Ang assistance ay bahagi ng 169 million pesos na pondong inilaan para sa Cotabato sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF. Katuwang sa implementasyon ng programa ang pamahalang panalawigan ng Cotabato at National Food Authority o NFA. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
13: Mga produktong agrikultural mula sa Bicol, tampok sa Fine Food Australia 2026 sa Melbourne, Australia. Mula sa DWJS Radyo Pilipinas, Albay, Gary Carl Carillo, ibalita mo.

0: Samantala muna, higit kalahating bilyong pisong halaga ng presidential assistance na ipamahagi na ng DA Cagayan Valley sa mga magsasaka at mangingisda. Mula sa Radyo Pilipinas, Tuguegaraw, Dina Villacampa, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Umaabot na sa 556 million pesos ang naipaluwal ng Departments of Agriculture Regional Field Office 2 sa ilan ng programang Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program sa buong Region 2 bilang tugon sa pag-iigpit ng sitwasyong pinansyal dahil sa tension sa Middle East. Nagbenepisyo rito ang mahigit 239,000 na magsasaka at mangingisda sa mga lalawigan ng Lambak, Cagayan, batay na rin sa datos na inilabas ng DA Region 2 hanggang ngayong Linggo. Matatandaan na sa ilalim ng batas, nagbibigay ang pamahalaan ng 2,325 pesos cash assistance sa bawat kwalipikadong benepisyaryo na magsasakat mangingisda. Sa Lambak, Cagayan, mayroong mahigit 422,000 na target beneficiaries, kabilang dito ang 218,000 rice farmers, 191,000 corn farmers at 12,600 fisher folk na may nakalaang pondong 982.08 million pesos. Batay sa bilang ng mga benepisyaryo, nasa 56.63% na ang accomplishment ng rayon. Samantala, sa ilam ng updated implementing guidelines ng programa, pinalawak na ang saklaw ng programa upang maisama ang mga rice farmers na may sinasakang higit sa 2 hektarya. Kabilang na rin sa mga kwalipikadong benepisyaryo, mga high-value commercial crops farmers o ang mga nagtatanim ng gulay at prutas, gayon din ang mga coconut farmer. Para sa Bagong Pilipinas, din ito Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw City.
0: Papasukin muna natin ang balitang nauglot, mga produktong agrikultural mula sa Bicol, tampok sa Fine Food Australia 2026 sa Melbourne, Australia. Mula sa DWJS, Radyo Pilipinas, Albay, Gary Carl Carillo, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Lumahok ang Department of Trade and Industry Region 5 sa Fine Food Australia 2026. Dala ang 4 na Bicolano exhibitors at exporters mula sa Albay at Sorsogon upang ipakilala sa pandaigdigang merkado ang dekalidad at makabagong produktong Bicolano. Ayon sa DTI Region 5, 3 exhibitors mula sa Albay at 1 naman mula sa Sorsogon ang bahagi ng Philippine Delegation sa International Food Trade Event na ginaganap mula ngayong araw hanggang September 3 sa Melbourne Convention and Exhibition Center. Pinangungunahan ni DTI Region 5 Regional Director Dindo Nabol ang delegasyon katuwang ang Provincial Government of Albay. Layunin ang pakikilahok na makalikha ng mga bagong sourcing opportunities at maiugnay ang mga Bicolano food producers sa international buyers at suppliers. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Davao Agriculture Products nakatakdang pumasok sa Saudi Arabia. Mula sa DXRP, Radyo Pilipinas, Davao, Kate Lau, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
4: Nakatakdang makarating sa Jeddah, Saudi Arabia ang mga produktong agrikultural mula sa Davao Region bilang bahagi ng panibagong export milestone ng rehiyon. Kabilang sa shipment ang sayote, cardava banana, kamote at singkamas. Isinagawa ang send-off ceremony sa barangay Tibarlog, Santo Tomas, Davao del Norte sa panguna ng Department of Agriculture Regional Field Office 11 o DA 11, katuwang ang GERB Golden Hands Corporation. Sa kasalukuyang shipment, idinagdag ang sayote at kamote sa product line na ayon sa DA 11 ay nagpapakita ng patuloy na kumpiyansa ng buyer sa kalidad, consistency at supply capacity ng mga produktong agrikultural mula sa Davao Region. Ang hakbang ay nagbubukas ng karagdagang international market opportunity para sa mga produktong agrikultural ng rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: DA Bicol pinaigti ng surveillance laban sa African Swine Fever sa gitna ng mga bagong kasong na itala. Mula sa DWDF, Radyo Pilipinas, Virac, Juris de la Rosa, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinaigting ng Department of Agriculture Bicol ang surveillance laban sa African Swine Fever o ASF kasunod ng mga bagong kaso sa ilang lugar sa Bicol. Gagamit ang DA Bicol ng ASF Rapid Test Kit sa mga municipal slaughterhouse upang mas mabilis na matukoy ang presensya ng virus sa mga baboy. Ayon kay NMIS Regional Director Dr. Alex Templonuevo, maaaring lumabas ang resulta sa loob lamang ng 15 minuto. Patuloy rin ang pagkolekta ng blood samples sa mga barangay na may positibong kaso. Isinasagawa ang depopulation ng mga apektadong baboy ng mga LGU sa tulong ng DA Bicol Livestock Program, kabilang ang pagproseso ng indemnification o bayad pinsala sa mga hog raiser. Sa Camarines Sur, may mga positibong kaso sa 8 barangay ng Iriga City, 2 barangay sa Nabu at 1 barangay sa Pili, Pamplona at Ragay. Ang Naga City, nakapagtala ng kaso noong August 5, ay nagsumite na ng requirement sa DABAI para makabalik sa pink zone o ASF free zone. Samantala, sa Catanduanes, nakumpirma ang ASF sa barangay Hikming sa Virag at sa Del Sur, Napo at Libod sa Pandan, batay sa real-time PCR testing naman ng DA Bicol. Patuloy ang surveillance sa mga apektadong lugar habang hinihikayat ang mga hog raiser na mahigpit na ipatupad ang biosecurity, paglilinis at pagdidisimpekta ng mga kulungan. Inatasan din ang mga LGU na magpatupad ng border control at restriction sa pag-alaw ng mga baboy. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
0: Kumikilos na ang Department of Agriculture at Department of Energy para maprotektahan ang mga lupaing agrikultural sa gitna ng pagpapalawak ng mga solar projects sa bansa. Kaugnay nito ay iminungkahi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ang paglalagay ng geofence sa mga tinatayang 3 milyong ektaryang patag na lupaing agrikultural, lalo na sa mga pangunahing taniman ng palay. Layunin ito na matukoy kung alinmang mga lugar ang dapat manatili para sa produksyon ng pagkain at alin ang mga maaaring pagtayuan ng renewable energy projects. Target ng DA at DOE na makumpleto ang kanilang memorandum of agreement sa Oktubre. Susuriin din ng ahensya ang mga umiiral na na-award ng energy project para maiwasan ang pagkakapatong sa mga prioridad na lupaing pang-agrikultura. Serbisyo karaban para sa mga magsasaka at mangingisda sa Zamboanga, patuloy na umaarangkada. Mula sa DXMR Radyo Pilipinas Zamboanga, Justin Bulanon, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Patuloy na umarangkada ang Farmers and Fisherfolk Serbisyo Caravan ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga upang ilapit at gawing mas accessible ang mga serbisyo at programa para sa mga residente sa iba't ibang barangay sa lungsod. Pinamunuan ng Office of the City Agriculturist ang nasabing aktibidad sa Dulian, Upper Pasunanca sa pakipagtulungan ng mga tanggapan sa ilalim ng pamahalang lokal, mga katuwang na ehensya at organisasyon. Kabilang sa natanggap na mga magsasaka at mangisda, ang mga libreng binhi ng gulay at prutas, anti-rabies vaccination, food packs para sa mga beneficiaryo, mga punla ng puno, basic life support training at marami pang iba. Inilapit din ng Philippine Statistics Authority o PSA at ng PhilHealth ang kanikanilang serbisyo sa mga komunidad habang namigay naman ng libreng gupit ang task force sa Zamboanga. Layunin ng inisyatiba na mapaunlad ang kalidad ng pamumuhay, kapakanan, kalusugan at kabuhayan ng mga magsasaka, mangisda at mga residente ng Dulian Upper Pasunanca sa pamamagitan ng naturang aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.

0: Mga barangay mula sa 7 bayan sa Sulu nakatanggap ng Social Civic Projects Fund sa ilalim ng bawat bayan makikinabang. Mula sa DXSM Radyo Pilipinas Holo, Eloisa Muhammad, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ingat ng mga punong barangay mula Pandami, Luwos, Tapul, Luok, Kalingaran, Galawang, Panglima Estino at Indonan sa lalawigan ng Sulu ang pondong inilaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa implementasyon ng Barangay Development Project at Bagong Pilipinas Barangay Scholars Program. Pagbabahagi ni Association ng Barangay Captain President sa Chapter Nur Hai Paberto na siyang nangasiwa sa implementasyon ng programa sa lalawigan, una nilang mabibigyan ang mga barangay sa ilalim ng mga nabanggit ng munisipalidad matapos makumpleto ang mga kinakailangang dokumento para sa pangangailangan ng barangay at kanilang mga eskolar. Sa 100,000 pesos community project, ilan sa mga naisumite ng mga barangay ay para sa paglalagay ng solar street lights, generator set, office equipment, ganang laptop, desktop computer at iba pang mga kagamitan na pinakakailangan na sa pagseserbisyo nila sa barangay. Habang 100,000 pesos naman ay nailaan para sa 5 eskolar na nasa ika-4 na taon na sa kolehiyo at labis na nga ang kailangan at nangangambang hindi makapagtapos dula ng krisis at iba pang suliranin. Aminado ito na hindi madali ang pagpili sa mga eskolar na labatid niya ang pangangailangan ng bawat estudyante gaya na lamang sa kailang barangay sa baligtang pandemi. Umaasa si Berto na magagamit ng mga eskolar nila ang 20,000 pesos na tulong upang patuloy na magsumikap at makapagtapos at matulungan ang kanya-kanilang pamilya. Hinikayat naman niya ang mga kapwa po ng barangay na tiyakin mabibili at napapakinabangan ang proposed Barangay Development Project. Nagpasalamat naman si Berto sa tiwala na ibinigay sa kanya ng Pamahalaang Banlalawigan sa pamamagitan ni Governor Abdusacor A. Tan II, ganyan kay Vice Governor Abdusacor M. Tan. Malikian niyang suporta ng kailang administrasyon upang maging mas madali ang proseso ng programang ito ni PBBM. Ang programa ito ng pamahalaan ay sa ilalim ng bawat bayan makikinabang na personal din ipinasinayaan ni Pangulong Marcos Jr. sa Sulu noong June 29, 2026 sa may buong Sulu. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulu.
0: Isang kumpanya nagpaabot ng 10,000 kilo ng manok sa mga biktima ng sama ng panahon sa Pangasinan. Mula sa DWSR Radyo Pilipinas tayo, Grace Acquire, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagpaabot ang Bounty Fresh ng 10,000 kilo ng manok sa Pamahalaang Banlalawigan ng Pangasinan bilang suporta sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo at habagat. Bahagi ito ng pakikipagtulungan ng pribadong sektor sa probinsya upang madagdagan ang food assistance para sa mga komunidad na nailangan ng tulong matapos ang pagbaha at masamang panahon. Ipinapamahagi ito sa mga mamamayan o mga pamilyang nangailangan bilang dagdag na tulong sa kailang pagbangon mula sa epekto ng kalamidad. Ang Pamahalaang Banlalawigan ng Pangasinan sa pamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office ay patuloy rin na nagbabahagi ng disaster response sa pamagitan ng distribusyon ng 1,080 food packs ang binahagi sa mga pamilyang naapektuhan sa bayan ng San Pabian. Kamakailan ay sinagawa din ang kaparehong aktibidad sa mga iba pang bayan. Katuwang ang PSWDO nihahatid ang tulong sa mga pamilya sa iba't ibang barangay sa nasabing bayan. Patuloy namang tinitiyak ng PSWDO ang sapat na supply ng food packs at hygiene kits para sa mga isinasagaw relief operations sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acquire, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
0: Makapuno Production palalawakin sa Pangasinan sa kolaborasyon ng Pangasinan State University at Philippine Coconut Authority. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas Tayug, Mildred Kokya, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nag-partner ang Pangasinan State University at Philippine Coconut Authority para palakasin ang produksyon ng makapuno at suportahan ng coconut farmers sa Pangasinan at karating probinsya. Formal na nilagdaan ang Memorandum of Agreement sa pamamagitan ng hybrid setup. Pinungunahan ito ni PCA Administrator Dr. Dexter Butted at PSU President Dr. Albert Galas. Sa ilalim ng kasunduan, ipatutupad ng PCA ang embryo-cultured makapuno seedling production bilang bahagi ng coconut hybridization program. Layunin itong makapaglaan ng makapunong seedlings para sa kwalipikado at prospective coconut farmers para sa pagtatanim at replanting. Samantala, i-upgrade ng PSU sa pamamagitan ng Santa Maria Campus ang mga pasilidad nito at magpapatakbo ng ECM Seedling Production Laboratory para makalikha ng true-to-type makapunong planting materials. Sasagutin ng PCA ang procurement ng laboratory equipment at basic laboratory supplies para sa start-up activities pati minor upgrades sa laboratory facilities. Ayon kay Galas, maaaring maging modelo ang partnership ng dalawang institusyon sa pagtutulungan ng government agencies at higher education institutions para sa matatag na farms at mas produktibong agricultural sector. Samantalang sinabi ni Administrator Butet na mahalaga ang suporta ng mga institusyon gaya ng PSU sa pagpapalakas ng coconut industry. Binigyan din niya ang potensyal ng makapuno sa paglikha ng oportunidad sa food products and services, gayon din ang pagsasama ng agricultural concepts at technologies sa curriculum ng state universities and colleges. Para sa Bagong Pilipinas, Marinel Dragastrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayum, Pangasinan.
0: Mga tauhan ng NFA Northern Mindanao sumailalim sa pagsasanay hinggil sa masaganang produksyon at ani ng palay. Mula sa DXBN Radyo Pilipinas, Iligan. Dandi Makarambon, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mailalim ang mga quality assurance officer, milling supervisors at mechanical plant operators ng National Food Authority Region 10 ng refresher training kaugnay sa grains classification and post-harvest facility maintenance. Pinangunahan ni NFA Region 10 Northern Mindanao Regional Manager Miguel S. Dexon nitong nakaraang linggo. Layunin ng pagsasanay na pagtibayin pa ang kaalaman at kakayahan sa pagpapanatili ng mataas de kalidad na palay at bigas. Tinitiyak ang epesyenteng kondisyon ng mga kagamitan sa loob ng pasilidad. Napapanatili ang mga pamantayan sa pag-uuri ng palay batay sa halumigmig at linis ng inaning palay para matiyak ang de kalidad na bigas sa mga galingan ng palay. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas. Dandi Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mga higit 200 mga magsasaka at miyembro ng Irrigators Association sa Bohol dumalo sa 48th NIA IA Congress. Mula sa DXMR Radyo Pilipinas, Cebu, Sheila Gravires, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinagsama-sama ng National Irrigation Administration or NIA Bohol City Her Office ang higit sa 200 magsasaka at mga kinatawan mula sa Irrigators Association sa buong lalawigan ng Bohol para sa 14th na Bohol Irrigators Association Congress sa lungsod ng Tagbilaran. Ipinaabot sa dumalong mga magsasaka ang mga programa, serbisyo, oportunidad sa pagpupondo, insurance sa pananim, suportang pang-agrikultura, mga teknolohiyang post-harvest at iba pang mga hakbang na makatutulong sa pagtugon sa mga realidad na kinakaharap nila na higit pa sa irrigation canal. Ang Congress ay nagsilbing lugar kung saan nagpayag ng mga hinaing ang mga magsasakang benepisyaryo, nagbahagi ng mga karanasan at mga tulong na inilalaan ng pamahalaan para sa kanila at lumahok din sila sa mga talakayang direktang nakakaapekto sa kanilang mga organisasyon at komunidad ng mga magsasaka. Pinangunahan ni NIA 7 Regional Manager Engineer Eusebio Villamanto at Bohol Cebu Sikihor Irrigation Management Office Acting IMO Manager Engineer Maritas Soria ang nasabing pagtitipon. Ito ay dinaluhan din ng mga opisyal at representante ng pamalaang panlalawigan ng Bohol at partner agencies kagaya ng PAGASA, Office of the Provincial Agriculturist, Department of Agriculture Provincial Agricultural Technology Coordinating Office, Land Bank of the Philippines, National Food Authority, Philippine Crop Insurance Corporation, Department of Labor and Employment, at Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
7: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
8: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
7: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin,
11: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, industriya ng itlog sa San Jose, Batangas, mahalagang paunlarin bilang bahagi ng food security ng bansa. Mula sa DWLC Radyo Pilipinas, Lucena, May formaran, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Kinakailangan na mas paunlarin ang egg industry sa bayan ng San Jose sa Batangas bilang bahagi ng food security sa pagkain ng mga Pilipino. Ayon sa panayam kay DOSC Secretary Renato Celedon Jr., itinuturing na malaki ang bahagi ng itlog sa hapagkainan ng mga Pinoy sa araw-araw. Aniya, maraming itlog ang nasasayang sa production ng Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative o BEPCO sa San Jose. Nagbibigay naman ng DOST ng mga makabagong teknolohiya, siyensya at inobasyon para mas mapahaba ang shelf life ng itlog at magamit pa ang mga ito na dati ay itinatapon. Isang spray drying technology kung saan ginagawang powdered egg white ng itlog. Sa pamamagitan nito, maaaring mas tumagal ang produkto, may imbak at magagamit sa paggawa ng iba't ibang food products. Ayon pa kay Secretary Solidum, nakakatulong ang mga teknolohiyang ito para mabawasan ang food wastage, mapataas ang halaga ng itlog at masuportahan ang mga egg farmer. Kinikilala ang San Jose bilang egg basket capital ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: Mga kasama, ngayong pagpasok mo ngayon ng Burmans, baka kabila na po yung party. So sa mga party, may mga pagkain tayo at syempre kailangan natin dito yung mga sangkap na pangunahing sangkap dyan yung itlog. Kayong paman, nasa lantadi ng mga nagdaang sama ng panahon o yung iba pa, nagpapatuloy pa rin yung pananalasa ng habagat. So, kakamustay naman natin yung mga manukan tsaka itlog. Makakasama po natin ngayon ang presidente ng Philippine Egg Board Association, walang iba si Francis Yuhehara. Sir Francis, magandang umaga po si Christopher Tirambulo sa Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas, Manila. Sir Francis? So mga kasama, dahil kasi sa kabila po ng mga party, eh kailangan talaga na meron tayong bitbit, 'di ba? Kailangan nandiyan yung mga cake, nandiyan yung mga cookies na minsan nagiging racket natin eh, mga pansam additional pagkakakitaan natin. So nandiyan din po yung papasok kung magkano ba ang presyo ng itlog ngayong panahong ito, dahil patuloy kasi ang pananalasa ng mga sama ng panahon

So, alamin natin kung kumusta na nga ba yung lagay ng presyo ng itlog, yung supply nito. Kasi syempre, mahalaga yung itlog eh. Lalo pa yung iba natin mga kasama, kagaya ko, yung mga nagpapalaki ng katawa, mga nagbubuhat, eh kailangan niya dahil mura kasi yung itlog bilang source po ng protein. Aba, lalo pa sa mga estudyante po natin na bumibili po ng itlog bilang kanilang pang-almusal. Masarap po yan sa kaparter po ng ano ng pandesal. Lalagyan din ng konting mayonnaise tsaka ng ano no, ng ketchup. So sinusubukan po na natin na maipasok sa linya ng komunikasyon si Sir Francis dahil nawala po siya. Samantala muna, mahalaga kasi mapag-usapan natin 'tong mga kasama na ano na ngayong panahon ito dahil makakasama po natin si Francis Yuhera, ang presidente po ng Philippine Egg Board Association. Sir Francis po, magandang umaga po. Si Christopher Tirambulo po ito sa Radyo Pilipinas Manila. Nagkakaroon lang po tayo ng technical problem.

0: So wag po kayong BBTO, magbabalik po na ang usapang agrikultura makalipas sa ilang paalala.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
2: Sports Radio, Radyo Pilipinas World Service.
6: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
6: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
7: Ipapahuli
2: sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Impormasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
6: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
6: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
6: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nakakasama po natin ngayon si Sir Francis Yuyuhara, presidente po ng Philippine Egg Board Association. Sir Francis, si Christopher Tirambulo po ito sa Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas Manila.
9: Magandang umaga, Christopher, at sa lahat po ng nakikinig ng Usapang Agrikultura.
0: Una po sa lahat, maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa aming imbitasyon. Amin lang po namin gustong malaman ang supply po at presyo po ng itlog sa kasalukuyan sa gitna po ng panalasa ng sama ng panahon. Sir Francis.
9: Sa ngayon po ay dahan-dahang tumaas ang presyo ng itlog mula noong nagsimula na ang pasukan, no? Ito po ay dahil doon sa bumalik na demand na dulot noong mga estudyante natin sa eskwelahan, no? Kasabay po noon, ito pong panahon na ito po yung tinatawag nating third quarter syndrome. Medyo tumataas po ang mga nagkakasakit sa ating mga alagang manok, kaya medyo bumaba ang production dahil po doon sa mga challenges natin sa farm, no? Kaya nagdulot po na ang pagtaas ng presyo po ng itlog mula po noong summer season.
0: Sir Francis, ano po yung tinatawag na third quarter syndrome?
9: Ito pong third quarter syndrome, ito po yung third quarter ng taon. Kung mapapansin po natin, ito po yung transition from summer to tag-ulan. Ito po ay sabayan na ng El Nino at La Nina, no? At taon-taon, malakas na ulan, mataas ang moisture, malamig. Ito po ay tumataas po yung mga bacterial and viral load sa ating mga farms, no? Kasama po dito yung pagtaas din ng mga molds, yung mga amag sa mga feeds. So lahat po ito ay nagko-contribute doon sa performance ng ating mga alagang manok during this time of the year.
0: Sir Francis, kapag po ba malamig po yung panahon, naaapektuhan din po ba yung production ng itlog?
9: Yung malamig, maganda po yung pakiramdam ng manok natin na kumain. So malakas silang kumain. Pero yung malamig, tapos mataas ang moisture, pabago-bago, ito po ay nakakasama. No, yun nga po, ano ang nabanggit natin, dumadami po yung sakit. Para pong sa tao, no, pagka ganitong panahon, marami pong may sakit ngayon, maraming may ubo, maraming may trangkaso, ganun din po sa ating mga alagang manok.
0: Sir Francis, may na-monitor po ba kayo sa mga manukan po na napinsala po ng sama ng panahon?
9: Yung pong sama ng panahon natin, yung lakas ng hangin, kumbaga, ito po ay expected na ng ating mga farms, no? Siguro ang mga naapektuhan dito yung mga lumang mga kulungan, no? Pero sa ngayon po, medyo nakapag-adjust na po ang ating mga farmers, no? Anticipated na nila yung lakas ng hangin at bagyo. So, karamihan po sa ating mga housing ay gawa na po sa ano, sa bakal at yero. Pero yung lindol, nung mga nakaraang lindol, yun po yung meron po tayong mga na-monitor na mga nasira at naapektuhan.
0: So ibig sabihin, Sir Francis, itong mga nakaraang lindol, hindi pa nakakabawi ang ating mga magsasaka dahil sa hagupit po ng ano, ng pag-inig po ng lupa.
9: Tama po kayo, no? Yung summer season, marami pong nalugi noong mga panahon na yon dahil sa bagsak na presyo. So marami pa pong hindi nakaka-recover doon. Kasabay po noon yung mga malalakas na lindol, meron po mga farms na mga nasira at mga

0: ito po naman ating mga farms, mabilis naman po silang makapagdagdag ulit ng mga manok. At ang masasabi po natin sa ating projection, meron po tayong sapat na pamalit o meron tayong sapat na supply ng mga sisiw at mga manok para ito pong para po dito sa na nalalapit na bear months, no? Ito pong ini-expect natin na pagtaas sa demand towards December.
1: Mas maganda palang balita. Sir Francis, batid po sa inyo monitoring. Magkano na po yung halaga po ng itlog sa merkado?
0: Ngayon po yung medium size, ito po yung ating benchmarking sa egg sizes, no. Ang farm gate price po ngayon ay naglalaro po ngayon sa 6.80 hanggang 7.20. Ito po ay farm gate price, no. Ang price monitoring po ng Department of Agriculture dito sa retail, ito po ay 8 pesos to 9 pesos. Pero kung sa mga grocery, mas mataas pa po ito, no? Umaabot po ito ng 10 pesos sa mga groceries saka sa mga institutions.
1: Sir, huling mensahe niyo po sa publiko.
0: Well, marami pong salamat, no? Ang itlog po ay nanatiling pinakamurang source po ng protein, no? Kumpara po sa mga ibang pinagkukuhanan natin ng protina. At kung tayo po ay nasa maayos na kalusugan, ang pagkain po ng isa hanggang dalawang itlog sa isang araw ay ayos na ayos lang po.
1: Okay, maraming salamat po, Francis Yuhehara, ang presidente po ng Philippine Egg Board Association.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Mga kasama, isa pong malungkot po na balita na nais po iparating ng aming kasama po na si Sir Hero Robregado. Ipinapabatid po sa lahat ng mga kamag-anak, kaibigan at nakakakilala na si Clarita Ilustre Robregado, 95 years old, ay ipinagpahinga na po ng poong may kapal nitong Agosto 30 taong kasalukuyan. Ang tabayan lang po natin ang mga karagdagang pang impormasyon hinggil po sa kanyang burol at libing. Isa pong pakikiramay po at mahigpit na yakap sa pamilya po ni Kai Hero Robregado mula po sa buong himpilan po ng Presidential Broadcast Service PBS Radio Pilipinas ay isa pong pakikiramay po sa Robredo family. Wala na po tayong oras mga kasama at yan po mga balita at impormasyong nakalap na PBS Radio Pilipinas sa buong bansa. Sa mga nakasama ko sa produksyon mula kay Jomari Referial, Alvin Pelgone, Arnel Villamor, Mary Ann Milios, mula sa Radyo Pilipinas Sports, Sinida Soriano, Suzette Bacamora, Barameda, Jemart Macamora, mula sa Radyo Pilipinas Magazine, si Sam Reyes, Marisol Malimbag, Julius Unab, Camille Umali, at Rona Espranza. At ang aking executive producer na si Sir Julius Gonzalez. Sa ngalan po ni Kai Hero Robregado, ako po ang inyong nakasama sa isang oras na balitaan hinggil sa sektor ng agrikultura. Ito po ang
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay.

0: bata, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
0: Last week sa Dawin Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
2: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
3: Maganda man takbo.
2: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
0: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
4: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
0: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
5: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, bilang ng mga nasawi dahil sa epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng at ang Habangkat, umabot na sa 33 ayon sa Office of Civil Defense.
3: Headlines.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na makakarating kaagad ang tulong ng pamahalaan sa mga komunidad na matinding binaha dahil sa malakas na pag-ulan.
3: Headlines.
0: Financial assistance sa mga pamilyang apektado ng kalamidad, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development.
3: Headlines.
0: Department of Health nag-activate ng leptospirosis fast lane para sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang atensyong medikal.
3: Headlines.
0: Malacanang nagbabala sa mga nagnanakaw ng piyesa ng pumping stations na huwag manabutahe sa flood management efforts ng pamahalaan.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
3: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, September 1, 2026. Muling sumasin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Umabot na sa 33 bilang na mga nasawi dahil sa epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng at ng Habangkat. Ito'y ayon sa Office of Civil Defense. Sa isang news conference, sinabi ni OCD Disaster Preparedness Service Director Gregorio Tomas na 19 na individual ang nasugatan habang 3 ang nawawala. Anya, may kabuuang 8.8 million individuals ang naapektuhan ng masamang panahon na sa mga sumusunod na lugar sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, Metro Manila at Mimaropa. Umabot naman sa 6.2 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Umabot sa 2.2 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Dagdag pa ng OCD, umabot naman sa 117 lungsod at munisipalidad ang nasa state of calamity. Namigay na rin ang pamahalaan ng 1.78 billion pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong komunidad.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na makakarating kaagad ang tulong ng pamahalaan sa mga komunidad na matinding binaha dahil sa malakas na pag-ulan. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
3: Report.
6: Pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa lalong madilim panahon ay makararating ang tulong ng gobyerno sa mga naapektuhan ng naranasang kalamidad na grabeng tumama sa Central Luzon at Metro Manila. Ang direktiba ay ginawa ng Pangulo sa ipinatawag nitong response meeting sa Malacanang kasama ang pinuno ng bawat kagawaran. Base sa inilahad na ulat sa Pangulo ay nasa 674.44 million piso ng tulong ang naipamahagi na kung saan 37.18 million pesos ang naiparating na sa Tarlac, 358.15 million naman sa Pampanga at 270.10 million pesos sa Bulacan. Bukod sa pagbibigay ng financial assistance sa mga apektadong pamilya, ay napag-usapan din sa ipinatawag na pulong ang patungkol sa patuloy na search, rescue at evacuation operations. Ganon din ang sitwasyon ng pagbaha at daloy ng trapiko sa NLEX at ang kahandaan ng mga ospital sa gitna ng mga kaso ng leptospirosis. Ayon naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mahigpit ang bili ni Pangulong Marcos na walang maiiwan sa pagtanggap ng kailangan tulong ng ating mga kababayan kasunod ng naranasang kalamidad at kung kinakailangang i-airlift ay gawin ito basta't masiguro lang na makararating ang suporta maging sa mga mahirap na pasuking area bunsod ng pagkalubog sa baha. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Financial assistance sa mga pamilyang apektado ng kalamidad, diniyak ng Department of Social Welfare and Development. Narito ang balitang hatid ni Marian Bastasar.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Siniguro ng Department of Social Welfare and Development na hindi lang limitado sa food assistance ang tulong na ipapamahagi nito sa mga pamilyang lubhang naapektuhan ng pagbaha at magkakasunod na kalamidad dulot ng mga bagyo at habagat. Ayon kay DSWD Secretary Rex Cachalian, ongoing ngayon ang assessment at validation sa mga apektadong komunidad para matukoy ang mga karagdagan pang tulong sa kanila, kabilang na ang posibleng financial assistance. Kabilang umano sa maaaring makatanggap ng tulong pinansyal ay mga mangisdang hindi nakapalaot at nawala ng kita, gayon din yung mga pamilyang nagtamo ng partially o totally damaged na mga tahanan. Ayon sa Kalihim, naka-download na sa mga regional office sa mga kaukulang pondo para sa financial assistance na maipapamahagi matapos makumpleto ang assessment. Kaugnay nito, as of August 31, ay umabot na sa 125,000 family food packs ang naipamahagi ng DSWD sa mga naapektuhan ng habagat, particular sa Central Luzon, Ilocos Region, National Capital Region, gayon din sa Calabarzon at Sakar. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Philippine Air Force nagkasan ang sandbagging operation sa San Simon, Pampanga. Darito ang report ni J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Tumulong na ang iba't ibang unit ng Philippine Air Force para maibsan ang epekto ng matinding pagbaha sa bayan ng San Simon sa lalawigan ng Pampanga. Ito dahil sa pananatili ng tubig baha, partikular na sa bahagi ng North Luzon Expressway na nagsilbing kalbaryo naman sa mga motoristang bumabagtas doon buhat pa noong isang araw. Dahil ito, sama-sama ang 600 Air Base Group Installation Management Command, 420th Supply Wing, Air Logistics Support Command at Research and Development Center sa pagsasagawa ng sandbagging operations. Ginawa ito sa pakikipag-unayan sa Philippine Army at Office of Civil Defense Region 3 upang maibsan ang pagbaha sa lugar. Ayon sa Air Force, bahagi ito ng kanilang pangako na patatagin ang kanilang humanitarian assistance at disaster response efforts sa mga apektado ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Umabot na sa 67 ang mga health facilities sa bansa na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa pulong balitaan sa Office of Civil Defense, sinabi ni Health Undersecretary Dr. Gloria Balboa na karamihan sa mga ito ay barangay health centers at ospital. Nilinaw naman niya na nananatiling operational ang nasabing mga pasilidad. Ayon pa kay Balboa, abot sa mahigit sa 1,000,000 piso ang halaga ng pinsalang dinulot sa mga barangay facilities na ito. Handa namang paglaanan ng Quick Response Fund ng Department of Health ang naturang mga pasilidad.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., may 33 ospital ng Department of Health o DOH ang nag-activate ng leptospirosis fast lane o express lane para sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Pinalakas din ng Department of Health ang referral system at surge capacity management upang maiwasan ang pagdagsa ng mga pasyente sa ibang ospital. Pinapayuan ang mga nakakaranas ng lumusong sa baha o na-expose sa baha na magpakonsulta sa pinakamalapit na health center sa loob ng 24 hanggang 48 oras. Paalala ng DOH, hindi kailangang hintayin ang paglitaw ng sintomas bago magpakonsulta. Inikayat din ng publiko na agad magpatingin matapos na ma-expose sa baha upang maagapan ang posibleng leptospirosis at iba pang sakit na maaring makuha mula sa kontaminadong tubig.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak naman ng Department of Health na sapat at available ang mga gamot kontra baha, partikular ang doxycycline laban sa leptospirosis. Sa pulong balitaan sa Office of Civil Defense, sinabi ni Health Undersecretary Dr. Gloria Balboa na may supply ng nasabing gamot ng Central Office ng DOH, ang mga Regional Office at Rural Health Units ng Kagawaran. Anya, paghahanda ito sa inaasang pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis dulot ng pagbaha. Katuwang din anya ng DOH ang mga partner nito mula sa local government units at ang Philippine Red Cross upang matugunan ang mga seryosong panganga o serbisyong pangkalusugan. Narawagan din si Balboa sa publiko na iwasan ang paglusong sa baha at kung hindi ito maiwasan ay gumamit ng protective gear gaya ng bota at kapote.
9: Unang pumapasok sa isip natin, doxycycline, di ba? Okay. Pero alam nyo, mas maganda kasi unang-una, iwasan ang paglusong nun sa baha. Now, kung hindi naman maiwasan, kasi nga talagang kailangan magtrabaho ng ating mga kababayan dahil karamihan ng naapektuhan ay yung mga working force talaga. Eh, importante na magkaroon nga silang protective gear, yung bota, yung kapote. So, yun sana yung ating pinapakiusap, no, sa mga gustong tumulong and then syempre sa ating local government units na yun sana yung ating medyo i-donate o ibigay kasi para sa ating mga kababayan lalo na nandun sa lugar na panay baha. And then syempre sa ating mga responders kasi kailangan din natin silang protektahan, di ba? Kailangan rin din silang protective gear. So yun po kasi yan pwede siyang silang ipamigay. Pero yung doxycycline kasi meron tayong guidelines. Kaya yun sana yung aming ina-advocate.
0: Si Health Undersecretary Gloria Balboa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naibalik na ng Manila Electric Company o Meralco ang serbisyo ng kuryente sa halos lahat ng customers na naapekto ng power interruption dulot ng habagat. Nasa 2,800 na lang ang bilang ng mga apektadong customers kung saan may git sa 1,000 sa mga ito ay nasa mga lugar na binaha sa ilang bahagi ng Metro Manila, Cavite at Bulacan. Ayon kay Meralco Vice President and Head of Corporate Communications, Josel Dariaga, patuloy ang pagtatrabaho ng kanilang mga crew at personnel para makumpleto ang restoration ng mga natitira pang customers. Nagpasalamat din siya sa pasensya ng mga customers at sa tulong ng mga ito sa pag-report sa outages sa kanilang lugar na nakakatulong upang mapabilis ang restoration efforts.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Halos ganap na nga naibalik ang internet at mobile services sa mga lugar na naapektuhan ng habagat. Ayon sa Department of Information and Communications Technology at National Telecommunications Commission, bago magtanghali kahapon, umabot na sa mahigit sa 99% ang network restoration ng mga telecommunications companies. Patuloy pa rin ang restoration efforts sa ilang lugar na may problema sa connectivity. Patuloy din ang koordinasyon ng DICT at NTC sa mga telco at local government units para agarang may balik ang mga natitirang serbisyo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iniutos na ng Malacanang ang paglipat sa alternative arrangement para sa mga estudyante at mga kawani ng pamahalaan sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa masamang panahon. Sakop ng Palas Memorandum Circular, ang mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac at Bataan. Nagpapatuloy naman ang operasyon sa mga ahensyang nangangasiwa sa pagbibigay ng pangunahing serbisyo at serbisyong pangkalusugan, disaster preparedness at iba pang mahalagang serbisyo. Pinaubayan ng palasyo sa pamunuan ng pribadong sektor ang pasya kung magsususpinde rin ang trabaho o magpapatupad ng alternative work arrangement sa kanilang mga manggagawa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 16 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, Malacanang. Nanawagan sa mga nagnanakaw ng pyesa ng pumping stations na huwag manabutahe sa flood management efforts ng pamahalaan mula sa Malacanang. Narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagbabala ang Malacanang sa mga taong nananabutahe sa mga pumping stations ng bansa na hahabulin sila ng batas at pananagutin. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng impormasyon kaugnay sa pagnanakaw ng mahalagang pyesa ng pumping stations. Ayon sa opisyal, buhay at kabuhayan ang maaaring maapektuhan ng mga makasariling gawain o pagnanakaw ng mga pyesang ito na nagriresulta ng aberya o hindi ganap na paggana ng pumping stations. Ayon kay Castro, ginagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng paraan upang maibsan ang problema sa baha. Gayunpaman, tila sinasabotahe naman ito ng ilang irresponsabling individual. Dahil dito, kinakailangan na naman anyang palitan at gastusan ang mga nawawalang pyesa.
10: Pero dahil sa mga ninakaw ng mga halagang piyesa ng pumping stations, hindi sila gagana. Gagastos tayo ulit para sa mga replacement na ito. Paano kung walang makuha agad na replacement? Hindi agad maiaayos ang mga ito na magdudulot na naman ng mabagal na paghupa ng baha. Ang ginagawa ng Pangulo para sa kontrabaha ay para sa ating lahat. Huwag tayong maging makasarili. Buhay, kalusugan at ari-arian ang maaapektuhan dahil sa mga pagnanakaw na ito. Huwag ninyong isabotahe ang mga proyekto ng Pangulo. Magtulungan po tayo. Lahat tayo ay Pilipino. Maging mabuting Pilipino po tayong lahat.
7: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sunog apog pumping station sa Tondo, Maynila. Bantay sarado ng tropa ng Philippine Coast Guard matapos na nakawan ang kable nitong kasagsagan ng habagat. Yan ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nakadeploy na mga tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG sa Sunog apog pumping station sa Tondo, Maynila. Ito ay matapos manakaw ang specialized cable sa pasilidad. Dahil sa insidente, hindi gumana ang pumping station at nagresulta sa abot bewang na baha sa lugar nitong Sabado, August 29. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang deployment ng PCG upang bantayan ang seguridad ng mga pumping station at matiyak na hindi na maulit ang nasabing nakawan. Ayon sa mga residente, malaking tulong sa kanilang komunidad ang sunog apog pumping station dahil ilang linggo na silang hindi binabaha bago nangyari ang nasabing nakawan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakikipag-ugnayan na ang Department of Energy sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tiyakin na hindi magkakaroon ng kakulangan sa supply ng produktong petrolyo sa mga lugar na may sirang kalsada tulay dulot ng habagat. Ayon sa DOE, hindi lang sila nakikipag-usap sa mga supplier kundi maging sa Department of Social Welfare and Development, Department of Public Works and Highways at Department of the Interior and Local Government. Ito'y upang tumulong sa pagpaparating ng supply ng langis sa mga apektadong probinsya lalo na sa Central Luzon. Matatandaan na nitong mga nakaraang araw, isa sa pinaka-apektado ng masamang panahon ay ang Central Luzon. May mga nasirang pangunahing tulay doon na pansamantalang sinara sa publiko, partikular ang Aquino at Agana Bridge sa Tarlac. Pahirapan din ang naging biyahe panorte dahil sa matinding pagbaha sa North Luzon Expressway at iba pang lansangan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: LPG company na Regasco hindi magpapatupad ng price increase sa buong buwan ng Setyembre sa ilang mga lugar na sinalanta ng habagat at nagdaang mga bagyo sa bansa. Yan po ang balitang hatid ni AJ Ignacio.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Hindi magpapatupad ng tasingil sa kada kilo ng liquefied petroleum gas o LPG ang kumpanyang Regasco ngayong buwan ng Setyembre dahil sa malaking pinsala na iniwan ng mga nagdaang mga bagyo at habagat. Ayon kay Regasco President Arnel T, ito'y upang makatulong sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity sa iba't ibang probinsya, partikular na sa Luzon. Kung matatanda ang posibleng tumaas kasi ng nasa 2 pesos and 3 centavos o 2 to 3 pesos ang kada litro ng LPG ngayong buwan dahil sa patuloy na pagbaba ng piso kontra dolyar at pagtaas ng shipping costs sa merkado. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat Rescue Team sa Nepal, puspusan ang paghuhukay sa daan-daang pinaniniwalaang na trap sa hydropower tunnels matapos ang mapaminsalang flash flood. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Isa sa matinding tinututukan ngayon ng Nepali rescuers katuwang ang ilang eksperto mula China at India, ang daang-daang manggagawa na pinaniniwalaang na trap sa mga nasarahang tunnels ng hydropower project sa Nepal-Tibet region matapos ang matinding flash flood noong nakaraang linggo. Ayon sa Nepali officials, target ng operasyon ang lampas sa 900 manggagawa na pinaniniwalaang nasa loob ng 6 na tunnels sa mga distrito ng Rasuwa at Nuwakot nang mangyari ang trahedya. Bukod sa mga equipment at mano-manong paghukay, gumagamit na rin ng controlled explosives ang mga rescuer makalikha lamang ng daan sa mga nabarahang lagusan. Samantala, hanggang nitong Lunes, aabot na sa humigit 900 ang bilang ng mga nasawi, habang lampas 4,200 kabilang ang mga manggagawa sa tunnels ang kasalukuyan pa rin pinaghahanap. Daan-daang labi, karamihan mga wala pang pagkakilanlan ang sinimulan na ring ilibing dahil sa decomposition ng mga ito. Patuloy rin ang pagdating ng mga humanitarian assistance sa Nepal-Tibet region para sa mga naapektuhan ng trahedya. Mula ARPA World Service, para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagpapalakas ng anti-corruption powers ng Ombudsman, pinapanukala ni Senator Ping Lacson. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Isinusulong ni Senator Ping Lacson ang paglikha ng sariling law enforcement arm ng Office of the Ombudsman para mas mapalakas ang kakayahan nitong lumaban sa korupsyon. Sa Senate Bill 2394 na inihain ng Senador, itatatag ang Ombudsman Marshal Service na magkakaroon ng kapangyarihang magsagawa ng pag-aresto, detention, search and seizure at iba pang imbestigasyong alinsunod sa batas. Ayon kay Lacson, kailangan ng Ombudsman ng sarili nitong law enforcement arm dahil sa kasalukuyan, umaasa pa ito sa PNP at NBI sa pagpapatupad ng mga warrant at iba pang mga gawain. Sinabi naman babatas na napansin niya ang mga hamon na kinakaharap ng Ombudsman sa pag-iimbestiga sa mga umano'y irregularidad sa flood control, reclamation at iba pang infrastructure projects. Sa ilalim ng panukala, ang Ombudsman Marshal Service ay pamumunuan ng isang special investigator na may ranggo at mga benepisyong katumbas sa isang deputy ombudsman. Ang mga Ombudsman Marshal ay maaaring magsagawa ng pag-aresto, detention, search and seizure at iba pang investigasyon. May kapangyarihan din silang magpatupad ng mga utos at warrant ng ombudsman sa digambayan at iba pang anti-corruption court o ahensya. Sinabi ni Lacson na makakatulong ng malaki ang panukala para mas epektibong magambana ng ombudsman ang constitutional nitong mandato na labanan ng graft at corruption. Nakikipag-ugnayan na rin anya si Lacson kay Senador Francis Kiko Pangilinan na siyang chairman ng Senate Committee on Justice para mapabilis ang pagdinig at pagpapasa ng panukala. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Team Fasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines sa harap sa ikadalawampung araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ukol sa confidential funds ng Department of Education. Iyan po ang balitang atid ni Melanie Valdez Reyes.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Iyon ang ikadalawampung araw ng paglilitis ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Inaasahang sasalang sa witness stand ang dalawang opisyal ng Armed Forces of the Philippines upang tumestigo kaugnay ng kontrobersyal na 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education. Nakatakdang humarap sina Colonel Malaros Boransing II at magtanggol panopyo sa Senate Impeachment Court kung saan tatalakayin sa kanilang pagtitestigo ang mga military certification na ginamit umano ng DepEd bilang tugon sa mga natuklasan ng Commission on Audit. Ang mga certification ay inuugnay ng prosecution sa mga aktibidad tulad ng YLS. Nauna lang pinasinungalingan ng ilang opisyal ng militar sa imbestigasyon ng Kamara na natanggap ng kanilang mga unit ang pondong ito mula sa DepEd. Posibleng sumalang din ngayong araw ang dating Chief of Staff at tagapagsalita ni VP Sara na ngayon ay kanyang defense lawyer sakaling hindi makarating ang mga nakatakdang opisyal ng militar. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na nabubuhay ang kabayanihan sa bawat Pilipinong nagsisilbi, nagsasakripisyo at gumagawa ng mabuti para sa bansa. Sa kanyang mensahe para sa paggunitan ng National Heroes Day, hinikayat ng Pangulong mga Pilipino na ipaglaban at marapat na ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas. Kinilala ni Pangulong Marcos ang mga tinatawag na mga makabagong bayani, gayon din ang mga nagtatanggol sa bansa.
17: Sa kasalukuyan, may mga bayaning patuloy na naglilingkod sa sambayanan. Nariyan ang ating mga OFW na malayo sa kanyang tahanan, ngunit nagsisikap araw-araw para sa pag-unlad ng kanyang pamilya at ng kanyang bayan. Nandyan ang mga bumbero, mga pulis, sundalo, emergency responder na unang sumasaklolo sa ating mga kababayang nakaharap sa panganib. Nariyan ang gurong tumatawid ng ilog at umaakyat ng bundok upang makapagbigay ng kaalaman at magandang kinabukasan sa kanyang mga estudyante. Nariyan ang mga healthcare worker sa kabila ng hirap at layo ay nagbibigay aruga sa mga may sakit.
0: Samantala, binigyang pugay din ng Pangulong mga Pilipinong patuloy na naglilingkod at naninindigan para sa karapatan at pambansang interes ng bansa. Lalo na anya sa West Philippine Sea, hinimok rin ni Pangulong Marcos ang bawat Pilipino dagampanahan ang kani-kanilang tungkulin at maratiling matatag, malaya at nagkakaisa para sa kapakanan ng Pilipinas.
17: I reaffirm that our duty to the people extends to protecting the country's interests, upholding the rule of law, and securing the resources upon which our communities depend. This is timely, as 2026 marks a decade since the 2016 arbitral award affirmed the Philippines' maritime entitlements under the UNCLOS. Ipaglalaban natin ang ating mga karapatan sa paraang mapayapa, naaayon sa batas, at naaayon sa ating mga prinsipyo.
0: Yan po mga kaibigan, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Mas maigpit na proteksyon sa mga kabataan online, pinanawagan kasunod ng bentahan ng ilegal na droga sa social media platforms. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Suportado ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos ang pagbabawal sa mga batang edad 14 pababa na magkaroon o magpanatili ng social media accounts, gayon din ang mas mahigpit na age verification system ng mga social media platform. Kasunod dito ng mga pag-aaral na nagpapakitang ginagamit na rin ang social media sa bentahan ng ilegal na droga. Binanggit ni Santos na kabilang sa mga karaniwang ibinibenta ang droga online, ang shabu, marijuana, ecstasy at cocaine, habang gumagamit naman ng mga drug dealer ng mga coded words, larawan at emoji para makaiwas sa detection. Ayon pa sa mambabatas, ginagamit din ang social media at online games sa panghihikayat o recruitment sa mga kabataan ng ilang criminal at extremist groups. Nanawagan din siya ng mas mahigpit na parental controls at pananagutan ng mga social media platform sa pagtukoy at pagtanggal ng mga account na ginagamit sa illegal drug activities, recruitment at exploitation. Kinikayat din niya ang Kongreso at mga kaukulang ahensya ng gobyerno na palakasin ang mga batas at pagpapatupad laban sa online drug trafficking. Gitnya na kailangan makasabay ang mga batas at paraan ng pagpapatupad sa nagbabagong operasyon ng illegal drug trade para mas maprotektahan ang mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpaalala ang Department of Environment and Natural Resources o DNR na posibleng makapekto sa ilang bahagi ng bansa ang haze na nagmumula sa patuloy na sunog sa Kalimantan, Indonesia. Kabilang sa mga lugar ang National Capital Region, Calabarzon at Mimaropa. Sa pinakauling monitoring ng EMBNCR, ilang lugar sa Metro Manila ang nakapagdala ng mataas na antas ng polusyon sa hangin. Kabilang ang Quezon City, Malabon, Mandaluyong, Maynila, Marikina, Muntinlupa, Pasay, San Juan, Taguig at Valenzuela na may air quality index na nasa 150 hanggang 200. Pinakamataas naman ang nakitang AQI sa Paranaque City na umabot sa 201 hanggang 300 o acutely unhealthy na antas. Ayon pa sa Environmental Management Bureau, maaaring magkaroon nito ng masamang epekto sa kalusugan lalo na sa mga sensitibong individual. Patuloy na minomonitor ng EMB ang kalidad ng hangin sa pamamagitan ng mga monitoring station upang matukoy ang lawak ng haze at epekto nito sa publiko. Nakaglabas din ng Air Quality Advisory ang Quezon City Government para sa mga bata, senior citizens, buntis at mga may sakit sa baga o puso. Pinapayuhan naman ng publiko, lalo na ang kabilang sa vulnerable groups, na limitahan ang matagal na pagkakalantad sa maruming hangin at magsuot ng face mask bilang proteksyon.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Science and Technology, Caraga, sinusulong ang paggamit ng artificial intelligence sa mga micro, small and medium enterprises. Yan po ang balitang atid ni Jolly Mar Acuyong.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Isinusulong ng Department of Science and Technology o DOST Caraga ang mas malawak na paggamit ng artificial intelligence o AI sa mga micro, small at medium enterprises sa bansa. Ito ay matapos lumagda ang DOST Caraga at Limitless Lab sa isang partnership para palakasin ang AI literacy at capacity building ng mga MSME. Layunin itong makapagsanay ng mga certified trainer at mabigyan ng mga negosyante ng praktikal na kaalaman at access sa AI tools na maaaring makatulong sa productivity, innovation at business resilience. Ayon kay DOST Caraga Regional Director Engineer Noel Ahok, mahigit 160 personnel na ang naturuan na magsasanay naman sa iba pang MSME partners ng DOST. Target ng DOST na matulungan ng 10,000 MSMEs sa susunod na 2 taon, habang 1,000 MSMEs naman ang target ng DOST Caraga sa pagsapit ng unang bahagi ng susunod na taon. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Mar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
15: Radyo Pilipinas Sports.
0: 2026-2027 season ng Philippine Football League umarangkada na. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
19: Matapos mapospone noong Linggo dahil sa habagat na iraos na rin ang 2026-2027 Philippines Football League opening match day sa Rizal Memorial Football Stadium sa Maynila kahapon. Pinagbidaan ito ng mga kupon ng Mendiola FC 1991 at Maharlika FC, kung saan natapos ang laro sa full-time score na 1-1. Nagtala ng goal si Jae Hyun Park para sa Maharlika ng first half at ng second half naman ay sinundan ni Yawa Kashiwabara para sa Mendiola. Nagpapatuloy o magpapatuloy ang match day 2 sa Linggo, September 6, kung saan magtutuos ang Mendiola kontra Aguilas Yumak at 3 p.m., Maharlika versus Tuloy FC at 5:45 p.m. at ang nightcap na Ascals Development Club versus Kaya FC Iloilo at 8:30 in the evening. Para sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
15: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
21: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
22: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas na-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
23: Ako si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Sa umpisa, ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
15: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon. Mahigit 400 relief packs inihanda para sa mga apektadong residente ng Pasukin, Ilocos Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Dorilag.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ronnie.
4: Inihanda ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Bayan ng Pasukin, Ilocos Norte sa pamamagitan ng pagripak sa mga relief goods na ibibigay sa mga apektadong residente ng pagulan dulot ng habagat. Sa pangunguna ni Mayor Albert Aguinaldo bilang chairman ng MDRRMC, katuwang ang Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Social Welfare Office at iba pang ahensya sa pagriripak ng mga ayuda. Ayon kay LDRRM Officer Enrico Natoza Jr., halos 400 na relief goods ang inihanda maliban sa mga family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development. Sa ngayon ay hinihintay ni Natoza ang mga report ng bawat barangay upang alam nila ang ibibigay sa mga apektadong residente. Patuloy nilang minomonitor ang sitio bungro ng Barangay Pragata ng naturang bayan dahil binaha kahapon at may ilang pamilya ang apektado. Dagdag ni Natoza na nananatiling maayos ang kalagayan ng mga nakatira sa coastal area ng naturang bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Dredging at clearing operation sa mga kanal at ilog sa Pangasinan, pinaigting ng pamahalaang panlalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Verna Beltran.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Verna.
6: Pinaigting ng pamalang palalawigan ng Pangasinan ang paglilinis at rehabilitasyon ng mga kanal at ilog bilang bahagi ng mahakbang upang mapabilis ang pagdaloy ng tubig at mabawasan ang epekto ng pagbaha sa mga komunidad sa lalawigan. Isinagawa ang dredging at excavation at clearing operation sa Madrainage Canal sa Capitol Compound at Manibok kabilang ang pagtanggal ng mga damo, halaman at iba pang sagabal na maaaring magbara sa mga daluyan ng tubig. Samantala, nagpapatuloy rin ang Phase 1 ng Marusay River Cleanup and Restoration Project sa pakipagtulungan sa local government unit ng Kalasyawa. Ayon kay Governor at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Chairman Ramon Gico III, saklaw ng unang yugto ng proyekto ang tinatayang 4.3 kilometro ng ilog kung saan nasa 740 metro na ang nalinis. Kabilang sa inalis sa mga nasabing bahagi ang malaking volume ng vegetation, silt at debris na nakakaapekto sa daloy ng tubig. Sinabi ni Gico na bagamat hindi tuluyang maiiwasan ang pagbaha, mahalagang mapabilis ang pag-agos at pagbaba ng tubig sa mga komunidad upang mabawasan ang epekto nito. Inilambawa rin ng gobernador ang naging resulta ng Parungking River Cleanup and Restoration Project kung saan halos 2.8 kilometro ng ilog ang nalinis. Binigyan diin ng gobernador na ang River at Waterway Rehabilitation Project ay bahagi ng patuloy na paghahanda ng lalawigan sa pagbaha at hindi agarang solusyon sa problema. Kasabay ng Flood Mitigation Project, patuloy din ang paglilinis at pagpapanatili ng mga drainage canal at waterways upang mapabuti ang kapasidad naman ito sa pagdaloy ng tubig, particular na sa panahon ng pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Department of Trade and Industry nakisa sa nationwide simultaneous coconut planting activity sa Rosario, La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang balitang hatid sa atin ni Antoniette Lingsit.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Antoniette.
8: Nakibahagi ang Department of Trade and Industry, La Union, sa PCA Bayanyugan Nationwide Simultaneous Coconut Planting Activity sa Barangay Nagtagaan, Rosario, La Union. Ayon sa DTI, ito ay bahagi ng kanilang shared commitment para sa sustainability, livelihood at patuloy na pag-unlad ng industriya ng nyug. Maliban sa pakikibahagi sa planting activity, ay patuloy ding sinusuportahan ng DTI ang mga coconut farmers at mga MSMEs sa pamamagitan ng product development, product testing at iba pang inisyatiba upang matulungan na maging competitive at maging value-added products ang mga coconut resources. Ang nasabing simultaneous coconut tree planting activity sa Rosario ay dinaluhan ng mahigit 100 participants mula sa national government agencies, LGU, academe, religious sector at uniformed personnel. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Lalawigan ng Pangasinan, sinailalim na sa state of calamity. Family food packs at iba pang tulong pinamigay sa mga apektadong pamilya ng bagyo at habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang hatid ni Grace Acuar.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Grace.
2: Isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Pangasinan batay sa Sanggunyang Panlalawigan Resolution Number 985-2026. Layunin ng deklarasyon na mapabilis ang pagtugon ng pamahalang panlalawigan sa mga pangailangan ng mga bayan at lungsod na naapektuhan ng kalamidad. Kabilang dito ang karang pagbibigay ng relief assistance, recovery efforts at iba pang kinakailang intervention para sa mga apektado residente. Patuloy naman ang koordinasyon ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan sa mga lokal na pamahalaan at concerned government agencies upang matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon sa mga pangailangan ng mga Pangasinense. Nanawagan din sa publiko na manatiling alerto, makinig sa mga opisyal na abiso at makipagtulungan sa mga otoridad para sa kaligtasan ng lahat. Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang paghahatid ng mga family food packs mula sa pamahalang panlalawigan ng Pangasinan at gayon din ang ready-to-eat foods mula sa DSWD para sa mga pamilyang apektado ng pagbaha, dulot ng bagyo at habagat. Ayon kay Pangasinan Governor Ramon Gico III, sinisikap ng pamahalang panlalawigan na agarang may pamahagi ang tulong sa mga pamilyang higit na nangailangan. Hinikayat din ng gobernador ang mga kabaliyang Pangasinense na patuloy na mag-ingat, manatiling alerto at sumubaybay sa mga opisyal na abiso ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
15: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Salcedo, Eastern Samar, kinilalang pinakamahusay sa pagpapatupad ng Dole Livelihood Program sa Eastern Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan o Boronggan. Narito report ni Penelope Pumida.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Pen.
25: Kinilalang Department of Labor and Employment Regional Field Office 8 ang mga natatanging benepisyaryo katuwang na lokal na pamahalaan, ahensya ng gobyerno at kawani sa ginanap na 2026 Regional Kabuhayan Award sa Palo, Leyte. Tampok sa mga pinarangalan ang LGU Salcedo sa Eastern Samar na itinanghal na top performing local government unit sa pagpapatupad ng DOLE Integrated Livelihood Program DILP. Personal na tinanggap ni Mayor Melchor Mergal ang parangal para sa bayan. Sa individual category na sungkit ni Marietta Bernalis ng Gandara Samar, ang unang pwesto para sa kanyang Native Delicacy Project. Pumangalawa naman si Rosario Amoroto ng Salcedo Eastern Samar para sa kanyang Calamansi Processing Project, habang pumangatlo si Crispin Aguilio ng Sogod Southern Leyte para sa Wilding Project. Sa group category, itinanghal na regional winner ang Tejero Rice Farmers Association ng Hilongos Leyte para sa rice milling and rice retailing project. Kinilala rin ang ilang kawani ng Dole 8, kabilang si Judith Aboy ng Eastern Samar Field Office bilang top performing tupad focal person. Ayon sa Dole 8, layunin ng Regional Kabuhayan Awards na kilalanin ang mga matagumpay na benepisyaryo at katuwang sa pagpapatupad ng mga programang pangkabuhayan at emergency employment na naghaambag sa pagpapabuti ng kabuhayan ng mga pamilya at komunidad. Ang mga regional winner ay nakatakdang lumahok sa national level competition sa Oktubre. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Boronggan.
15: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas,
15: News Nationwide.
0: Mayigit naman sa 21,000 PUB units sa Central Visayas, nabigyan na ng fuel subsidy ng LTFRB sa ilalim ng uplift program ng pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito report ni Angeli Tahapal Valiente.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Angeli.
12: Patuloy ang pamamahagi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 7 ng fuel subsidy sa mga kwalipikadong public utility vehicle operators at drivers. Ayon kay LTFRB 7 Director Abosamen Matuan, na sa mahigit 21,000 PUV units o mahigit 80% ng target units ang nabigyan ng cash assistance bilang fuel subsidy sa ilalim ng uplift program ng pamahalaan upang matulungan ang mga sektor na apektado ng kaguluhan sa Middle East. Target ng LTFRB na mabigyan ng tulong ang mahigit 24,000 PUV

0: Sila na idaan na lamang sa cash payout ang assistance para sa mga drivers at nang hindi na sila mahirapan sa pag-claim ng nasabing subsidy. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mga magsasaka ng bukid noon patuloy na nakakatanggap ng tulong mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Kokoy Medina.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Kokoy.
3: Patuloy na katanggap ng tulong mula sa Pangulo ang mga magsasaka ng Bukidnon sa pamagitan ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 sa ilalim ng cash assistance ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Ang programang ito ay isa sa mga prioridad na programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang maibsan ang hirap na dinadanas ng ating mga magsaka dahil sa pagtaas ng presyo ng mga binhi at mga abono na kanilang gagamitin sa pagsasaka. Umabot sa 2,063 maliit na mga magsasaka ng mais at palay mula sa bayan ng Kitautau, Bukidnon ang nakatanggap ng tig 2,325 piso bawat isa na may kabuuang halaga na abot sa 4,776,475 piso. Ang programang ito ay ilalim sa bisyon ng Department of Agriculture na para sa masaganang Bagong Pilipinas at alinsunod sa utos ng Pangulo na walang Pilipinong maiiwan. Para sa Bagong Pilipinas, Kukuim Dina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Simultaneous massive coconut planting program pinangunahan ng PCA Region 13. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan, narito report ni Reggie Tanyare.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Reggie.
4: Pinagtibay ng Philippine Coconut Authority Region 13 ang kampanya para palawakin ang produksyon ng niyog sa karaga sa pamamagitan ng Simultaneous Massive Coconut Planting Program noong August 28, 2026. Isinagawa ang sabayang pagtatanim sa Agusan del Norte, Agusan del Sur at Surigao del Sur kung saan mga hybrid at dwarf coconut seed links ang itinanim, katuwang ang mga lokal na pamahalaan, pribadong sektor at coconut farmers. Sa Tubay, Agusan del Norte, isinagawa ang aktibidad sa Agata Mining Site kasama ang Agata Mining Incorporated. Habang sa Trento, Agusan del Sur, nagtanim ng hybrid seedlings mula sa PCA On-Farm Nursery. Sa Hinatuan, Surigao del Sur, dwarf coconut seedlings naman ang itinanim kasama ang Tagasaka Coconut Farmers Association. Layunin ng programa na mapataas ang produksyon at produktibidad ng mga coconut farmers at mapalakas ang isang mas produktibo at sustainableng industriya ng niyog sa buong karaga. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayon po ang kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, September 1, 2026. Sa pangalan po nating mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! No, no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas presidential

0: Action Center.
1: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
1: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
3: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
4: Maganda man takbo.
3: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
1: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
5: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
1: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
6: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things. Huh?
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikwas ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Martes. Hoy, September na, September 1, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige. Mga kaibigan, tayo po isabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. At siyempre, sabayan po napapanood sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong Tuesday, may pasok, may pasok, may pasok ha. Traffic update muna, direkta mula sa MMDA Metro Base.
2: Radyo Pilipinas Traffic.
5: Narito si Charlie Nozares. Charlie, good morning.
6: Good morning sa iyo sa mga alan, ganun din sa mga tagapakinigga ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, babagal na po ang daloy ng traffic mula dyan sa may Bonifacio Monumento Circle hanggang sa may General Latino. At masusundan yan dito na sa may Bansalangin, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may MRT North Avenue Station. At muling babagal ang daloy ng traffic dyan na po sa may pagbaba ng Timog Flyover sa may Ermin Garcia po yan. At tuloy-tuloy yan hanggang makarating naman ng Show Boulevard sa Mandaluyong. Moderate traffic na lang sa may Estrella sa Makati hanggang Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Pero pagdating ng Ayala, dyan po nagkakaroon tayo ng mabagal na daloy ng traffic hanggang sa Magallanes at Pasong Tamo Extension. Ang southbound pa rin ng Malibay, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. Sa Matala northbound lane naman ang EDSA mula FB Harrison, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Taft Avenue. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dito na sa may Magallanes sa flyover. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Buendia MRT Station. Samantala dyan naman po sa may Madison sa Mandaluyong, moderate traffic na lamang po yan hanggang sa may Ortigas MRT Station. At muling babagal ang northbound ng EDSA dyan na po sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang sa may Santolan bago umakyat ng flyover. At masusundan yan pagdating na dyan sa may Oliveros, mabagal na rin ang daloy ng traffic patungo ng Balintawaka, Cloverleaf at ito yung mga pababa ng A. Bonifacio. At muling babagal ang northbound ng EDSA dyan na po sa may Bagong Baryo hanggang sa may General Latino. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang southbound lane na mula po dyan na sa may Aurora Katipunan Flyover, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang makarating na yan dito na sa may bahagi ng Bicerano Intersection at tuloy-tuloy hanggang makarating na po dito sa may bahagi naman ng Bagong Ilog bago umakyat ng flyover. Samantala northbound lane naman ng C5 mula pa lang po dyan na sa may paglabas ng toll gate ng Skyway, mabagal na rin ang daloy ng traffic at halos gumagapang na rin yan na papunta dito sa may McKinley Intersection. At muling babagal ang northbound ng C5 dyan na po sa may bahagi ng Eastwood hanggang bago umakyat ng Libby sa flyover. Samantala ang northbound din ng Katipunan na dito po sa may paakyat ng Aurora Katipunan flyover, unti-unti rin pong bumabagal ang daloy ng traffic hanggang dyan lamang po yan sa may bahagi na intersection ng Aurora Boulevard. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal. Simula po dyan na sa may Labayano Road, tuloy-tuloy yan hanggang sa may Doña Carmen. At pagdating naman ng Don Fabian, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic patungo naman ng Commonwealth Market. At moderate to heavy traffic din dito na sa may Batasan na papunta ng Luzon at Tandang Sora. Nakakaranas na rin po ng unti-unting pagbagal dyan naman po sa may Microtel papunta naman ng Techno Hub Ayala. Samantala, dyan po sa may pagkana naman ng elliptical road, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may panulukan na yan ng Quezon Avenue. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Martes ay ending number 3 and 4. Bawal na nga kayong bumiyahe ngayon simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 po yan ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Kaya muna kasamang alam ng ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares, nag-uulat.
5: Thank you so much si Charlie Nozares. Nagatid po ng traffic update direkta mula sa MMDA Metro Base.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Meron pong anunsyo ang Office of Civil Defense, ha? Yung mga taga Metro Manila, At mga karatig lalawigan, hinihikayat po ng OCD na magsuot ng face mask. Ha? Ito'y kasunod naman ng nararanasang haze na nagmula pa sa wildfire sa Indonesia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Detalye atin sa atin ni J-Mark Dagala. J-Mark.
7: Mosaran, magandang umaga. Pinag-iingat ngayon ng Office of Civil Defense sa publiko, lalo na yung mga residente ng Metro Manila, gayon din sa mga karatid dalawigan nito. Yan ay dahil sa mababang kalidad ng ngayon particular na sa Quezon City, gayon din sa Maynila at ipapampahagi ng kamay nilaan na. Ayon kay OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Rafaelito Alejandro, dulot kasi ito ng matinding haze o yung usok na nagbumula sa wildfire buhat pa sa Indonesia. Importe dito, Busaran. Posible anyang
5: Indonesia
7: apekto sa kalusugan, lalo na sa mga nasa vulnerable sector o yung may karamdaman gaya ng hika at iba pa. Kaya naman mainam, ayon kay Alejandro, na magsuot ng face mask, particular na itong N95 upang hindi makalanghap ng maruming hangin sa paligid. Pero ang payo nitong si Alejandro Boss Alan ay kung wala namang importanteng dakat, ay makabubuting manatili na lamang sa bahay at huwag nang lumabas upang hindi na makalanghap ng maruming hangin mula sa labas. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you, J-Mark. J-Mark?
7: Yes, Boss Alan.
5: Nabanggit ng OCD, preferably N95 na mask kung saka, kung po pwede, yan. No?
7: Tama yan, Boss Alan, dahil mas makapal ito at sabi nga mas yung filtering ng hangin, sabi nga mas mainam kumpara doon sa mga ordinaryong face mask, lalo na yung itong usok na to, itong haze na to, Boss Alan, talagang napakaliit ng mga alikabok na mga nakahalo dito sa hangin dito sa atin na Bosalan.
5: Ayun, okay. So yun nga, kung wala din lang importanteng lakad, stay indoors muna, di ba, J-Mark?
7: Oo. Okay. Tama yan, Bosalan. Mm-hmm. Kanina nga, tumingin ako dun sa, ano, tumingin ako sa labas.
5: Mm.
7: Medyo malabo ang yung mga building, no, may kalabuan.
5: Oo.
7: Akala ko nga kanina may muta lang ako, pero hindi, talagang haze talaga ito.
5: Mm-mm.
7: Haze talaga itong nakikita talagang yung kumakikita kung maaninagan ng ating mga kababayan, yung mga gusali sa dikalayuan medyo malabo.
5: Mm-hmm.
7: Di kumpara sa maaliwalas ang panahon na talagang malinaw yung kanilang paningin.
5: Ayun, dito nga sa ilang area sa Quezon City, di ba? We understand, nag-suspend ng klase dahil dito nga sa haze na ito, J-Mark?
7: Tama yan, Busalan. Kaya yung ibang mga lokalidad ay nag-shift muna sa alternative modes of learning upang mapag-ingatan na rin yung mga estudyante, lalo na sa bantangan itong haze na ito sa kalusugan.
5: Mm-hmm. Okay, J-Mark, salamat na marami ha, for the updates.
7: Maraming salamat, Boss Alan. Balik mo na sa'yo.
5: Thank you, J-Mark Dagala. Yan po yung update mula sa Office of Civil Defense sa paalala ng OCD. Kung hindi din lang very important ang inyong lakad ngayon, iwasan muna lumabas ng bahay. Ha? Nandito yung nakakarating dito yung haze galing dyan sa wildfire sa Indonesia at maaring makadulot ng abala at mag-trigger ng halimbawa doon sa may hika o doon sa mga iba pang mga vulnerable sector, kaya ang payo ng OCD magsuot ng face mask. Kung maaari ay yung N95 masks pa nga, ano? Okay, meron tayong 16 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, sa pagbabalik ng programang Boses, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Human Settlements and Urban Development. Pag-uusapan natin yung ilang mga bagay kaugnay ng mga land use requirements at pagpaplano nitong mga waste management. Kasama dyan yung ano, di ba? Waste to energy. Yan. Facilities. Mamaya pag-uusapan ho natin yan with DSUD sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Yuri. seriously ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko! Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko! 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 18 minutes na makalipas pong 7 AM. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo makikipag-ugnayan muna sa Department of Human Settlements and Urban Development. Ang makakausap natin, mga kaibigan, ay ang OIC Assistant Director ng Environmental Land Use and Urban Planning and Development Bureau ng DSUD, si OIC Assistant Director Ivan Sumilang. Uy, si Director Ivan ay isang environmental planner. Assistant Director Ivan, sir, magandang umaga po.
9: Magandang umaga po, Sir Alan, at magandang umaga po sa ating mga tagapaginig po.
5: Yes, sir. Una, salamat for joining us this morning via Zoom. Ano? Pag-usapan nga natin, sir, itong paggabay at tulong na sinasagawa ng DSUD kaugnay po nitong land use requirements na may kinalaman din sa Waste Management Plan Program and Facility. Siyempre, yung UD nung DSUD, Urban Development. Please share with us more updates sa aspetong ito pagdating sa urban development, sir.
9: Yes po, sir. Magandang umaga po ulit sa ating lahat, no. So basically po kami po yung unit or office sa DSUD na nakatutok po, no, sa pagbibigay ng guidelines and policies.
5: Yan.
9: Sa usapin po ng land use and zoning.
5: Mm-mm.
9: So we have to take note po na kami lang po yung nag-set ng standards. But this is a devolved function po ng mga LGUs.
5: Mm-hmm.
9: So sila po yung kailangang mag-formulate ng kanilang mga plano.
5: Okay.
9: Sa usapin po ng solid waste management, no?
5: Yes.
9: Ito po yung ano, no? Dalo po yung tinitingnan natin. Kung may existing po silang solid waste management plan, ito po ay ini-integrate natin sa CLUP.
5: Mm-hmm.
9: So po, yun po yung isa sa mga tinitingnan natin. So again po, ano po ba yung CLUP? Ito po yung pag-aaral o ng paggamit ng lupa, no? Ng isang kabuuan ng territory or jurisdiction po ng isang LGU.
5: Okay.
9: So in terms of solid waste management po, marami po tayong aspetong tinitingnan doon, no? Tinitingnan po natin ano yung dami ng basura, ano uri ng basura, and gaano karami yung napoproduce niya. Tapos doon po natin inaalam kung ano yung mga facilities na kailangan, no. Tapos ina-identify po natin gaano karami yung lupa na available. Tapos tinitingnan po natin kung ito po ba ay ligtas or sapat, no.
5: Okay. Sir, ganito di nabanggit yung mga facilities na kailangan. Una, determine the types and volume ng basura ng isang LGU halimbawa. And then base sa ganitong sitwasyon, i-evaluate ngayon ng inyong unit kung ano ang appropriate na facilities na kinakailangan. Pag sinabi yung facilities, ito ba yung mga landfill o yung mga ilalagay yung mga basura? Ano pong mga facilities itong mga ito, Director Ivan, sir?
9: Isa po sa pinakakilala, no, pag pinag-usapan po yung solid waste management,
5: opo,
9: yung ating po mga sanitary landfill.
5: Yan.
9: No, ito po yung nire-require ng ating batas, yung RA 9003, no. So isa po yun, tinitingnan din natin dito yung other facilities pa, yung mga materials recovery facilities, no. So mahalaga po na ano, mahalaga po na ma-identify yung mga facilities na yon at kung saan po natin ito po ilalagay.
10: Okay.
9: Well, kailangan po nating i-match din yun eh.
10: Yes. Okay. Yung aspeto ng kung saan ilalagay, ibig sabihin, let's take for example yung nabanggit nyo, sanitary landfill. It has to be in a place na malayo doon sa mismong may existing na mga komunidad, Director Ivan, sir.
9: Yes po, isa po yun sa mga tinitingnan natin, yung mga residential areas, dapat po ito yung malayo doon, no? And hindi lang po doon sa mga residential areas. Tinitingnan din natin kung malayo ito sa mga kailugan, no? Mga surface water para
10: yun,
9: po yung yung mga dumi-dumi ay hindi po dito po dadaloy or hindi makakakontamina ng ating mga tubig inumin.
10: Mm-hmm.
9: Even po yung ano, no, sinusunod po natin din yung mga standards ng DNR, lalo na sa usapin din ng groundwater. So, tinitingnan din natin yun po.
10: Okay. So, binabanggit mo kanina, Director Ivan, sir, yung aspeto ng policy formulation belongs to DSUD. But the actual implementation, of course, nakadepende na sa ating mga local government units, sir.
9: Yes po, tama po yun, sir. Once po na nag-formulate sila, ito po ay dumadaan pa sa review and approval process, no? Kapag po ang component cities at municipalities, ito po ay nire-review sa Provincial Land Use Committee kung saan member din po ang ano ang DSUD. So may mga iba't ibang ayensya din po doon kasama po ang DNR. So kasama po namin sila po nagre-review.
10: Mm-hmm.
9: Kapag HUCs po or highly urbanized cities,
10: yan.
9: Independent component cities, ito po yung tumataas sa Regional Land Use Committee. At mas marami pong member doon ng interagency, no? Tapos umakyat po yun sa DSUD para i-ratify or i-approve po.
10: Ayun. Okay. Isa pang puntos, of course, napapag-usapan natin yung waste management. At isa rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ay palakasin yung aspeto ng waste to energy. Ano ho? We understand na mahalagang papel na ginagampanan itong CLUP na binabanggit mo, sir, sa mga local government units, kasama dito yung mga planong pagtatayo, halimbawa, ng mga waste to energy plants, if ever, Director Ivan, sir.
9: Yes po, isa po ito sa mga bagong teknolohiya na tinitingnan ng grupo namin. As well as tinitingnan din po namin kung ano yung mga possible na implications nito sa ating lokalidad, no. Isa po dito yung mga emissions, no. Kaya po mahalaga po yung distansya din doon sa ating mga kabahayan ay makonsidera sa usapin na ito. Yung pong mga katulad nito, nalalagay po ito doon sa ating mga utilities, transportation and services zone, no.
10: Mm-hmm.
9: So may specific na classification po kung saan po sila malalagay.
10: Okay. At siguro isa sa mga possible practical na approach dito, kung saan naroon mismo yung mga landfill, malapit doon kung po pwede na itayo na yung mga waste to energy facilities para yung pagta-transport ng waste o ng basura ay hindi na masyadong malayo, di ba? Sir?
9: Pwede po yun, sir. Pero ang kailangan din pong tingnan natin is ano din bang uri nung ano nung mga landfill, nung sanitary landfill.
10: Uh-huh.
9: Kasi base po sa mga standards po natin, ang tinitingnan lang po natin sa mga sa tawag dito sa sanitary landfill ay yung mga residue, no. Kung pag hindi na natin ma-recover yung mga materials doon for recycling or reusing, ang kailangan lang nating tingnan is sapat ba yung mga residuals na yon. Kasi base po din nun sa aming initial din na pag-aaral, minsan po yung solid yung waste to energy is talagang ano no, talagang kailangan ng sapat na supply. And kapag naubos na rin natin yun, masasayang din po yung investment. So kailangan pa rin pong pag-aralan mabuti kung gaano karami yung na-generate na basura.
10: Mm-hmm. Okay. Now, Director Sumilang, sir, on another matter, of course, patuloy yung pagpapalawak ng ating DSUD ng mga pabahay, ano, para sa ating mga kababayang Pilipino na ito'y batay na rin sa naging kautusan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At we understand may mga bagong beneficiaries ng mga pabahay natin itong 4PH program dito sa gawin ng Barangay Fortune sa Marikina City. Hingi lang kami sir ng ilang mga updates sa tungkol dito, sir.
9: So regarding sa matter na yun, no, I have to check po doon sa office, but later on pwede pa po kaming makipag-ugnayan po sa inyo. Mm-hmm. I don't have the information right now, but I have to check po doon sa unit namin. Meron po kaming project management office okay. dito po na tumututok yes, doon, and kung may additional po kayong questions, we can coordinate po sa team po ninyo, sir.
10: Okay. Yes, sir. Director Ivan Sumilang, sir, salamat po sa mga updates ha, na inyong pinagkaloob mula sa ating DSUD, sir.
9: Maraming salamat po, Sir Alan, at magandang umaga po sa ating lahat.
10: Yes, sir. Thank you, mga kaibigan. Ang Bureau OIC Assistant Director ng DSUD, Environmental Land Use and Urban Planning and Development Bureau. Ha, si OIC Assistant Director Ivan Sumilang.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
10: Philippine Standard Time, meron tayong 28 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo makikipag-usap naman sa Philippine Coast Guard. Patuloy ho ang pagtulong ng Coast Guard sa dito sa sa gawin ng Zambales. Meron kasing hanggang ngayon ay mga hinahanap pa na mga itas ha, sa Mapanuepe Lake, San Marcelino, Zambales. Zambales. Mamaya hingi tayo ng update tungkol diyan at siyempre iba pang mga trip advisories at mga port situations. Baka meron pang mga hindi pa pinapayagan ng paglalayag dahil sa occasionally nagkakaroon pa rin ng mga pag-ulan. Maya-maya yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars. 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses. Kasama si Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
10: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 31 minutes makalipas ang 7 AM. Tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin ang kanilang Deputy Spokesperson, Commander Michael John Encina. Commander, sir, magandang umaga po.
13: Sir Alan, good morning po. At sa lahat po ng ating taga-subaybay, magandang umaga po.
10: Yes sir, hindi lang kami ng update sir. We understand patuloy na nakatutok din ang mga tauhan ng ating Philippine Coast Guard sa sinasagawang rescue dito sa mga kababayan nating itas. Ano, may mga itas dyan sa Mapanuepe Lake sa San Marcelino, Zambales. Any update lamang po sa operations dyan sir?
13: Yes sir, no? Yung pong ating mga tropa dyan, meron po tayong dinifloy dyan na special operations group natin dito sa Mapanuepa Lake sa San Martinino, Zambales. And then po lahat naman po ng mga sakay nito ay atin na pong na-recover.
10: Ayun. So wala nang pinaghahanap hanggang sa kasalukuyan, sir?
13: Yes, sir. Wala na po tayong pinaghahanap. We've already properly coordinated dito po sa mga relative nito pong ating mga victims. And sa LGU din po, informed na din sila. Ang ating pong puwersa ng search and rescue operation is nakantabay at patuloy na nakikipag-ugnayan po dito sa mga MDRRMO within the areas of Zambales and all over the region.
10: Ayun, na hawak mo ba ngayon yung figure, sir, kung ilan itong mga itas na na rescue, sir, at everyone is already accounted for?
13: Yes, sir, everyone is all already accounted for na po natin, no? Yun nga po yung na-mention natin and properly turned over dito po sa mga kamag-anak ng mga biktima.
10: Mm-hmm. Ilan po ito, sir?
13: Hello, sir?
10: Ilan po? Ilan?
13: Hello, sir?
10: Yes, sir. Commander, bali ilan po? How many victims have been rescued, sir?
13: Sir, babalikan ko kayo dito sa specific na tala.
10: Okay.
13: Kung ilan. However, sir, lahat na po ang na-mention sa atin dito ng ating search and rescue operation group relative nga po dito sa incidenting ito ay nakuha na po natin.
10: Mm-hmm.
13: Bilang po dito, sir, yung mga labi nitong mga huling pasahero.
10: Okay, okay.
13: Bali yes, po, sir, 13 passengers ng bangka.
10: Uh-huh.
13: At apat ang nakaligtas habang siyam nga po itong binawian ng buhay. Mm-hmm. Pahabol po sa atin.
10: Opo, yun. Okay. Well, sa ibang aspeto naman po ng pagtutok ng ating Philippine Coast Guard, sir, meron pa bang mga hanggang ngayon ay hindi pinapayagang pumalaot na mga sasakyang pandagat sa ilang mga ruta natin because of the effects of habagat, sir?
13: Yes, sir. Last night po, by 2000 hotel or alas 8 ng gabi, wala na po tayong na-monitor na any stranded passenger all over Batangas area, Manila area. But then again, patuloy po yung ating isinasagawa na information campaign, information drive dito sa ating mga coastal communities at sa ating mga fisher folks, sa mga kababayan na sinasabihan po natin sila na huwag munang pumalaot as of the moment since ito pong ating habagat ay patuloy na namamayagpag.
10: Mm-hmm. Ayun. So, ibig sabihin, from the ports, wala na mga stranded passengers. Ibig sabihin, nakapaglayag na ang mga ito, sir, Commander.
13: Yes, sir. Nakapaglayag na po sila. Wala na rin po tayong mga stranded passengers na monitor. However, sir, ang ating mga rescue operations and ang ating mga DRGs, yung ating deployable response group ay patuloy pa rin po naka-red alert.
10: Okay. Nabanggit yung rescue operation, sir. May mga reports din na may mga sasakyang nahulog dyan sa Agana Bridge sa Tarlac. Update lamang po sa pagtutok naman ng PCG dyan, sir.
13: Yes, sir. Ang ating pong Coast Guard District National Capital Region Central Luzon has also deployed yung ating mga divers or yung ating mga special operations group dito sa area kung saan po naganap ito pong aksidente kung saan yun nga po yung isang sasakyan ay nahulog dito sa bridge na bahagi po ng Tarlac. Meron din po tayong na-receive na information coming po dito sa Coast Guard Station na Pangasinan natin that they've already retrieved one of the cadaver, no? Isa po sa mga labi. At ito po ay tinurn over na po sa Daguban City for proper disposition.
10: Mm-hmm. Okay. Well, Commander Encina, sir, baka may mensahe po kayo sa mga nakikinig sa atin ngayong umaga. Please, go ahead, sir.
13: Yes,
14: Yes sir, maraming salamat po. Ang inyo pong Philippine Coast Guard ay patuloy na nakaantabay, nakahanda po kami sakasakali pong mayroong mga emergency situation. Nandito po kami to provide necessary assistance in coordination po sa ating mga sa ating mga CDRRMOs, yung ating City and Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Pinapaalalahanan po natin ang ating mga mananakay na suriin din po yung ating lagay ng panahon para hindi rin po tayo maabala sakasakali pong may eventualities. Patuloy po na magsasagawa ang Philippine Coast Guard ng pre-departure inspection sa lahat po ng barko natin at manatili po tayong lahat na ligtas.
10: Okay. Yes, sir. Thank you, Commander Michael John Encina, sir.
14: Maraming salamat po at magandang umaga.
10: Thank you. Ang deputy spokesperson po ng Philippine Coast Guard, si Commander Encina.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Oras natin, 37 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga, sandali lang ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
15: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan. 39 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense. Makakausap natin, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, ang Deputy Administrator po ng OCD. Sir, magandang umaga po. Teka, hindi pa pala ready si Office of Civil Defense. Oh, ito muna, paalala ng Department of Health. Ha? Department of Health, paalala, hanggat maaari huwag lulusong sa tubig baha. Pero kung hindi maiiwasan na nalumusong, eh magsuot tayo ng protective gear like rubber boots para tayo ho ay makaiwas sa leptospirosis. Oh, ito, okay na. Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV ng Office of Civil Defense. Sir, magandang umaga po.
16: Yes, Alan, good morning. Magandang umaga.
10: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir. From the OCD NDRRMC, ito hong mga naapektuhan na nagdaang mga bagyo at ng matinding pagbuhos ng ulan. Dulot po ng habagat, Deputy Administrator, sir.
16: Yes, Alan, good morning. No? Again, tuloy-tuloy na po. Halos isang buwan na itong pagmumonitor natin at pag-coordinate dito sa mga epekto nitong habagat. Lalo na dito sa Luzon. So as of this morning po, meron na pong 2.6 million na families ang apektado coming from 6,200 barangays, no? That is equivalent to 9.1 million individuals. So yan po ang overall effect. Meron pong 6.7 billion worth of infrastructure damages at 2.3 naman sa agriculture. So 178 na pong local government units ang nagdeklara ng state of calamity, and tuloy-tuloy po ang pagbibigay natin ng assistance, no? Umaabot na po close to 1.8 billion pesos ang naibigay na worth of assistance coming from DSWD and other agencies including the local government units. So sa ating monitoring po, as of this morning, meron pa pong 678 areas that are still flooded, no, across four regions. Meron pong 8 dito sa NCR, sa Region 1, 47, karamihan dyan na Pangasinan, and then sa Region 3, 607 areas, in Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales. Sa Calabarzon naman, may 16 areas sa Laguna. So, minomonitor din natin itong sitwasyon sa NLEX, no? Itong traffic dyan and situation sa San Fernando, San Simon, and Mexico, no?
10: Opo.
16: So, due to floodings, continuous floodings, heavy traffic is still experienced dito sa San Simon, at sa San Simon Interchange at saka San Candaba Viaduct. So meron po tayong dagdag na minomonitor aside from doon sa epekto ng habagat, itong air quality natin ngayon, no? Na nakakaranas tayo ng haze dito sa NCR and other parts of the country. So kasama po yan sa monitoring natin. Meron pong mga lugar na unhealthy na po ang mga hangin doon or ating air quality. Kaya nag-suspend po ang classes dito sa Quezon City and other areas, no, as we speak. So tuloy-tuloy po ang aming pag-monitor and pagbibigay tulong sa lahat po ng mga LGUs na nangangailangan ng assistance po.
10: Opo, nabanggit nyo itong quality ng air in some areas dahil dito sa haze, ano, galing pa sa Indonesia, wildfire ito, nakaka-apekto sa atin. Earlier, may mga reports din ng OCD ay nagpapaalala na kung lalabas ng bahay yung mga kababayan natin, especially those belonging to the vulnerable sectors, ay pinapayuhan na magsuot na ng N95 face masks, sir?
16: Opo, nagbigay po tayo ng babala, no? Yan na rin sa kasama na natin ang DOH and MGB dyan, DNR, na yung mga vulnerable sector natin, yung mga kababayan natin na medyo may karamdaman, no, related to sa lungs, no, ay magsuot muna ng mga mask or protection dito sa hindi magandang quality ng ating hangin ngayong araw.
10: Opo.
16: And other than that, pwede po tayong kung wala pong lakad na importante, manatili lang po muna sa loob ng mga bahay at maggawa tayo ng paraan upang maiwasan or ma-reduce ang yung pagpasok ng mga hindi magandang hangin sa ating bahay tulad ng takpan ng mga siwang, no? Mga openings sa ating mga bahay, and mag-ingat lang po din tayo kasi hindi po maganda para sa kalusugan natin itong haze na naranasan natin ngayong araw.
10: Yes, sir. ASEC, sir, base sa inyong ugnayan with our Environmental Management Bureau of the Department of Environment and Natural Resources, meron ba silang nakikitang projection more or less kung mga ilang araw tatagal itong ganitong volume ng haze na umabot na dito sa hangin natin sa bansa, sir?
16: Oo. Ina-assess yan ng MGB, no, kasama yung ating EMB pala, ng DNR, kasama dyan ang DOH, kung
10: opo,
16: kailan, hanggang kailan ito. But we are looking at other models, no, yung projection.
10: Yes, sir.
16: Kasi ang itong haze po or yung hindi magandang hangin ay galing po sa West Kalimantan province na wildfire, no, sa Indonesia.
10: Mm-hmm.
16: So tinitingnan natin yung projection ng ibang models at maaari pong umabot ito ng buong linggo, lalo na sa parts ng southern parts ng Pilipinas, no, sa Mindanao and Visayas. So meron po tayong mga modelong tinitingnan, mga ibang science agencies outside of the Philippines na nagko-coordinate po ang ating EMB para ma-project po itong direction ng haze sa atin. But so far, we are getting initial information na baka po buong linggo natin ito mararanasan unless po we will also coordinate with the PAGASA para matingnan kung magbago ang direksyon nitong hangin na ito.
10: Okay, ito sir, may mga nagtatanong. Halimbawa, kanina na mention natin in passing yung N95 masks, ano? Na ang kakayahan nito na mag-filter ng mga particles ay mas malakas kaysa doon sa mga ordinary face masks. Tama po ba yun, Alejandro, sir?
16: Opo, yan po ay hindi ordinaryong mask, no? Medyo nakaka-filter yan ng mga particles na meron po kasing mga measurement yan na pwedeng ma-filter niya. Hindi kagaya nung ginagamit lang natin na yung normal na blue na mask,
10: yes.
16: Ordinary mask, hindi po gaano makaka-filter yon. But we are suggesting, lalo na sa may mga sakit, no, itong N95. But other than that, any protection po dito sa hangin ay makakatulong naman po.
10: Okay. Well, ASEC sir, as we speak, hingi lang kami ng update sir sa figures ng ating mga casualties o meron pa rin bang hanggang ngayon ay declared na missing kaugnay nitong mga matinding ulan at pagbaha na dahil sa habagat sir, please.
16: Opo. In terms of casualties, nadagdagan po ang ating official count, no? From 32 naging 34 po as of this morning kasi nadagdagan ng isa from Caloocan at isa from Pangasinan, no? These are verified reports related dito sa pag-resurgence ng habagat. So from 32 to naging 34 na po. But meron pa po tayong biniverify na 14 patay, no? From Zambales, Subic, Tarlac, Pampanga, and Olongapo City. Hindi pa po validated ito, but as soon as we get the official validation from DILG, it's either masama sila or talagang ma-determine na hindi naman related sa habagat or disaster ay hindi po silang maisama.
10: Okay.
16: And then meron tayong hinahanap pa rin, yung biktima natin sa Agana Bridge collapse, yung apat, at hinahanap pa rin po yan.
10: Ayun. So, as we speak, ikanyo, 34 fatalities, meron pang 14 reported fatalities pero under verification pa yung 14, sir.
16: Yes po. Yes, Alan. Yun po ang sitwasyon ngayon. At as soon as we get the validation from DILG, it's either maisama natin sila sa tally natin or hindi na po. Ang consideration lang naman kung directly yung kanilang pagkasawi po or kanilang cause ng kanilang death ay directly because of the habagat incident.
10: Opo. Well, Ansek Alejandro, sir, in closing, mensahe po, paalala sa ating mga kababayang nanonood at nakikinig ngayong umaga. Please, sir.
16: Oo. Based on the guidance po ng ating Pangulo, no, si Pangulong Marcos, yung inyong buong NDRRMC ay patuloy nagbibigay tulong and we are doing everything sa response po dito sa mga apektadong lugar, especially sa Region 3, dito sa Pampanga, sa Tarlac, Zambales, and dito sa NCR. No? Right now, we're still watching the ongoing effects dito sa Region 1, sa Pangasinan, and some parts of Region 3, sa Zambales, and parts of Tarlac. No? So hindi pa po tapos itong ating habagat season. Continuous pa po ang ating pagbibigay suporta sa lahat po ng mga nangangailangan. And we are on full alert po, no? And aside from that, meron pa po tayong minomonitor itong haze. Rest assured that all agencies are directly coordinating with each other para po mabigyan natin ng tamang babala ang ating publiko. But dito sa haze po, we remind everyone to monitor. At kung wala namang importanteng lakad, ay manatili lang muna sa loob ng bahay. Kung kailangan talaga lumabas, magsuot po ng N95 mask, lalo na po yung may mga karamdaman, no, related sa kanilang kalagayan sa lungs, no. And of course, yung ating mga kababayan na gustong bumiyahe pa north, please be advised na medyo heavy pa po ang traffic dyan sa NLEX. And rest assured that we are coordinating with the NLEX management, yung MMDA, yung ating armed forces ay tumutulong para po ma-address itong ating sitwasyon dyan sa NLEX. So, yun lang po muna and we will continue to provide updates as the day progress po.
10: Yes, sir. ASEC, salamat po na marami sa mga updates na ito mula sa ating Office of Civil Defense, sir.
16: Maraming salamat, Alan, and good morning sa lahat.
10: Thank you, sir. Good morning, Deputy Administrator ng Office of Civil Defense, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas.

0: Rancho Pilipinas. Report. Mary?
1: Yes, Alan, dahil nga sa naranasan pa rin baha doon sa may bahagi ng San Simon, Pampanga, na nanatiling mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa partikular sa San Simon ngayong umaga. Sa southbound, bukas sa kanilang alas 5 ng umaga sa lahat ng sasakyan sa San Simon, San Fernando at Mexico, southbound po. Dahil sa what built up, mga class in 1. Sa northbound naman, ang mga class 1, mga sasakyan dinadvert sa patatas
2: gate at Mary, ikot konti ha. Nagchat-chapi lang. Mary? Nawala na. One more time. Try natin uli. Balikan natin, Mary Ann Bastansa. Update po sa San Simon na NLEX. Mary? Naputol. Okay. Yan po. Okay, yan. Mary?
3: Yes, Alan.
2: Yun!
3: Sa southbound naman, oo, kanina nga, ito sa northbound pala, yung mga class 1, 2, 3 na mga sasakyan ay dinadivert sa Balagtas exit at pinapayuhang dumaan sa Maharlika Road patungo sa Central Luzon Link Expressway o CLX bilang alternatibong ruta. As of 7:25 a.m. ngayong umaga, Alan, ay temporarily closed pa rin ang kalsada sa Libtong exit sa Santa Rita northbound entry at maging sa Pulilan northbound entry. At mabigat na trapiko na nararanasan sa bahagi ng Candaba Viaduct at sa Tulaok at maging sa San Simon Interchange. Mula sa LX para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastansa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Thank you! Si Mary Ann Bastansa, nagatid ng update sa NLEX. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, oy, September 1 na, September 1, 2026. Thank you! Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Glorife Bagon, thank you! Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Arnel Villamor, Jo Marie Refarial, Mary Ann Villos, thank you! Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-get?
5: Hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagalit sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: This is a public service announcement.
6: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo

0: panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
2: From PBS,
1: Presidential Broadcast Service,
2: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: From PBS,
1: Presidential Broadcast Service,
2: and Radyo Pilipinas.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: If watching the games is not enough for you,
6: get hold of the latest fast-breaking news and updates on one of today's most exciting ball games. H-O-O-P-T-A-L-K. Talk, rebound, the most significant information. Jam with the stars as our airwaves cage team dishes off on court and locker room developments in the game of basketball. H-O-O-P-T-A-L-K. Talk.
0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
7: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
7: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Spikers Net.
9: Spikers Net.
8: Umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan.
9: Spikers Net.
8: Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Kumanda sa siksik na volleyball action dito sa Spikers Net.
9: Spikers Net.
8: Kasama sina Timothy Tapales at Dennis Hilanga tuwing Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
9: Spikers Net
8: sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
10: First Five,
11: Bangko,
10: at iba pang NBA Insiders.
11: Coming up,
10: talk NBA na tayo,
11: 918 AM.